wale mashoke na kale alo hakle mutlebana ha buya ba wa mwena mutlebana ha se sonto wa halbe mutle ke tlhokole ma mo bolile ja miti miti ka ke tsuka ba le mutle ke tsuka ha iso a morena tla di kwa ha di bile tabari matwa tabari mhudi tabari ntse mkuru ku tabari ntse senkume tabari ma khete le khete le khete le khete le miti miti ka ke tsuka ba le mutle ke tsuka ha iso a morena tla di kwa ha di bile tabari matwa tabari mhudi tabariyetse mukundu ku tabariyetse senkume tabariyetse senkume tabari ma khetele khetele.

tiba batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la hao. Ke tlo etsa mohlala tsona ka di-strategy tseno, o a sheba hore na PC e shebile hore o hangata batho ba ba-creste ka streakene ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ae re re nke bulana etse lenaneo la thapelo go tloga ka 3 go fitlhela ka 4.

0: Chaba ka mokare tsanka tsebe le ngutlwele singutlwele ja kopa mona ke bua ka mohale ha ga bale mogena madiba batla sa metsi ka kapa makakatele majagella pelesa setia pelo sa bakwena kganya pa fitho nka bua ka bulane ka tsosa difefo
1: ke re baske ne ba botla gore na motho yelwa kwa o kae ka mogopola mohlankare mosotho thapelo bulane.

o tlo go mpeta ya le godimo ebile ko wena motshwabu wa dibuka tsa nampawane ga o jele gomogela go phetileng semedijana tsa mofa o di isa kae thapo thapo.

ampa ya ka ya libi aina tanke woli ya mohau ile nyona isop akai fuke yega sitana le we rotise za hanta ka go di ofisi tso tletse tsa maisanga ena tsebele o te wa di modimo we ya tlase mautu aroba sebeletsi bohle ka ofela ba hanta tai ka kotolo ke le bojalo yana khaitsedi ya ka laela e mapone ya ongile nga monnate ho tloa ho renga tsane tsa bo borobonga ho ya ho rentsane tsa bo leshimele metso e medi busiu bo boholo na ku nga tsa bo chechella kwana ya santsa boka di khomo ka go sepala ngwansa ha o lapeng e mo ditsingolo hona teng.

Atinyane bekiona ke a mashume a mabedi ka motso o le mong. Go pakiwa go itsa letse fela ai kona na ke a mashume a mabedi a motso o le mong. Ai kona ke a mashume a mararo. Wo ka metso e mmedi. Mashume a mabedi ka metso e mmedi. Bekeng ya bo 22. Yes. Bekeng ya bo 22. Hapalo tsaka di sa hanane le nna ke bo paki ba go di beke tsona ho setse jwalo tse mashume a mararo pele se le mo sena se ka sa kudume ha se diketsa mo nentsa ka diketsa tse di ngwana a teng bo 2025 bo 2024 bo 2023 bo 2022 bo 2021 bo 2020 bo 2019 ho teuwa. Atinyane tuto yona ke a sekete magolo a robonga mashume a mararo ka metso e meraro 1939 e sale ke fitlile ha ntatae ke sebeletsa PC ya fam yena non le monnate le bititseng fela selemela moon and drive show le mo e4 ona ke wa bana ba gwale. We are seeing our chapelo kile lomo loka hole na nule na. Ezunyana erubedi refraleta monato renyaruna iya borraru.

0: ena hlano rubonga rubonga hlano tselela e ka sitena le pedi nngwe rubonga rubonga hlano tselela monnate
1: e bile wa thabile
0: monnate
1: ke thabo fela ngwaneso
0: ye nage
1: thabo mangwele nge
0: ha ga mangwele nga motho wa le gowe
1: ga le bona tati ka mphekgolo ya bophelo ba no ba bala ke tlholego ge o go kamogana ntse re thabela wena ga sa phela ga monate ka tlasa paballo ya gago thapelo ya morena ntata gona ya magodimong lebitso la gao le gala letswe moso wa gao kotle thapo ya gao etse lefatsheng jalo ka ga etse legodimong o go feka teno bogope ba rona ba letsatsi le lengwe le lengwe o re tshwarela melato ya rona jalo ka le gona re tshwarela ba fetetseng o seke wa risa molekong o mpe o lebane le boemobe gobane mmuso kwa gago le maatla le gane jalo ka go sa feleng amen
0: amen nkgo a fatlha mogalesuku wa ntatemolo legowe
1: amen ga tolata
0: morena modimo wa matshediso le kganya le kgotso a o etsetse ka go le ka go ko uetse botlhokwa molemong wa moifa bana ba gwale ka sitena le go ba sotho ka kakaretso
1: tlhompho le thoriso ke lebiso go yena ka mehlhanganeso
0: o yes amen
1: amen ga tolata
0: ke nkgo a fatlha mogalesuku ga ntatemolo le gowe o go beya monate metsetsong yona e lesome re furaletsa monate o reng ya rona ya boraro tsosoloso ka mmino o monate mmino ona e le wa difela nomoro tsa mohala +266 599 56 le 212 1995 6 re futswela ka letsogo re ja jwalo ka lebese kapa re futswetse ka lebese re ja ka letsogo hei Sesotho Sesotho re futswetse ka letsogo re ja ka lebese kapa re ja ka lebese re futswetse ka letsogo ei wa bona ha fihla mona e thapelong ya mogena nkgo a fatlha ha fihla mona marenya o re tshwagele melato ya gona bjolo ka go tshwagela botlhe ba re sitetsweng le ona o e phamisa ka maatla a magolo o e fa maatla e leng yona taba e re sitang a lefatsheng mo gona ga e fitlha mono e ke e kaka o kobo o buile e nngwe gobane bjale e tlile taba eno ga re na yona ga re na yona go na le gore re tshwagele ga re kampa ra kwata go feta ga re na yona go na le gore re tshwarele re kampa ra kwata go feta bona ngwana motho ga a thagiswa sefapanong wa tseba a thagisetswa dibetsaka le tsa gago a sena molato empa itse a fitlha mono wa reng tate o tlo o ba tshwarele gobane ga ba tsebe seo ba se etsang ga reng tate o tlo ba tshwarele gobane ga ba tsebe seo ba se etsang a wena o ko bo itseng tate ba bolae ka go fela ka tanatse ko bo itseng tate di bolae ka go fela a ke re rena o na le maatla o na le maatla ga di bolae ka go fela ntate ka tanatse e empa ena o raa ntate o tlo ba tshwarele gobane ga ba tsebe seo ba se etsang jale nkgo a fatlha ga a fitlha mono e tlile o e fa maatla hei ga re na yona banna taba ee a re na yona ga re na yona ke nna enwa legabunyane la gago ke nna enwa legabunyane la gago

0: Amen.
1: Amen. Mga namasa po ang mato.
0: Amen.
2: Amen.
0: Yawis. Ake a utlwa mohala ona o tsamaile o kgaoa. Ake a utlwa na ake a usima. Amen.
2: Amen. Ha ha ri tshe mo matete thaba.

ya tseba ya be mametswe tlasa dilomo makwanyane le mathoko a teng. E mametswe metebonga ya sepolesa, e mametswe ditsinga tsa maotlwela tsa naga ena. E ka sitana le kamane ka ditsinga tsa tlhabollo ya batshwaruwa. Banna, ke na le motswalle wa ka, ke na le se wa ka. Ka mono ka juvenile training center ka mona ka JTC wa mpulelle ka mehla le mehla o he monna bulane o tsebe ke bentse ke thotse ke mametse selimela kana kweno re sentse re le monnate banna metswalle yaka ditsinga tsa tlhabollo ya batshwaruwa ke tiane le bona ba mpulelle he monna bulane o tsebe ka mona ka ditsinga tlhabollo ya batshwaruwa ka mona monna ka saka le holo diteng diskhala ka mnande re ya mamela ha ile kana ko yeno ya tshebeletso ya ba ha o morena kire he bana a tinyane di teng ka mo ba la di teng ka mono o tsere a mamela ka mono kire morena modimo wa matshiritso le ganya le gotso a le etse ka go le ka hore ha letswa ka mono letswe ka mono letse ba hantle boholo ba morena modimo letse ba matla le boholo ba morena modimo re tlo go risanga morena modimo ka ntle ka mono morena ke tla ithorisa ha ke tswa ntlunga ya tlhabollo.

Amen. Kale motho a tlo buetsa ka mogwedi ntsha e kgolo ka ding. Ha nna ke ntsha e shwe. A nna mpona ke le tjena ntate ke nyeng mola le mmu. A ke nyeng mola le mmu. Ye banna. Amen. Ebu kinsisi hulu.

ere ke tle go jwetse re santsane re le hona mona a tsaba ha o le ngwana kgwale mogahlelo ngona ha ke ya o lebella go ka kena ka letsekitjane ha o le ngwana kgwale mogahlelo ngona ke ya o lebella go ka kena ka letsekitjane ha e ba ha o se ithuti nna kampa ka nka di submarine fela ka mo e seng ngwana kgwale

otulo e golo ba sebetsi ba ya fokola tsimunga ya mogena ai e bana ho ba bonnete re ke ne ka hare ho masimo me ha o wa sheba ditholwana ka moga o ka mona wa bona hore tholwana tseo re dikotulang ebe o kene ka go tshimo ya eng gore a seng ka o botsa fela gore na tshimo ye o keneng ka go yona hana jwale o kene ka go tshimo efe jwale ke a tseba gore batho e kang bomma tjoto ba tla ga se ka botsa rona tsa mo ba botsa go ba kene ke tla re ke a tseba gore bana ba gwale bona ke a tseba gore ka nna ba re kene ka go tshimo ena ya re ba ha o mogela jwale mmatsoto a tla hlae kwana ga se ka botsa rona tsa mo ba botsa jwale ke ile o botsa boma ke ile o botsa boma ya ke seng ka go botsa fela gore o kene ka go tshimo efe o kene ka go tshimo efe ngana bua motho e mong a sheba ge hebana a tseba tshimo e ke keneng ka ga go yona hai khona yena yona ke keneng ka ga go yona ena hai khona a nna o ko bone tholwana tsa teng manna ga di babe o ko bonna di ntliseditse bosula bo jwang ke eng bothata ba go tswa ka go tshimo e jwalo taba ko ore fela o batla fela ga o thowa ratua o tshaba fela o go tlo tlouwe a ke mo khaka mpi a bona go sile mo bona ke ya bo ye a ke mbare o tsaba fela go tlo tlo mo kha ho bane fela o tsaba ho tswa ka go di tshila tseno tso o keneng ka go tso go ha o so ka icheba fela wa inyakugela wa iche e ba nna ka ga tshimo e ke keneng ka go yona ba nna be ke ne ka ga tshimo ngwena e ke keneng ka go yo empa ha ba o kene ka go tshimo ya modimo a di atla tse golo jwatla di atla tse golo jwatla he ka nnete go bane fela re ipatlela pelo ya Jesu ha ona ye nngwe re ipatlelang yona ka nnete re ntse re ipatlela fela pelo ya Jesu pelo ya ngwaneno wa motho.

0: Jesu. A o ntate modimo wa ka. Sebele so ke monnate e bitsitseng fela re ba ha o morena. Wa di ma PCFM. E ka ba o ka tla ka temana ya hao. Esa le me ya hao. Mantswe ya thapelo. E ka sitana le mmina thoko. O tsa fela o gena mogena modimo o itse o tlo morurise jwa. O tlo re sireletse wena pelo ya Jesu, wena ba hlanka ba hao. O tlo re fe matla, o tlo re fe tumelo. Yes. E ba ha o morena.
1: Ke ba ha o morena.
0: Me tshitsa.
1: Ke tshepile go wena mo sereko. Ke ntse ke tsoka me tsa tsa dilo. Le mo sa tsa khatla ngwa ntla tsa ka matla. Ke ba ha o morena.
0: E ba ha o morena me tshitsa pela tswe.
1: Ambe na ka tola.
0: Morena mo di mo matsi di sola khanya le khotswa ba balele ba ntweno.
1: Ha tsana sala le wena mo kwe.
0: Hey sneso. Thank you night. Ntate o ba tshwagele go bane ga ba tsebe seo ba se etsang coach ga le maka le mahla a le masego Easter ke ba ga o morena
2: ga
0: o sen nine
2: ba lehela soneteng ya gago mme a gaela ngwa moke o tsoga sechapelo tsana re dii ompo o tshwaletse ka motlha dipeteng tsotlhe o bona mofoka tlotlang ya lesonolo.
0: Amen and nice.

0: patsi le mollo ke tsena empang kuya se hlabelo e kae memma makulwane mo fammere ale kwala go abata e ba ha mo ren ke
1: la ha mo rena mabuli
0: submarine
1: ke le la le ka mahlo ka dithabeng ke re thuso ya ka etsa go wena dimo wena ya ntse mo di mo le fatse tsana le bona re le ba ba ha mo rena
0: re ba ha mo rena submarine ba kubu
1: dangi ndade
0: dangi ma halieto la bophelo le lethata ho rona re tadima le hodimo ho ba le ya re sireletsa ke kopa wa iphete halieto la bophelo le lethata ho rona re tadima le hodimo ho ba le ya re tsidisa a o tsele a le kgubetswana ba ha o morena
2: ba ha o morena ntate haleluya haleluya amen
0: amen benji re ba ha o morena ho tshaba batho ho isa sefing empa ya tshepanga Jehova o beilwe phahameng mme moleleki a le ditabane re ba ha o morena
3: ha o morena mo tsanga mo gae
0: se a bat
3: o di mo mo ga mo di mo mo ya o halalela ha o morena mo tsanga mo gae
0: re ba ha o morena se a bata ha ntate mo lo boso
3: amen mo tsanga mo gae

0: ntate ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: ntate tsukulo
1: ke wa mo bolaya o bana o sisana o tla mo soka ba ha o morena
0: ba ha o morena ntate tsukulo mo hai
1: tsusana ntate
0: ime ne ngwane

0: re ba ha o morena
1: re ba ha o morena ngwanese
0: me maro risana
1: ba inkele se fapano mahetleng a bona ba tle ba shwele dikano tse ba leng ho sona re ba ha o morena
0: re ba ha o morena me maro risana mo katse
1: na thuta ngwanese
0: amen in nesu

0: hona le ke tla mo hopola na ke mme mang ka mane ka kwading ka mane a ga nna ga ke be go utlwitse na tsa mona mofumahadi wa loreto ga ke be go utlwitsa mofumahadi wa loreto re a di utlwa tsotlhe ka ofela wa di bapala tlhe ngwana ka Bulane empa tsa mofumahadi wa loreto tsona go hang ke tsena ha ngwana Yesu ba o morena
1: ka ba ha o morena
0: morena a masisi
1: o ho Jesu mo le pulle ya matla ke se ha ga meleko me fokolo le dintwa go bana re tshepile thuso ya hao re bolokele tollana la gona le fatshe le na le gopo ke ba ha o morena
0: re ba ha o morena morena a masisi
1: ka ponchongwa
0: amen nna ke ba ha o morena
2: ke ba ha mo kana ngwaneso
0: masale
2: go tsiso di a tlamea go tsaga empa go madi ba le botlhe go tsiso ha nka ye ke ba ha mo re
0: ke ba ha mo rena masale ka mono ka ha molo mwampi
2: amene go ne ke di
0: mo rena mo di mama tsiri tswala khanya lo khotswa ba balele ba ntlo ya ha ndate
2: ka o tsamara mo dilo
0: thank you neso ga le ga ke mo bolella ke re hela tsena tsa lona tsa mona mofumadi wa loreto ga ke na tsona le ya hana empa he e re ke le bua jalo 60 ka mosebetsi yona o entse

ba inkele sefapano mahetleng a bona ba tle ba shwele dikano tseo ba leng go tsona. Austeli a le kgubetswana.

0: ra o kopa ntate mo ha bona a go tholela ka gore go kopeng metsa lefatshe o tholela ho lo ka go lefatshe lena la Lesotho ntate ha ho ho lo ka go lefatshe lena lo le bitsa motho Jehova mo ha bona go na le Jesu Kriste go pano le matsiso a moyo ha lela ke di belo go na bohle o fihlile tsa magala Jesu Kriste a tla ka kereke ya ka bo phagaba lefatshe amen.
1: Amen. Nkwa fahla mohali suku andate mololo kuwe.
0: Amen ga tolaka.
1: Morena modimo wa matsiriso le khanyalo khotso a o etsetse ka gore le ka gore go lotse bohlokwa nnake molemong wa moifo bana ba kwale ka sitana lo ba sothuka ka karetse.
0: Bohlo ba hae bo phane bona go kokobela ngwaneso.
1: Amen nneso.
0: Amen ga tolaka.
1: Ke tla iphumana ke ikentse jwa. Bana ha ona letho. Leo ke tla iphumana ke ikentse lona. Hei! Ampha ntho e tjhesang maobane nkgo wa fahla. Ampha ntho e tjhesang maobane. Hoseng.

tsa ba rubetseng tate dikubontse tshisa pitsa ba nna ba ntlumye le 50 re prompita yena ha ila le khotimo ba ne ba le kautimo ba be ka tlase ba ne ba le ka tlase ba be ka kautimo ba tshubwa na le ha fetu wa mutimo wa fetu le polo tsa banna le basadi o tla go tumisa wena fela mutimo ba profita le dinga ka le botle ba tsebe wena o tlile ke la ya re ne ile mo pilo ke la re ne ile ntutu

Ah,
tsa re ipolaya ka yona taba eo. Re ipolaya ka yona taba eo. Ha o ka utlwa motho a sa thetha se hohlela. E seng se hohlela, e seng se ho. E seng se ho, se hohlola, se hohlola. Se hohlola, se hohlela, se hohlela. E seng se hohlela, se hohlela. Re a hohlola. E seng re a hohlola. A o hohlola ha bohloko. E seng hohlela. Jwale se hohlela. Ha o ka ukwa motho a sa theta se hohlela. A o tsebe o tlo o thetsa. A o le motho wa monna. Nna ke lefa maqheka. O sa lefile mokana masisi. A lefa maqheka a bontate. E bontate. Ha e ka ga o mo botsa mono mmelapeng. Wa bona a sa theta se hohlela. Ai go. Oh, that's a tita so what can I was kuwa kyatsiba ah wa tsiba gona we tloetsa langa ga kyatsiba o sontso o tlontetsa kuwa mo ah pepping bontati pepping bontati eh ka o ntsha ditaba tsa gona tsa tsamao pepping bontati o ntsha ditaba tsa gona tsa tsamao eh e re ke tle ke fete ke tsebisonga tsetenya tsa moifo ka pelo ho mahlwa go o monate ho monate ke o rate jwang ke o rate jwang o

ke ka maswabi le kutlwelo bohloko le lapala ha mo happy le tsebisanga mo ifo ba na ba kgwale ka lefu la abuti Themekwa abuti Thekwane ba neng le bitswe lena la batla ho ntshukudisa ka abuti Thekwane mo happy ke mora wa mmemma sebolelo mo happy o hlokahalletse Peter Maritzburg ka la 24 kgweding ya bone. O tla bolokwa ka la 23 kgweding yona ena ya bohlano. A bolokelwa Roma hadile. Tshebeletso di qala horeng ya bosupa hoseng. Tsebiso e etswa ke mmemma sebolelo mo happy. Ya mmulwa ka setempe sa morena wa motimposo le hatsiu tsaba bosiu what ke masiu me pere ho le baka mono ke mashume a rubedi ho setseletsatsi la ho sane fela ho setseletsatsi la ho sane re a tseba hore bonnete ke bo hageng ba kgwedi ha ona mo re nkang a hona teng empa ha o le tjena he e ba di hloka mo ifo wa bana ba kgwae.

ya dipuo tsa Solomone Moradavita morena wa Israele diprofobia gaolo ke mashume a mabedi a motso o robileng a monno o le mong ke mana ke mashume a mabedi ka metso e mehlano e tare a re qeta we bala re tle re khutlele gona ke maneng gaolong a yona eno ya mashume a mabedi ka metso e robileng a monno o le mong empare ya temaneng ya leshume le metso e mehlano a re tloa temaneng yeno ya leshume le metso e mehlano re tle re mathe re ya gaolong ya mashume a mabedi a metso e robedi temana e le ya mashume a mabedi a metso e meraro tsona di balea joana o tshaba batho go isa sefing empa ya tshepanga Jehova o beilwe phahameng ke mana ya leshome le metso e mehlano yona e re thupa le kgalemelo di fa motho bohlale empa mohlanka ya ipusanga o hlabisa mmae dihlong ya ho qetela ya mashome a mabedi a metso e robedi temana ya mashome a mabedi a metso e meraro e bale ya jwana ya kgalemelang batho ha morao o tla ratwa haholo ho fetisa ya ba ekisang palo ya lentswe ke eo e se e wele e re re fumane thapelo ya kutlwisiso ya palo ya lentswe la Modimo thapelo ya kutlwisiso ya palo ya lentswe la Modimo ntate Modimo re a leboa ka palo ena ya lentswe e weleng senatla sa legodimo palo ya lentswe e teke e tshwane le pula e kekenyana ya kgutla sebakeng e sa kolobisa lefatshe ha e teke thopothele ka go dipelo tsa rona senatla sa legodimo re kopa tsena tsotlhe tlasa lebitso le maatla la morena wa rona Jesu Kriste ena a ileng a šwa a re gatela lefu a re siela bophelo bo sa feleng ga o dumela ngwaneso e re amen.

go tshaba batho huisa sifini empa ya tshepanga Jehova o beilwe phahameng letsatsing le ke batla rekere dule godima mohloditero go tshaba batho go isa sefing go tshaba batho go isa sefing empa ya tshepanga Jehova o beilwe phahameng thupa le kgalemelo di fa motho bohlale empa mohlankana ya ipusanga o hlabisa mmae dihlong ya kgalemelang a batho ha morao o tla ratwa haholo go fetisa ya baqekisang go tshaba batho go isa sefing go tshaba batho Huisa sifi Hana re bua ka sifi re bua ka eng re bua ka sifi re bua ka leraba re bua kama lepa a ho ka fumana seo o se batlang o tshaba batho ho isa sefi a ga ke re mathe nale we ga ke re titime ga ke re libe hunta te mohulu jobo ere ha re fitla hunta te mohulu jobo mets alle ya hai ba amani le yena ba aisane le yena bana ba hai e ka sitana le molekane wa hai ba ile ba mohloboga le baka le tenga le o baneng ba mo hloboha ka lona e baka le o baneng ba mo hloboha ka lona ke le baka la bofutsana bo bunesenga bo mo aparetse go tshaba batho go isa sefi kana kwa yeo ntate mohulu jobo ane nga hafa kang kata kana kwa yeo ntate mohulu jobo le fatse le neng le moduma kena kwa yeo batho ba neng ba morata kena kwa yeo batho ba neng
ba mo utlwisise empa nna konga ya bofutsana ba hae ya baba ya mo fetuhela mo ba ne mbale hona teng ba ne ba na le ho bua dipuo hao eno motswalle wa rona eno mo aisane le rona eno setho sena sa lelapa mo amani le rona ya ba witshageletse ka Jehova ho ja ntse ya bona o go ntsa swetle ya je go tshaba batho go isa sefi ba ile ba elellwa gore ba se ba hlotswe ya ba ba pota ka ho molekane wa hae ba bua dipuo tse mpe ba bua dipuo tse nyedisang ba bua dipuo tse hobosang ya ba ntate moholo jobo o ntse a eme modimong wa hae e leng a Jehova modimo o phelang o tshaba batho go isa sefi bebele yaka e re molekane wa ntatemolo jobo e leng a mosadi wa hae o ile a qetelletse ebile a tlile ho yena a re ntate ya ba ntatemolo jobo o a mo sheba ya ba o phetha hape molekane wa hae maeskati bongi ya ba ntatemolo jobo o thutse o mo shebi a re hao kapa o ntse sa ukwina maepotlolment ya ba ntatemolo jobo o mo kentse mahlo ka ga dithaka tsa hae tsa matlo a re hao my chocolate mae ka mo ke tshelang a pahlo tsa ka tsa bohlokwa moratuwa waka ha o ka mpa wa rwaha ka modimo yeo wa hao go ba jwale wa bona gore o tlueletse o sotlei ya ba ntate molojobo o qala a phahamisa molomo wa hae ya ba o ya tshela Jodada we are soka masadi ona lori ke tla ke rwa ke modimo wa ka elinga Jehova o phelang nka mpaka rwa ha ka letsatsi le o kibileng a teng ka lona tlase lefatshe go tshaba batho go isa sefi sefi sena seo baneng ba batla go ya tshwasa ntatemolo jobo ho sona ntatemolo jobo wida se hlokomela wida se elelwa wida se tseba a re empa ya tshepanga Jehova mosadi wa ka o beilwe phahameng a
ari ya tshepanga Jehova mosadi waka o beilwe phahane o tshaba batho kuisa sifi let's allo ke modisa wa motho motho ya seng a sena letswalo motho ya seng a re o ya iphelela motho ya reng ha ke shwile ke shwile letswalo ke modisa wa motho empa ntatemolo jobo bibele ya ka e re ha ka ba a tshaba batho o ile ba keteletse ebile a sa tshabe mosadi wa hae empa a re ya tshepanga Jehova o beilwe phahame thupa le kgalemelo di fa motho bohlale ena thupa ena kgalemelo yeo o batlanga ho nkgalema ka yona e tlo hlabisa ntate dihlong mosadi wa ka ena kgalemelo e ka sitana le ena thupa yeo o nshapanga ka yona letsatsing a le yena ya hore ke tle ke rwahake modimo wa ka a re ke a tseba thupa le kgalemelo di fa motho bohlale empa yena yo mphang yona ke e tlo hlabisa ntate dihlong ha ka ba tsotella ka batho ba lefatshe gobane batho ba lefatshe ba ne ba re a rwahake modimo wa hae empa a re yena kgalemelo yeo le batlang nkgalema ka yona yena thupa yeo le nshapanga ka yona ya hore ke tle ke rwahake modimo wa ka ena yona e tlo hlabisa ntate dihlong

ile a ba ruta, o ile a ba laya, o ile a ba jwetsa gore gona le gore ke tle ke rwaga ke modimo wa ka, nkampa ka rwaga ka letsatsi leo ke bileng a teng ka lona lefatshe. Gobane ya kgalemang a batho ga morao o tla ratwa gaholo go fetisa ya ba qekisang. Wolja ntatemolo jwa ba wile a ba qekisa, wolja ntatemolo jwa ba wile a ya ka keletso tsa bona. Ntatemolo jobo a kebe a rwane ya ba o a ile le rako pakeng ya tsa hae le Modimo. Batho ba lefatshe re qekisa batho, re batla go ratwa. Ha o ka ema mona, ke hopola ha morao lefatshe kapa batho ba bang ba eme ba kgalemela ausi e mong ka go naga ena ya Lesotho. Ya ba batho ba eme mane ba nyatsa eno ya kgalemang, ya ba lefatshe le eme mane le re motloeleng ke bophelo ba hae. Ya ba batho ba lefatshe, ya ba ba eme mane, ya ba ba opa diatla ba re motloeleng ke bophelo ba hae. Le tena le kena kenana le yena ka mabaka afe? Gobane ke bophelo ba hae, o ya iphelela. Ntatemolo jobo ha ka batho jwalo, a re ke bophelo ba ka bona, empa o ile a re sena seo le reng ke se etse, sena seo le nkwapelang diatla le re ke se phethahatse, sena sona se tlo hlabisa ntate wa ka dihlong. Sena seo le reng ke se etse se tlo hlabisa ba heso dihlong. Sena le o se reng ke se etse se tlo hlabisa ba aisane le batswadi ba ka, se tlo hlabisa ba aisane le nna dihlong. A re hona le hore ke tle ke dumellane le lona, nka mpa ka rwaga ka letsatsi leo ke bileng a teng ka lona lefatshe. Go tshaba batho go isa sefeng, a tšheilwe maraba ba ya o ganna ba ntse ba o opela diatla, ba ya o ganna ba ntse ba re o ntša e šwele, ba ya o ganna ba ntse ba re o sekhokho, ba ya o ganna batho ba lefatshe ba ntse ba re o a iphelela. Empa ntatemolo jobo o itse ya tshepang a Jehova o beilwe phahameng. Go tshaba batho go isa sefi. Thupa le kgalemelo di fa motho bohlale.
hlompa mohlankana ya ipusang ya itaulang ya tsamayang tselenga yeo a e ratang. Bibele ya ka e re o hlabisa mmae dihlong. Wena le ha o ka go ntsha e shwele, wena le ha o ka go o sekhokho, wena le fatshe le a le ka la o hloma mona la re o top sekelekeke. Ba o gannela sefifi, ba o gannela lerabeng. Gobane lefatshe le gopo, lefatshe le tletse ka tshele le mafumi, lefatshe le tsheya e ka e kare le ya o rata. Bebele ya ka go senga wa letsatsi e re go tshaba batho go isa sefifi. Sefifi sena seo se o tsametseng, le raba lena leo o tantu le tshehetseng. Hlokomela, go tshaba batho go isa sefifi. Bebele ya ka le ya hao e re ya tshepanga Jehova o beilwe phahameng. Thupa le kgalemelo di fa motho bohlale, empa mohlankana ya ipusang o hlabisa mmae dihlong. Ya kgalemelang batho, Bebele ya ka e re ha morao o tla ratwa haholo. Ke ne ke thotse ke ntse ke nahana ke sheba hore na enwa ya nyatswang ke setšhaba, yena yeo lefatshe le ringe o entse phoso ka ho kgalema. Hopola ke itse lefatshe le tletse ka tshele le mafumi, ba tsheya ka meno e ka ba ya o rata, athe wena ha o tsebe hore ha ba o rata. Wena o tlo tshaba.

o sa tshabe Jehova. O tlotsa ba batho ba lefatshe empa o sa tshabe Jehova. Bibele ya ka le ya hao e re yenwa ya kgalemelang batho, yenwa ya hoboswang, yena yeo lefatshe le mo hlommeng a thupeng. Le re na hao wena wa ema mo, wena dibe tsa hao di kae? Lefatshe ha le batla ho diela moholo ko hlong, lefatshe ha le batla ho isa sefing, ba ema mane ba re ya senang a sebe ha nke lejwe le yena a mo tlepetse. Ke nako yeo lefatshe le o dielang a moholo ko hlong, ke nako yeo lefatshe le o tshetseng maraba o tlo kula, o tlo kula hoba wena o ya iphelela. O tlo kula hoba o ya iphelela. Ka morao go kule le tlabe le emeletse morao mane lefatshe. Empa bebele ya ka o seng wa letsatsi e go go tshaba batho go isa sefing, empa ya tshepanga Jehova o beilwe phahameng. Thupa le kgalemelo yona yena yeo re sa batleng go kgalemwa. Bibele ya ka e re di fa motho bohlale, empa mohlankana ya ipusang. O hlabisa mmae dihlong. Bana, re rwahakisitse batswadi ka lefatshe. Bana, diketso tseo re di etsang morao tjena di hlabisa batswadi dihlong. Ha o etsa hantle, Bibele ya ka e re tswela pele o etse hantle. Empa haeba o etsa hampe, Bibele ya ka e re o hlo o tswele pele ho etsa hampe. Empa thupa le kgalemelo di fa motho bohlale, empa mohlankana ya ipusang o hlabisa mmae dihlong. Athinyane ya kgalemelang batho ha morao o tla ratwa haholo ho fetisa ya ba qekisang. Bibele ya ka e re ha morao o tla ratwa haholo ho fetisa ya ba qekisang. Ha o ntso o batla ho ratwa ke batho, bona bana ba tsheileng maraba. Motho a tseba a o ratele fela hore le o etsa ntho tse mpe. Ee, motho a o ratele fela hore le o etsa ntho tse mpe. Motho a o ratele fela hore o etsa ntho tse mpe, kapa wena o etsa ntho tse mpe. Ebe motho o eme mane
wa o rata o tsebe ke phela lona le fatseng ya lona lena empa ho tshaba batho kuisa sifi ho tswa ho rena sifi le raba lena le o le tshetse na ho tshewe le raba le fing empa ya tshepanga Jehova o beilwe phahameng ya tshepanga Jehova o beilwe phahameng hanke ke ka etlwe tumelo yaka hanke ke ka arwana le lerato le bohulu ba mokana modimo ho tshaba batho kuisa sifi

hona le batho ba tshabanga batho ka bona. Hona le batho ba tshabanga batho ka bona. Ebe ho tshabenga batho ka bona

leo o batlanga go pitswa ka lona. Ka lebaka la gobane o tshaba batho. Ke ka hona o leng ka gare go sefi kapa ka gare go leraba lena le o leng ka gare go lona. Ke ka lebaka fela la go tshaba batho.

ne batho ga ba o galema ka ntle ka mo ba o fa bohlale batho ga ba o galema ka ntle ka mo ha ba o hubotse ha ba o nyatse empa ba o fa bohlale Bane bibili ya ka ere mohlankana ya ipusanga o hlabisa mai dihlo

a ko eme mona o kore o galemela motho ke re ma o ba mona le sotho le na le molao le melawana yeo le e tsamaisang batho ba ile ba re ba ya galema ya ba batho ba ema ka nkane ka kwa motho o ile a re o a galema ya ba batho ba lefatshe ba ema ka nkane ba re motloelle ha eba ha ona sebe ba re nka lejwe lena o ko motlepetse What's make about Tubale Fats? How so carry Luna? It's an agualo. Tabayetualo, Eba Sabisa di Song, Bakawaki di Song, Bamaluko Abona, Baba Ba Ebawata, Aparolaki di Song. Empa lefatshe le eme mona gobane o ile wa galema ya ba le ya o hloya ya ba le ya o nyatsa empa bibele ya ka ere o tla ratwa haholo ho fitisa ya ekisang Hona la batho ba ekisanga dintho tse mpe. Hona la batho ba ekisanga batho ka dintho tse mpe. Mo a batlanga ho ratwa. Ere o tla ekisa batho ka dintho tse mpe.

na uyalaya uyagalema wentsare ho jwa khutla mo o le bangwana teng go bane o tshetse sif mono mo o le bangwana teng mono mo le fatsela o thuletsanga lo opelanga diatla a go shebe o gona ha wa tshelwa sif

mahi ha ibone le raba e bona mahi ha ibone sifi e fatse le tla uthule le bulele ka mgo o lenga sikhokho ka teng e fatse le tla uthule le bulele ka mgo o lenga ntsha e shwile ka teng o bo so ipotsa gore na ntsha ha e shwile banna ha engga ha kana kana ebile matsetse a e baleya go baneng ya lefatshe o tlo le bona gore le kgopo le o thuletsa ka yona ntho eno empe lefatshe le ka ema mona la o bolela gore o jwangjwanga molaleng mo ga o mmona le jwalo a o jwangjwanga molaleng mo go tshaba batho go isa sefilo.

ba hore ba bangata ba le fatse lena ba ntse ba go utlwa ba ntse ba go utlwa nga bulane ke ke ratanya ko re lentsela modimo e ka re pula ha e ke be ene e khutlise ba kenya e sa kolobisa le fatse o ya nfoya o ya ntata ke tabenya ha empalentsela modimo lona le re ya khalemelanga batho ha morao o tla ratwa ha holo ho fitisa ya ba ekisana o tsama palo ya lentse e fella ona mona letsatsini miana nga le ditsebe ho utlwa utlwa ya nan le mahlo ho bona a bona se buletsinga ke lentse la mo profeti.

0: babedi re ha ho le tsena re tle le bishop mlapo a re bulela ka thapelo ka tletse be ho tsama ka thello ndare mruti
1: te ka le bitso le le tle la moloki wa rona e leng Jesu Kriste ke o dumedise le batho bohle ke re dumelang bana ba ntate morena a le ruise molemo o sa feleng go sengona ke kgatlhilwe gore re ye testamenteng ya kgale bukeng ya diprofebi ya kgaolo ya masome a mabedi go tloa ka temana ya lesome le metso e meraro re bala testamenteng ya kgale bukeng ya diprofebi ya kgaolo ya masome a mabedi go tloa ka temana ya lesome le metso e meraro serate boroko e sere mohlomong wa fumaneha phaphama o tutubolohe mme o tla kgora bogobe morena lentswe la gago ke kganya ya maoto a rona le ha boroko bo le bohlokwa ka go fetisisa go phomola empa nako e teng ya go etsa tsena tsotlhe nako ya go robala le nako ya go tsoa le ya go sebetsa le ya go etsa tsotlhe e teng mme ngwaneso seke wa tsetela borokong ga golo ya re ga go le tsena ya ba o a fumaneha ke gona go na le motho ya ka robalang letsheare lotlhe a ntse a fetofetoga jalo ka ga mogoditswane o fetoga le letsatsi o ntse o potapota go sheba moo letsatsi le ka bang gona teng o teng motho le go seng gona ya kenetsweng ke botswa bo bobe gagolo fa kekeng a nka kgato ya gore a tsoe le o atadima gore na a ka etsa eng na le gore na a ka etsa eng gore a tle a phele se rate boroko e se re mohlomong wa fumanega phaphama o tutubologe mme o tla gora bogobe o seng gona ke re go mang le mang ga go kgomo ya boroko tsoga phaphama a reye gobane bogobe ba botswa ngwaneso ke go fumanega ka tsela e kgetheileng tswele ngwaneso sebe karolo ya batho ba ka iphumanang tswele bophelo bo le thata ka gobane o ratile boroko ga se nako ya boroko ke nako ya go tsoa re ye ba botlhe re ye Jehova Modimo e ntse e le mothusi wa rona jale a re ye ngwaneso phaphama re ye motsotso o mongwe gape nako ye nngwe gape yeo re abetsweng ke Jehova Modimo wa rona se rate boroko se re motlhomong wa fumanega phaphama o tutubologe mme o tla gora bogobe a re ikatametse go Jehova Modimo ka thapelo a re rapele ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang ntate ya mosa ya mogauri go seng gona re a leboa obane o re tsositse mme Jehova ga o se o re tsositse o re laetse go tswa Jehova Modimo ka magalo ka o fapana ga ona o Jehova tlosa go rona botswa tlosa go rona Jehova Modimo wa rona mogala o sa tsebagaleng tlosa go rona Jehova Modimo wa rona taba ya go komakoma tlosa go rona taba Jehova Modimo wa rona go itshena tlosa go rona tsotlhe tse tsamayang le gona Jehova ntate ya matlaotlhe re a o rapela o seng gona ntate ya mosa ya magautsamaya le rona re fe maatla re fe botlhale re fe kelelelo tutubolola matlho a rona tutubolola Jehova Modimo wa rona o bule ditsebe tsa rona gore re utlwe le go bona ka moo o ratang gore re tle re tsamaye ka teng ntate ya mosa ya magau re a kokobela mme go phagame wena natla sa le godimo ka busetsang go wena o bane melemo yotlhe ya gago le go rona ntate ya matla otlhe Jehova Modimo re a leboga re bega kereke ka lefatshe lotlhe tlhono lefatsa boloka sireletsa ntate ya matla otlhe re bega jalo le batlhanka re a leboa ka thomo yeo re neileng yona ntate ya mosa ya mogau re a leboa tlhonolofatsa ntate ya matla otlhe re bega jalo motlo tse itlhogo ya naya lesotho motlhonolofatsa o mo bolokeng mosireletse ka metlha le matsatsi ena le la pala hai le la pala bona bo bogolo le bogana bohle ta gona ha ya le sotho sohono lo fasa ntate ya matlaohle bohle ba pota potile motho tse tshebetso Jehova mutimo ba sohono lo fase o ba boloke ntate ya matlaohle ke beha jwalo bo ka medi ba sena se ya le moya mo mamedi le bohle ba kene manane o nga bona le bao e leng bona ba tlang go tsena ba sohono lo fase o ba boloke ka le bala jwa ntate mutse mo sohono lo fase mo boloke o mo sireletse ka mehla le masatsi tsotlhe re di bega ka pele go wena ka lebitso la ntate le la mora le la moya o galalelang amen
0: amen ntate moruti re a leboga
1: re a lebogang ntate sonolofatsa re dikoa.

Sua dipuisano ha o bile pelotlhomoi ke tlile ke ema ka ntlha ya tsamaiso e ne e tlile tlhoka pelotlhomoi ntate go bolauwe bana mane tlhabaphitlhela mang gampe bo tshabeyang ntate speaker bana bana ke bana ba babedi ba motho le motsepedi le tse nne ba bolawe ke motho e kang o ile ngakeng ga bo bona mono jwale ya ba batswadi ga ba yo tsatsing leno ba ile toropong ba setse le yena jwalo ka ha ba ntse ba sala le yena ka mehla motho eno yo thong go ile ngakeng motswadi wa bana bana wa ntate ga ke fihla lapeng ke bua le yena o hlile o hlalositse gore ha fihla o fumane bana ba le siyo ya be se ba phuthu a metse go ba batlwa ka hohle hohle ne e ka ba dihoreng tsa bo bohlano mantsi bua la boraro la bone le la ba la tšhaba bana ba sa fumanee ya ba ho e tswa lona letsholo leno empa e seng go le haholo lelapeng bana bana ba ba ba fumanwa ka pela la kakonyana le pela lapeng ga ke tsebe gone go no siretseng gore e be mono ba ile ba fihla empa o ile a fumanwa ke bomme ga se ba tlatsitletse wa motse o no engwe ntho engwe le engwe go sebetswana le o batla bana le ka matlwaneng ka mo ba fumanwa mono ba bile ba getluwe ha ke ne ke re ka nnete ntlha ya ka tsamaiso e ne hle hloka mohau wa gago gore ke mpe ke be ntlo ena leseding gore direko di teng ka gana ha ena motho enwa o getlile bana bana jwale nama eo e di dibolotseng motho enwa ke yena yena ke yena a bolakileng bana bana yena enwa ya neng a setse le bone mapolesa a se bolotse taba e o e besitse o e jele go ya ka puo ya gae ha e hlalosa o e besitse o e jele ntate speaker ke mpa ke ema ke ka o se tsebe ntho e hlileng e tshwanetseng go etswa gobane e nnete o sa tshwerwe nyewe e se butswe motho eno a koa baka tsona tsela tsa masegutseng jwale re mpa re tsieleile ka nnete motho ga o sheba o mametse ditaba tsa lapeng moo mmele ntate jalo ka mang le mang ga motho o sokanagana e ka re ba batla tlhabololo ga ke tsebe na go ka thuke e kaleng lefeng mo nka ka fumanang thuso ya gore ba mpe ba etsetswe mogau wa go tlhabololwa batho bano ba modimo ke ema mona ntate ke re ke eme ka ntlha ya tsamaiso eo ke ebileng ke dumelang a ntle gore o tla nkutlwela gore le ga ebile o sena tsamaiso e go bue fela e ka re nkabe ke tshwanetse o beya taba ena ka pele go ntlo ena e kgabane ke kopa thuso ke a leboga motsamaisi wa dipuisano.

0: Mamedi re ha ho le tsena fela he re hatele pele re tla ka mona ka habo ma gona tsohle me ke sentse ke na le tau ka kwano ka gaso mamedi re ke rutlwe ka mona ka habo ma gona tsohle na re ropola joan tau
1: re le fela ropo a se re tla ba ropola ntate nge re o seng le motse ya gele na go hlela ofena re a ropola ho se mo lengwana teng bana mamedi wa PCFM taba kholong ke bona bana ba ma gona tsohle ho hla ka manga bita tuteng ha Dr. Makwa ke tla re se re tshwaretse dihlaiswa tsa Dr. Makwa tseo e hlile a le thusang ka tsona o sa thutse ba bangata haholo mme ha ke tsebe ke a gola banna se re saletse ke dipercente nyana nyana tse re shoma fela ka ga basotho ka mona tse leng hore re tlameha hore re bone go le tsona ka nnete di dumela ho utlwisisa bona hantle ntle re batho ba mofuta ofeng kapa bosotho ba rona kapa ditlhago tsa rona na di sebetse ka tsela ya mofuta ofeng ntate ke le nna ga bua le nako e fetileng mona ga rena re tlo kena ntong se wa se tlang mona se bitswang COVID mo ne nna ga e bua taba eno ntate empa ga ma gona tsohle a sefuba a teng jone re betse re a gutla ape ape re rela bana sentse re tlo bona gore go na le go ngwe bitswang under fire ga se o tlang o potlakile ka nnge empa mona re go wena re sebedisa magona tsohle sone sa o sa mmele se dule se matlafetse ka dinako tsohle e le magona tsohle se ga sa di siki the best product of Africa the best product of Lesotho ke yone re ne re buang ka ona ono hand that a ono ha ona thaka ntate ha ona thaka ka tsela efe kapa efeng e tle ke mokena o itsamaisang fela go latela bona o etsang a fitlha mmeleng wa gomono tlhokisa madi ana gago nyolole sole sa o sa mmele ke dijo tlatse tso di aga mmele dithibela mafu e ka sena le dimatlafatse tsimbiana no tota uthusa wena motho yana le bothata ba tshilo digestive system ya how I sebetse hantle no ama gona tsohle etla etsa ka ntsebetse yo hang e be hantle ka mono batla fumane mo sa tlalala le mo a ke na le matsatsi a makana ke sa ntlwaneng a yeno ka ntio na ha re khotaletse ka nnete uno go motho a tsiba utlompa ha se utlompo ntino ntate wa ja o singa ke wa ja mosia wa ja mantsibo o ntse etsa la wanka ditshila tseno toti eno jwale ke re mriana no o hlwekisa ka mane ka mogeng ke ka mokoteng ka sesotho empa ka sinisimane ke a tsiba go rata gore ke colon ihle ke colon cleaner o hlokise ka mono jole tsila tsena seketsa dilo ba mafu a mangata a ipopa ka mono ka mo ka ditsileng ka mo dutsing ka teng a ke di sele di tsila itse waste kana go nna ding tsena e sedula ka mono ntate ke ditsila tsena tse jole o tlame go jole o nahana gore ke batla ho etsa mahlala fela gona toilet ha o e bula e mo ya VIP o e sheba ho etsa ka mo ka fumana o nyenya diboko o etsa ho etsa ho tsela ntotseng ata jole ke a ira he tla o hlokisa mo go teng ka ba colon eno ya ho eno jole o o hlokile ka dina go tsohle jole ke e tlo o thusa pepe le batho ba nna le botata ba serame sena sa masapo arthritis rheumatic o ka e bua kaout no ama gona tso hlehle ka tsi ba tsona le ba bangane di kana go tsena o tla ha ntate sentse le mathata fela motho tshegele fela a ithatetse ka mangwele a ithatetse ka ntho mangwele mona ka ba be se ritswe ka tlung ka mono ha ile o ke ka nnete ha ile o ke se bitsa mo gana no ama gona tsohle o motle bakeng sa taba ya bo mac le heteng ka manga swimming ha bana ba le botshata ba swimming e ba thusa pa pele taba nyane ya bona ya hlala e tlotloga hlala yeno ke tle tse bo go ke re bone bo gatshana ba ha ka ntle bone bana re metutse hey ha re gatetse ke batho na ntse mba go kwa bana ha ile ka ga mafunga ya meketing ya lapa ga kae ka pa ha ile ka ga tshakelwa ke ba bo bona ha o sa tla go kwa mosadi no wa motho bana eno ka nita modimo ha o rula le mapo o rula leng ha se bitsa e tlotlore hlala yeno ka hare ho melono ha ka re popelong eno ya hao mo yena ona o tlo thusa bakeng sa seso le nyoko marwana re ona a hlokala mmeleng wa hao fela bothata bo teng ba maro ano bona morwana wa ka ke ya go fela ha sa le mangata haholo ye ye ye ya tla o bakela bothata tla o bakela bothata jole ha ba tla ma go jwang ka pa jwang o se sebedise o etse o wa tlwela go ba qeteletse a le mangata ha kalo o wa tla o bakela bothata jole ke go wena heng mamedi wa PCFM no ha mogena ona o bitswang magona tsohle o tla o thusa ka tsela tsenga tanga gore ke mpudi ya mmeli yana pheko la mafu a mangata mathopa o hlokisa le wena ka mmeleng ka mona madi ha o ahlweke hantle wena ona le thata ba ditshwelisa ona le bothata ba tla o jwetsa ka thata ba thaka le bohloko le sitwang le o tlolo wenda ta o jwetsa go helingwetse bohloko bona ba ka mo go tlong ya hlo mmane hlo isa feli meningitis ka pa hlwena o tla go ka ntle ihle nka nedi e ka ka o ka thagela ka jolo sa pitsitswe ke papisi yana a se bisa mogena no ma gona tso hle e re buang ka ona ke o fa ona ile pheko ya hao jwale ke re wena mogena na ha ke bua ka yona tsena o rala mathata mangata haholo ha se a re hle kana kwena e kana nyana nka ka a fihlelang ka ofela empa bohloko gore o tlo nke nomoro ha ngfela ka mararo ke khutla gore ke bua ka ntata ise o tlo nke nomoro ke tle ko ofe jwale ntata ise ona he ke mogena wa ne ntse le ma gona tso hle fela ke mogena wa bana ona kwa bana mme o tlo thusa bana bana ba hangwe ba hole hantle ba bana ba je hantle bana mmelo o hole o lekane o se ka bona ho mpa ditinyanyana ho hlorini mahetla ke yena sotho sotho ile mona ha o bone go na ho etsala jwang ka ngwana nwana ha ga hlokita ba tsene tsa mofutong sebedisa magona tso hlana re buang ka ona re reng ke magona tso hla bitswang ntataise jo le magona tso hlana bitswang ntataise wena mamedi wa PCFM a tlo tla thusa ngwana no ha o ntshale lete le be se mochiso mmeleng ono wa hae ono le tsilana ho ntse le tsilana ntate ke tsona ntse tso hloka go ditso ho yena tsene mme ngwana no ha wa ke nyama mona tsudi ditlapedi ka padiso mmeleng kai ka paka ke ba mona eh ontso thuna di ali journaling ah ha yetsane ngwa mba ba tlo le ka go ke mthuna hana ba ke nna una mabadi ka nnete sebedisa magona tsohle jo le magona tsohle na a tlo thusa le ngwana no ha hore ebe ngwana ya hola nka pelenyana yo a gona o tisa lotola ya thatike a tsama e ka pele ka potlako go hatise ka pele ka potlako o tlo mothusa ha holo tabeng eno magona tsohle na a o tibua nka ona wena morwana wa ka mme jo le heng o be tsotse tshwana le nokeng a je hantle a ithume a be pelotsweng ntse golo ke ke ba se bitse menya bana e mo mo lokona o no a je jole ke tletabeng yena yo e ke ke buka yena ka mehlala matsatsi ke omega 3 ino ka mono ngwana a la bahlale etsa ngwana bahlale ya sale baleng etsa ngwana machato etsa ngwana ya thala ka ndato ka mona le yona o thala ka sala ha di mali pota motse jole heng e mo thusa pepe ka hore e be ngwana ya hleng a sa gathatsong ke tabene ya sefuba sena se matla o bana na tsena ke nako ya maria ntate ha o ntate lu na le batho ha holo le sa swa thaba mina ntate tofu mana nzeli hlwepetsa na kona ka ofela ha hlo ke mthweni wo lena khetlo tla gale fa moriana wa nwa mogona tsohle a sefuba ke re gire nomoro ya Dr. Makwa a go enke o ile tsetse u tlore e hlile e ntse ile teng ne hona ke busi una ke neng nomoro eno e ya fumanela nomoro ya Dr. Makwa ke 587
0: 587
1: bo 3 babararo
0: bo 3 babararo
1: bo 7 babi
0: bo 7 babi
1: 587
0: 587
1: botri babararu
0: botri babararu
1: bo 7
0: babavi
1: kapa nomoro ya 627
0: 627
1: botri
0: babararu
1: bo 7 babavi kapa ke na magangang ana ma gona tsohle hle wena ma haiso ke na Facebook mono o ngwale ma gona tsohle ha o ke na ma gona tsohle mono so tla bona ka botala bo no fela ba bolele o bone le ka ga se ke go mono profile pic mono ngontsong ngotswe Dr. Makwa o tsebang o ke ne le boteng le hlini na paitseng ka re munyana ka mono tla o bona go ngotswe ntobe ba na re hle ke kena ngwana ntobe ke tla ke gokela ba gona tsohle a ntobe ba iso ena it's a must get ena ha ke re ke e tlame go be le yona o e fumane kae ka paka mo leng gona teng le ha ba o kae le ba o romela ha ba tla bo palama sofane ba o palamisa tsona sofane o fumane ntobe mo riana wa dikatla le mahlohonolo mo riana o ntsa se nyama o ntsa se sila mo riana o tla bula ditsela tsa ha o tsene ntse di kwale di mamati a ha o ntse o tsumana le mosebetsi o no ntse o etsa kgwebo o sa bona kgwebo ne ha o e ya kae sebedisa ntobitswa mo riana no wa ntobe mo riana no ke re ntate le batho ba ba tshambana o tlo bona ba ba tshanto di hana o fela mona sebedisa ho neng ka ntamo di mo puputwa tshelete wena ha ona mohla ka ntamo di mo o tla o tswa tsitsa o sebedisa ntobe mo ke na le batho ba bangata se re tseba hore ba phamisa batso ba ke ile ka sebedisa ntobe mo nan dadi ke ile ka fumana bo khutu khutu mo ke ile ka sebedisa ntobe mo nan dadi ke re o ke tetse nna ndi mo dijo o kopana le motho a o fana tshelete ka re go nge magolo a mabedi futhu o go bona ke la bohlano tsa tsinyana ka pakela ba ka letsa tsinyana o go bona o tsa o tetse ga
0: ha
1: o lo tlhola tshelete o tetse ga sebedisa ntobe o tlo bona ndadi ntotsena di bonolo a mpetse nan dadi di bonolo ma mati a bule ya akwaleng sebedisa ntobe ntobe ke moriana jole ibetse na le ntobe ile se sepa sentse se tsa mosebetsi o hleng o tshwanang le sona ke kirate jole se tsa le tlhalo le letle se tsa monko o monate ho wena mono se tsa motho ya gahleyang fela he ka ntemo le mngeke motho a sebedisa ntobe ha ile motho a mme o go gobele mothapo wa ne o gaule ona o reng e ho ba jole ka sokola ka sokola ba jana di a da di batla ba le bangata fela go gaule o go kobela wa e fela mothapo ke bua ka ntobe ya re tsholwa jole ntobe ne ibe tsa pepe ho na le le tswaila ntobe ba nna se tla bo cha cha cha ye dena la ntobe le tswaila lona ka ntamo le mo ga ka nete o tla le sebedisa le baneng ba ho bane ba sekolo mana ka go sa go itsa gore wa be le bothata ha ngola fela ga se mo mona tsa sebetsa mo fele tswaila eno ha hlape ka tswaila eno pere tsena lona kana go ngoka ga tswaila ka go di foke go di foke ka metsi a tswaila eno lantobe leno ka di mautong ka mona ha o tsama o tsoba go ya melikong o go go tsheletswa ile na hanyanyana o na fafa le dipoko tho mona go fafa so ile wa le sebedisa la pe mane ntate ona le matlwana o tlo go khoma ona le kitikiti ne neng o ntse o le tsena fela o go tsoka o tsula yana ha o hlaka ka ona ntwe walo hey bona le melikong e tsalang go ya dira e ke yana mang o tla la ka yona mono ke ai jwa le ke go bona hang se ba ntwele ngwe ma haiso sebedisa tswa ileno la ntobe leno le tla o thusa fafatsa ka lona ntate ke utlwe motho mo ntate la sa jwetse tsa ba o sa tswaka le diphofolong tsena tsa haitsena na tswa ile le diphofolo a njwetsa wa ile le diphofolo ke tswana la metsi ka mana ha ntate ke bona ntwe tsena di atlela ke le tswai le hlileng e le tswai la mohlolo ha o hlapa ka lona ntate tla ukolona le ka ka bonga mona khisa mona diwana o kha mona ati fela je ntate o tla bona ho e hle batho ntate ba o sheba ka tsela e hleng e hlakileng e monang ga yo le ke o lona bana le thata ba o rua maoto manonyeletso ana hlapa ka letswaileno a go ithobe ka letswaileno pheko ya how kina e se le teng ha sa tsiba gona jolo santzane o tla mathela kae o batla eng ha ma ema a se a le tsinto ba se le teng ba e seng tobe a go e batla nna ke gire ke gotaletsa motho ka pa ke rata ha motho a nkile khombo ene felletse hlape ka letswaileno o na le moriana o na le se se pasa teng ke ke rata empa fela he matso wa se a tlase na mina ne le kana ntate ke re ha o hlola ka ngani o tle kwa ho ngwa ona ho go be le wona ka nete ka lapeng ka mong ha go batla ntobe mahaiso batla ntobe kino e se le teng jo le ke nale ma gora tsohle a drop e teng ka mo rung dadi ba ke sa batho ba ba ne bana le thata ba mahlo hey batho ana le thata ba mahlo ha ke sa batla le thotlo le go motho antsa re mahlwana tswa le dithoko mahlwana tswa le bohloko a pikitla mahlwana a sa bonela ha ofinyana mahlwana a sa le jwa hey a mmola isa hlo e bohloko ha ke sa batla ho tswa taba e no ba ke ma gora tsohle sena le a drop e teng etsa bo nnete ba hore o sebedisa magora tsohle moriana ona o tshela ka mahlong ka mona ha o robalang tate tseba gore pheko ya gao ke yone eno ke ba iqeta le o iqeta ntho eno o e fuenyeng moriana nyenana o fuengo a o keke wa o iqeta le o iqeta tlhe o tla bo se ntse o tsa ba bang ka ntle ka bona gae ai tsama nne ao magora tsohle ke mandef number one ha ena size ka gagana ya resotho ha ena size Africa mona ke a o jwetsa ntate ba tla o jwetsa ntheno na le mothusi ke o jwetsa tabeno ke magora tsohle a jwalo wena molwane wa ka fela ke re ga re bua ka no magora tsohle a banna oe wa tseba ka na le ditlolo tsa teng ka mo ka magora tsohle organic system ga na le ditlolo ntate petrom jane ba tlo se ka go ba signal done ya teng petrom jane tse ntsweng ka trofeie ya naga ya lesotho mona monko wa tsona watsa go jwetsa ntate ke batle ntho ya lona o tla fumana nate ke ga ke tsebe tšhe ntse le taba ya kgobo le kgobisano ga gana bothata ba yona basotho ba eso ga gana le bothata fela he lena ro reka tse menko e menye bagale tsena ai fela ga dikabana moo le ditsika ka moreng e lengwe ka pakate ga ga taxi ai man suka o tla ukwa le batho ba ba disana se sentse ba tletletsa ba bangwe ba tla go tlatsa ba bangwe ga ko tsebe ntho e lengwe ke utlwetse ke ga there will never be a time nature e tla o phoka le gale ke ya o phoka le gale jole ke re monko ono wa tofeie ono fela ditlolong tseno tse pedi tseno a tseba go ka nta modimotlhe ko o lekaneng gore le wena o ka kenelela batho mmaa jole tla o thusang petrolong je le ena kapa body lotion ena teng bakeng sa wena motho a gagapeyang letlalo e tlo o thusa bakeng sa wena motho a nang petrolong je le agolo a nang le go abe le ditlhetlhako maoto mane etsa matso a bo nno jwana nyana gantle lona ba bomachaniki a ke letlweleng yena be sa lentse legele bo machaniki kapa le mekontraka matso a kamaoyola ditlotse ka patron je lena ya bomagona tsotlhe lela qala go bona gore matso a na lena a bonolo a se letaba go nnate obe matso a ba ketletsa le matso a badi mona gore e be o tshwara sepanne go tshwara ka thata a eyo nto eno a eyo nto eno se re di tshwaga le gona dipanne re mona banna se kala etsaeng ka le lona fela banna ba tlhileng ba sebetsang ka thata montse go sebetsa jalo ka lona jale heke re sebedisang petrolom je leno e tla le thusa body lotion eno ya teng eno e tla le thusa banna jale e ntle gagolo bakeng sane sa gore le wena o tla uka o futhumetsa o sebedisa petrolom je leno ka nnete ya o futhumatsa ka nnete ke ba bona ngwana a motlo itse kana le re fafatsa lenyana mono a gagagape a sebedisa petrolom body lotion o ka e sebedisa ngwana motho a mono go tswa gona ngwana kapa wena o le tlalo le jwang ba bangwe ba tla jetsa go nna ke sebedise bodilotion ke sebedisa petrom jele e mao jetsa ke sebedise petrom jele ke sebedisa bodilotion jalo ke ntho ne re le ga di etsa di le pedi jale di entswe ka trofi ya nagano jala ga tlhega go tla ka ntho bitswang skin care banna ke skin care ono he ba e sono go tlo o thusa wena motho ana le bothata ba ditshuba ba didote tse mona tse tswang ga se salang ga o tswile magopono o tsile bo chicken pox ne nneng kere go wena sebedisa skin remedy seno o se nyanyatsa matlhong mono a ya fela nthoe na tshuba ba tsena tse o tla fumale tšhakelana legama go ya go fetang komane diakanyane ka borogo ba seaka ga e na lokatabeno go go tlhokang ko go fela re tlhoka motho wa letlalo le tlhokileng jole re ona le moriana ono o re buang ka ono wa skin remedy makebano ona ke a tswekire kapa ke ya eng le o bona le sa fole a o nyenyetsana moo e nyenyetsa le mane ka dipalseng ka mane yeno ka dipalseng go di tswile mono o tla tla go bona go pheko ya gao ke yona eno ai man dr makw a ke tsena le mmatlang ga ke tsena ba mmatlang mofokeng eno mo tloeleng ka ntamodimo a nke ke pia e tlwethaba tsamaya le go chekela gapegape dr makw ena jalo ka ntamodimo ga re sa tseba gona jole se re tla tlhoka ndate kere re tshwere ntho e ngwe le ngwe ga ke tsebela ka ke eng e re sa e tshwarang re ga kere go wena ke fe batho mamedi nomoro tsa dr makw nomoro tsa gae ke re ke tsena o ko bue le ena o mo fe mathata ke ngaka ya moetlo yeo e tla o thusa go ya ka mo wena o tla o thusa ka teng o tla o thagisetsa le malapeng mono o tla o thusa pepe gape bongakeng ba hai wena ya nan le batho meng ka bona ba shuling yo lo sa tsimo na ba bula go ke bo mana o tla sebetsa stopo seno tla sebetsa le bitlang le wena o nan le ba ene ka thongwe ka mana ba tshwegweng ha fela nyo tsa bona di suka di bua ko pa na Dr. Makwa o tla ba imulwa ka mona he go tsa taba zinga taba ngakeng ba hai fela ha go bua le na hana jwale o tla o thusa bona o batla eng ka o sireletsa le mane ya tipeng ya ha o lape mona o thagisa tse mane me ga ka mane metibong nomo ka Dr. Makwa ke 587 bo 3 babararo
0: bo 3 babararo
1: bo 7 babidi
0: bo 7 babidi
1: kapa nomoro ya 627
0: 627
1: bo 3 babararo
0: bo 3 babararo
1: bo 7 babidi
0: bo 7 babidi
1: molano ka e ke kire ka nta modimo ha taba di ditjena a ke nke me kotsha ka ke tswele mong ke kene lona teng ke bona ka ne ke ngotswe radio ndala ke bona ka ne ke ngotswe kapa no nye kile se
0: e tswe khotsa ka muso mamedi re ha ho le tjena he ha ta bua se a di botle tjena ka tswele mong
2: Maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela. Ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo.
3: PCFM. Your pulse, our beat.
4: How on from you?
5: Yeah. Yeah. Ai bo, ke mejo la yang ha ka mo ho senji. Le lebeletse go ke tla ukwa jang le buela ho nka na go ile nngwe. Ngwa. A go mpolelela ona ho etsala e mo.
6: Please please Morena, ne rilo arule chelete ya mogatlo, motho edo o rifa chelete ya fake.
5: Ah.
6: Yo Morena o wela kipilu.
7: Qoba tse ka ntsona tse. EcoCash ena le mogwa o sireletsehileng wa ho boloka chelete ya mogatlo. Ka EcoCash mekhatlo account. Ho bula account ena ke mahala. Mme ditho tsa mogatlo ka ofela di fumana ponaletso ya chelete e ka hara account. Le hore na ho ntse ho etsahala eng. O ka gona ho bona mekhatlo yohle yo o e keneng ka hara EcoCash mekhatlo account. EcoCash mekhatlo account e fumane ha ka hara EcoCash app di fono tsa Android le iPhone fumana di ntlha tse ding ka botlalo ka ho letsetsa 198 mahala
8: Sasai Econet Financial Services simplified payments every day everywhere
9: mamedi ho jwalo thotse bonolo thotse monnati mme ga tshore re rona e hlile dintho re rata ha di lentle mo mamedi re rata ha dintho di ntse di etsa hala bakeng sa hao mme ga tshore re he etsa bonnete ba hore o lapa o kapa o ka go lwanela lapa lena la Econet Telecom Lesotho lwena o tlotsebe ho utlwa le utlwisisa re hashtag inspired to change your world good morning ho hle motswa ngoma metso lona teng ke wa mele ke o dimedisa ho the Econet Telecom Lesotho radio show le bitsola ka ke re le bohile rilo mogabudi he mo mamedi la bone tsena re be re tshore re he ha hona ntho e re batlang ho feta hore re nne re tswele pele ho jwetsa le ho bulella le ho le mosafela hore na bophelo bo ba bonolo jwang ka lelapeng lena la Econet Telecom Lesotho o sengwa letsa tsentse re qoqa le ba bang ba balatedi ba rona marangrang bona ga ba botsa hore ha o noso ka etsa hala o fumane jwalo monyetla wa hore o etse scratch ebe wa wina o noso ka bapala impelo o noso ka bapala quiz thing o noso ka wa etsa wet guess ka bo noso ka etsa scratch and win go ga o noso ka fuwa monyetla wa hore o fumane spin se le seng hona jwale mo mamedi wena ke eng yo o noka etsa quiz o noka etsa wet guess o noka etsa scratch and win ho banika eco bonanza monate ha o fele mo mamedi o ka hapa jwalo 500 maluti letsatsi le letsatsi o ka hapa jwalo airtime engata fela wa tsiwa hel khona ibile ga batho le airtime o ka bana hapa jwalo chalete engata e fihlang jwalo ho 25000 maluti e le jackpot ya kgwedi le kgwedi he mo mamedi mme ha o qata ho etsa subscribe o tlo fumana spin samahala mo mamedi jwalo ho subscriber ka 1 maluti ka poka 1 luti fela ebe o qalella ho bapala hona jwale mme o bapala ka po subscriber o etsa fela www.ecobonanza.etl.co.ls ke www.ecobonanza.etl.co.ls jale mo mamedi na wena o malala a lautse ho beya le hlono la hautiko o tlo bona na o hapa ha holo ha kakang etsa ntwe bonolo he etsa subscribe ha o qeta subscriber o tlo tla fumana jolo spin samahala ha o qeta fumana spin samahala he mo mamedi ebe he o tlo tla o papala he ho tla ba le quiz mono e ba mohlomong o batla word guess ka po scratch and win so tla tswa ka hore na wena ke ifing yo o e papalang he mo mamedi fela ka engwe ya tsona o ka ba monyetleng wa hore o hape haholo he mo mamedi re tshwarege o hapa ha o so be bobebe hakana go hapa ha o so be bonolo hakana he ka Econet Telecom Lesotho le wena ya tshonga ga nna ke bona ntse ke fetwa a go re ke ke ngodisetse Eco Cash eleng kapo ke ngodisetse jalo tabaina ya Econet ka sim card sa Econet Telecom Lesotho re re etsa jalo mo mamedi ngodisetsa jalo sim card sa hao kapo re ke sim card sa hao ka thuma le difela ha o qeta o se reka go tlotla re o thusa lo re bo sengodise o be le ditshebeletso tse ka reng bo Eco Cash eleng sepatifono e be he o so ka kenela jalo yona Eco Bonanza o tlo bona ha bo philo bo bonolo fala bo be bo fala he mo mamedi go tlo fela hore na wena mtso hapa bophelo bo ba bonolo jang nnate bobebe mo bamedi jela ga o santse o bapala Eco Bonanza tjena ge re mokgwa o mongwe gore re nne re nolofatsa bophelo ba gago ke ka di-bundle tsa rona tse ditšao tse tlase mme di-bundle tsena tse re buang ka tsona ke tsena tsa bosiu bo mamedi re re ke di-night voice bundles gobaneng tsona gobane ka tsona o tla elelelwa o tla lemoga gore bophelo bo ntse bo ba bobebe mo mamedi ebile mabaka a ntse a phethagala go na le motho yo mongwe a le a tshwa a re hai yano ditlhile tsona tsa Econet Telecom Lesotho di tla re kenya ka gare ke re jang jale re re di fedise a ra ga ke re le fedise empanempa ke re fela ditaba le ga di se di fedile motho di latale gole gobane jale a ke re di-bundle tse dingata di etsa gabe re qale dintho di le siko ke re ne ke nane ka re di fedise ho hang tsana di re nolofaletsa bophelo ga holo fela jale mo bamedi moqoqo o sentse betiri o sentse bobebe ka di-bundle tsena tsa Econet Telecom Lesotho re reke di-night voice bundles mme he tsona ka mokgwa o di emeng ka teng ka thuma le di fela o tlo tla o fumana 50 daily voice bundles ke tsa letsatsi o di fumana jalo ka thuma le di fela ebe re na le tsane tsa 5 maluti mo gereng he boleleleng ba matsatsi a mararo o tla fumana jalo 150 night voice bundles tseo di sebedisang jalo matsatsi a mararo ka ofela ebe re na le tsa 15 maluti ka ofela mo o tla fumana jalo 420 night voice bundles tseo di sebedisang beke ka ofela beke ka ofela mo mamedi ka 15 maluti fela o kgona gore he o no phetha mabaka ga o kgona gore he o no etse tsotlhe tseo o lokelang gore o no di etse jale di-bundle tsena di qala o sebetsa go tloa ka 10 p.m. go isa ka 5 a.m. Hey, mamedi ha ba ona le ntho e nthabisitseng ka tsona di-bundle tsena ke go utlwa ba bangwe ba baithuti ba go tsebe rilo gona re ithuta ka tsona ke re jwang ba re a ke re wa gopola le go ja motho o tlo bontso o ipalla ga e mono o etsa research ya gao o etsa dintho le mongwe fela go ntse o tlhokagala gore o ne o kopane le baithuti ba bangwe ke re ee a jela a re ke yona ntho eo re etsang gona ka di-bundle tseng ke re ntlhalosetse a re e mongwe o tla reka tsatsi le ena ga a tšhentšhana re 6 ka gare o group ena ya rona ka gare study group sena sa rona jale motlho mongwe he tsatsi le ena e tla ba nna go sane be yane jalo jalo jale ba re ka gare bana ba sekolo ge e bonetse re nolofaletsang e le tsena tsa 2 maluti che ga re ntse re kgona gore re reketsane tsa 5 maluti motho a etse 3 days bekeng ena motho e mongwe a etse 3 days jalo jalo ntse re fetola kapa ntse re tšhentšhana jale ba re ga e qala e ba gore a leshome ga letsa he jale re etsa conference call he mono ebe re kgona gore he re nne re qoqe re bue re discuss-e dintho tsena tsa sekolo tseo re lokelang gore he re tle re di tsebe re tle re ithute tsona ke ee ya golo fela ba bangwe ba re ba etsa di-bible study mo mamedi ka tsona motho e mongwe a tseba ka bo 12 bosibu 3 a.m. o tlamehile o reya tsowe jalo o tla ba a letsetsana jalo le batho ba rapelang jalo le bona ba bala ba etsa eng ketho ke re ba ntho tse monate ge yaolo e mongwe re nna ke a theowela bosiu jele ke qoqele mofumadi wa ka gobane ka bo 3 ke nako eo e leng gore wa itukisa jele ke ke rate re ne re qoqe re bue kutlwe fela gore na o galeile jwang o hantle o jwang ebe ga lo etsa ntho tsa etsa mosebetsi kapo ga ena itukisetso ya mosebetsing nna ke tlotla ke gutlela gae re be re buile re qoqile mme ka ga jale di sebetsa go fitlhela ka 5 sena se re ka bo 3 4 5 a tshe re kgona nne re bue re kgona nne re etse dintho tse ntse di etsagala e mogore o sebetsa ka tsona mo mamedi di-bundle tsen ko ne ke batla go ofa fela gore na di bohlokwa jwang le gore na lona le basebedisi ba tsona le ntse le re netefaletsa gore na di fetola bophelo ba lona jwang jele a tshwara nna ke sebetsa ka tsona rilo hantlantla ka ha ke motho wa busiu ke hloka hore he ke nne ke letsetse jwalo di customer tsaka ho kere wena mo sebetsi wa go feel di customer tsa di feel busiu ka bo 10 11 a ga re lo ke a khoba ke go oho ne ke re ke utlwe le nna hore na ke mo sebetsi o feng e le hore ngo nolo fa letse hore ke tlhagetse ba go na ga ntse re ntlafatsa jwang a ke re mo mamedi ke lona le bakaleng ke batla o tseba ka lona leno tsela a tshware ka ha jole ke a khoba ke mo khubi wa kebo jelo bo hlokwa ho nna hore ha moiti ya lang letsetsa ga o tlonla te heka half past 11 o tlonla te heka 12 e be he ha se ke sa utla gotlala ho nna ke nahane ga tshe ska motho no felletswe ke moya o letsa ke gotlala ho yena ne nenga ke bone ka ke a lahleya ke se ke ka etsa hore tswale ibe bona ba dula mpalletsetsa ke gotlala ho yena a tshware a tshina ino lo fatsa bophelo ba ka ho ha holo fela empa le kgwebo nyaka ke a di sebedisa di bundles tsena mme ga re ho direka mo mamedi ho bobebe ho bonolo ke ho ipinyetsa fela *100# mohaleng wa hao o ka ba na reka o sebedisa eco cash e leng sepatche fono ka pa mpoi a o thuse ho +266 66 100 100 ke +266 66 100 100 ke tsona di bundles tsena di nolofatsa lo fetela bophelo ba hao tseno mo mamedi e dila ho ele shume ka mara hora ina ya busupa ke ke tshekere ha e ba hona le ntho ka iketsetsang yona ka pomole mo ka iketsetsang ona ke hore le ha ntso mamela manana o ana a rona mo mamedi a Econa Telecom Lesotho etsa bonnete ba hore o etsa like o etsa follow maqhepe a rona o tlo sekwa fetwa ke tsohle tsentse re o fa tsona he ditshebeletso tsa rona di tlhaiso tsa rona di tsebiso tsentse di hlahella ka mono le tsohle tsentse re gona hore he re nne re dietse tsa ga tsa goneng hore ka lebaka la nako re nne re di re bua ka tsona ka poro a rolele mona le nane o nla rona jwa le marandra mona o re fumana ka mabitso a @Econet Telecom Lesotho ke @Econet Telecom Lesotho o tla etsa like with a follow le nna ke rata o qoqa le bua le wena o tla etsa like with a follow maqhepe aka ke @Rilo Mogabodi Rilo ke RELO ho sengwa letsatsi potso e ke o fang yona ka poiki siang lo wena mo mamedi ke hore ha o no soka fumana spin seleseng ka ha re utlhudisano yana ya bonanza eco bonanza mo mamedi o no ka bapala papadi feng 1 quiz ena e leng yo botsa dipotso ebe wena wa arabela ka po 2 word guess wa sheba hore lentso le hlokalang ke lena ka po lentso le setseng ke lena ka po 3 scratch and win o tla ntjetsa tla mphulela tlene re diqoqe empa feta mona ho tshwafela hore na mohlomong he Econa Telecom Lesotho ntse o tshwere jwang ke dihlaiso di fentse ntse di rata ke dihlaiso di fentse ntse di tswela pele ho fetola lo no lo fatsa bophelo ba hao ke tla utlwa o tla ntjetsa he mo mamedi ha re phethela fela balance share mo mamedi e gotlile ha he ke fumana di hug ka ntle ka mona he ke fumana di hug ka ntle ka mona che ke ke Econa Telecom Lesotho e di fumanang through me ka nna mo mamedi ba ne jola ke ba sitse hore ba fe Econa Telecom Lesotho directly jole ke di fumana ho bane batho ba re thabile ha holo hore balance share gotlile jole ke o tsebe mo mamedi ha ba ona le ntho e etsang la pinlela Econa Telecom Lesotho ke ho mamela go re ntheka o dimo tsohle ho re re tla re fihlela sepheo sa rona sa hore #inspiredtochangeyourworld ke ho re re tla go mamela mme ka ha ga hopola hore o la tshoba ga e balance share e no lofatsa bophelo ba rona balance share ga rata balance share ho ba neng e fediswa ya ba ga gutla ga e sheba ra bona hore rona re lokela hore nne re tswele pele ka taba ya rona ya hore re ne go nolofaletse bophelo mme he ra tshwara re he balance share e gotlile he mo mamedi jele tswela pele wa rulelane le rato wa rulelane airtime wa rulelane jwalo metsotso e letsang le data le baratuwa ba hao mo mamedi se ke ba dumella baratuwa ba ano ba hao ba sa fuma ba se ke ba fumaneya mme ke tshwekere ha hona ntho bo hloko jwalo ka ha o ka romela motho melaetsa wa murumela di ntwantwa di sa fele ka bo WhatsApp ka bo le ka moletsetse be ha gotlu ho wena o bo ipotsa ka ho motho o etsala eng bothata keng e be jalo ha o so gotlela ho yena o tshontwa ile ngwe fela ga tsebane ke sina data ke mogoki sa gotlelang ho wena wa tsebane ke sina metsotso e letsang ke mogoki sa qetellang ke gotlela ho wena ke bone o letsitse etsa ntho bo bebe fela ya hore wena o mo arulela metsotso e letsang ka bo data ka opinya *100# o khate 8 e be o tla khata 2 ho arulelana le baratuwa ba hao data mmoho le di-voice bundles. Hobane hona Econa Telecom Lesotho mona re ya utlwisisa hore taba yane ya sharing is caring ha se fela taba yeno mo mamedi empa ke go tswedisa pele go ba connected na ke jele a rulelana lerato tsatsi lena mme lerato gona ga tlhakogeng la gona ke data ke di voice bundle mme re re ako a rulelane tseno le baratiwa ba gago hashtag inspired to change your world nka se qete momamedi yanka ka bua ka Equana Telecom Lesotho le ditlhaiso tsa rona empa ya re kopana gape baking e tlang nakong e tshwanang go the Equana Telecom Lesotho radio show le bitsa laka ke re lebogile Rilo Mogabodi ga utlwa lentse le la boneleleng leleng mo PCFM o tsebo gore network e tsang dintho tse right se le teng ga re fela hashtag inspired to change your world.
5: Yeah. Hai, ke bjolo ya nna ka mo go sentse. Le libele tso ke tla ukwa jang le buela ho nka na go e le nngwe. Ngwa a go mpolelela ona ho etsala e mo.
6: Please please Morena, ne rilo a rule chelete ya mogatlo, motho edwa o ri fa chelete ya fake.
5: Ah.
6: Yo Morena o wela kipilu.
7: Go batse ka ntsona tse. Eco cash ina le mogwa o sireletsehileng wa ho boloka chelete ya mogatlo. Ka Eco cash mekhatlo account. Ho bula account ena ke mahala. Mme re thusa mogatlo ka ofera di fumana ponaletso ya chelete e ka hara account. Le hore na ho ntse ho etsahala eng. O ka gona ho bona mekhatlo yohle yo o ikeneng ka hara Eco cash mekhatlo account. Eco cash me khato account if you want to hack hara Eco cash app di phone onza android le iphone fumela ding tsatseding ka botlalo ka holetsetsa 198 mahala
8: sasai econet financial services simplified payments every day everywhere
2: my kutlo le molaetsa o qetang ho mamela ha se se le moya sa people's choice radio pcfm empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo
3: pcfm your pulse our beat

0: Political stability is a required precondition to macroeconomic stability. I got a local lamono that are disengaged, everything unravels. This is going to the heart of the unraveling of the economic plan. The Talaza or now to Aga Bush of 1998 is a little and there was very little investment in Kanakoyeno. A perception of political stability. It is you are. That is a critical thing in the battle of you are right to be that concerned about that thing because that goes to the heart
1: If o lowly high, ha pick and pay. Obuluke ka o fitisi sa matsatsi otlhe. The smart shopper. Di fumana mifuta ya 200 kapa 230 gram Jacob's Creamer instant coffee ka 169.99 maluti ile nngwe. Le mokotla wa 500 gram Nestle Milo ka 79.99 maluti. Go high, ha pick and pay. Kala 21 ho fitela kala 31 May. Ha tipa isa le teng. Ho na le dipehelo.
2: Mamedi re ke le bohe tebello jane ka ditaba tsena tse wa qetang re fa tsona tsa metso tswe le shumele metso e me hlano ka mora gora ya bo supa ke le bohele re lo mogabudi hemo mamedi re ha go le tsena hemo mamedi re tle re tswela pele ka ditaba tsa rona fela he mo mamedi ha gantsi re le ditabeng tsena tsa mmoka una wa bone wo tona kholo se mtso kwa ne matekane ya kopaneng le bahwebi ha ke re hopotsane di gakanyong tsa di chalete gore na le tona le ne le le teng kana go yeo ele mong ha di mo kgethishedile ele le tona la kgwebo le mesebetsi e meholo gore na ditaba tsa ha e ne e be di fe ka di gakanyong tsena tsa di chalete
3: o tla re kopa jolo ka se bontsitse chelete yeo e 115 million e tla e a go tsika dikoto tse mmaba tse pedi tse kgolo
4: o tlo hopole gore ho noile ho ba le taba from the floor ka be ke bontsha gore o tla e ama fela ntse re lebeletse go hotlotle tshitshinyo
3: ka
4: Madam
3: Speaker, ntlha eo o buileng ka yona e ka fa eno bua ka yona ke a tshepa ke yane ya taba tsa section 34 mme ga e bogolo jalo tlempe ke mdula setulo ke tla o nolofaletsa mosebetsi gagolo section 34 e sentse e tswela pele go kenya tshebetsong ke tla fana ka reporte jolo ka se le requirement ya teng go rotloetsa le jalo gang goba re qete process ena ya dibudgete e le gore ntlo e gabane e tletse le gona go ntseng go etsala ke ofeng ke lebuile ka gona mme e tla tla e fitlha e tla fua nako ya teng gore e shejwe ka maatla le ka sefuto se feleletseng ke kgutlela mona mo ne re kopa tšhelete ya recurrent expenditure ya 115 million e tshentse na le tse ding kankane ke tšhelete e mahlofo a mabedi a maholoholo ya pele ke taba tsa di salaries and wages tsa lekala ka 52 million e be taba tsa gore mosebetsi o no phetwe ka lekala lena e ntse le lekala leo ka bolona le tlamehang le sebetse le ntho e bitswang trade relations mo re tlamehang gore nne re bone gore ke tsamaya ka gare le ka ntle go naga ke 8 million ya transport e be jwale re bua ka di-operating cost tsa 25 million ka morago mono ge le lekala re ikarabelela di-parastitaleng tse mmalwa ye nngwe ya tsona ke Basotho Enterprise Development Corporation eo re tlo tla re kopela 17 million le Lesotho Loiki e bitswang Lesotho Opportunities and Industrialization Center ka bokhutshwanyane re bitsa Loiki ge be le Partial Credit Guarantee Fund eo re tota re kopela 15 million e ka ofela tsona ha di kopana 5 million e kopa tshwarelo go tlwe ena ena paetse ha di kopana di etsa 5 million ke le bo e di etsa yona 115 million eo e kireng ke recurrent expenditure ba sompe ke tsela ke go tla tsamaisa ditaba tsa lekala tse ding tsa ditšhelete le a tseba gona di tla tlhaga kae mo re tlotla re etsa mosebetsi wa rona ga re fetela
2: mamedi he ke letona mokgethišedile he ka moo a neng a dibega ka teng nakong ya dikgakanyo tsa ditšhelete tsa selemo sena sa 2026-2027 ere pele re tswela pele mo mamedi re dikele thekisong re a rekisa mamedi re tla ka mona ka Alliance re rekise e tla re hang ho ba re gutle re tla boela re tswela pele ka ditaba tsena le tse di
5: diketso ho etsa hetseng
6: ke kgathetse mbatu ke khathetse ke dula ke mo fa monyetla le o mamela ha nthetsana ko ena ka o fela
5: mang monyetla wa eng se funk le qabane hape manyo
6: e ya mogotsi ene se ke batla divorce
5: a o mogotsi le selena le nako etelele haka
6: ke re ke khathetse mmatumo monneno ha santhata
5: se ka tshojalo hle mogotsi na o kile wa le ka tlhabollo bonyane
6: e tlo go mogotsi mikoloto eng ke metse ke ntlo le koloi sekolo le dijo ke tla nka ka tshelete o le fa mohlabulle
5: o kile wa le ka Lions League
6: empa ke ya gente mo no mogotsi e seng tlhabollo ya maikutlo
5: johle ha o tsebe Lions le fella banyalani tlhabollo
6: ne ke sa tsebe e re ke lo baleka
7: na diketso le sefang ka batla fela bankele wa la tlhabollo kapo e tla ba ke o gaoa ha lenyalo la bona imamelle hape gaolo e hlahlamang ya molao o teng dipalegutshwetse e hlabollang ho tswa ho Alliance Legal Alliance Legal thebe ya basotho
8: All right.
7: Diketso mollo o ne a nyetswe ka molao. Molekano wa hae o ne a mo hlekefetsa, mme bopaki bohle bo fanwe le ho bonwa ka hara lekgotla lena. Ka lehlohonolo ke setho sa Alliance Legal, o na le mmueli wa molao ya ileng a mo thusa le ho mo tataisa ka tsohle.
9: Diketso mollo, ke amohela kopo ya hao ya tlhalano le sefanka mollo ho ya ka molao wa manyalo le ditlhalano. Lengolo la hao la tlhalano le tla fumaneha ofising ya mongodi wa lekgotla. Mmueli wa hao o tla etsa ditlhophiso tsa hore o fumane kopi ya hao ofising ya hae.
6: Ke a leboha ka wa batoka mohlomphehi. Jowe, ke a kopa mohlomphehi. E ka ba ho tlo etsahala jwang ka bana? Ntlo le...
9: Tseo tsohle di tlasa taolo. Ntlo le bana ba tla ba tlasa tlhokomelo ya hao. Safanka o fuwe ntlo bokong. Tsohle di hlakile ka hara kopi ya tlhalano eo o tla e fumana hang hore e tekenelwe.
6: Ke a leboha mohlomphehi. Ke a leboha Alliance Legal. Ruri. Ke bomputi.
7: Diketso o entse kgetho ya bohlokwa ka ho kena policy ya Alliance Legal le hana sa tsebise ka etsahalang ka moso. E se e le dilemo tse hlano Alliance Legal e sebetsa, e le lehlakoreng la hao. Imamelle hape kgaolo e hlahlamang ya molao o teng. Dipalekgutshwetse e hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, thebe ya basotho.
6: Bana besong, ha ka mpa ba buti o tla nna nthusa ho hlokomela bana. Mojing, e ka ba hana tsa ka ntlo. E ka ba Alliance Legal e tla nthusa ho isireletsa molemong wa bana ba ba hae.
10: Dumela Medigate, re ao amohela Alliance Legal.
6: Ke a lebo, ke tlo kopa thuso ka agente.
10: Re a leboha ha o re etetse Medigate. E ka ba nka o thusa jwang ka jeno?
6: Hai, he a buti ane ha o bona hale ka ho tla loka. Annete ke tlo kopa thuso ka o tswela pele ka divorce.
10: Ke a utlwisisa mme, ke maswabi hore ebe tlhabollo ha e ya ka ya fetola monahano wa hao. Le ha o le jwalo, re tlo o tshehetsa ka hohle-hohle ho bona hore qeto eo o e nkileng e ya phethahala.
6: Ke a leboha hle mme, annete ne se ke sa tsebe na ke tshabela ho kae.
10: O sebakeng se nepahetse mme wa ka, ebile o setho sa bohlokwa ho rona. Re na le babuelli ba molao ba bangata beo o ka kgethang a le mong ho sebetsa nyewe ya hao makgotleng. Mediketso molao o teng.
7: Diketso o nkile qeto, tlhalano ke tharollo. Na o tla fumana gente e tla tseba ho sebetsa ditaba tsa hae le bana. Imamelle hape kgaolo e hlahlamang ya molao o teng. dipalegutswe tse hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, thebe ya basotho.
6: Modimo aka, ke a leboha ka monyetlona. Ke na le tshepo e tiileng hore tlhabollo ena yona e tla tlisa phetoho lenyalong la ka.
8: Ke a le amohela baheso. Sebaka seo re leng ho sona ke sa tlhabollo. Moo re tlang ho qoqa ka matshwenyeho wa rona. Ka hona, re phuthuloheng. Re qoqeng ka tsela eo ho tla bang le kutlwisisano. Mediketso, na o ka qala ditaba tsa hao?
6: Jo, bana beso, e ka ba ke qala kae? He ke kgathetse ke ditshepiso tsa motho wa ka tse sa phethweng.
8: Mang, ntate Sefanka.
11: E nna ke kgathetse ke diketseletso le mashano.
6: Ha ke o etseletse, ke nnete hlabutle Sefanka. A ko nne o bue nnete.
8: E tshwara moo, e tshware hanyane ntate Sefanka. Go bonaela maikutlo a ntse a le godimo le kgotso e se e fokola mahlokoreng a mabedi.
6: Nna ke sa kgone. Ke tlhoka go bona le wena Sefanka. Ke tla kgotsofala.
11: Ha e tloetsala ntho eno e naganang ausi. Wa nkutlwa?
6: O modimo, ha ke bone ka re tloloka. Go betere ke ikarohanele ka kgotso. Ha e ba le tlhabollo e re tlotse makgetlo a o ka o fela go se tharollo.
7: Go bonagala diketso a se a qetile le maikutlo a hae. Go ya ka ena, tlhalano e tla ba tharollo. Na o tla fumana agente e tla mo emela gantle legotleng. Imamelele gape kgaolo e e tlhatlhamang ya molao o teng. Dipalegutshwe tse e tlabollang go tswa go Alliance Legal. Alliance Legal, thebe ya basotho.

0: Herligt.
1: Hit.
0: Ja. Ja. Bona hey, ke bona. Anna. Ka ba ka bona hantle le mahlomo.
1: Monna bona e hle boga thutswe hantle mona o tsana iso. Hey. Ho bo sina ke ona hantle.
0: Hey. A tsama mona. Fusi. Mm. Ko re bana ba bang ba itse ka bana ba bang ha ba sebetse. Ha bo hlale ho ha.
1: Ehe, e mona. O bua ka nna bona.
0: Monna. Ha se ke bi mona.
1: Ke bi
0: bona fela le fulena na le tsama ile ka magethe ya jwa. Le bomme bana ba tshela nna. Ba itshela. Ke re ba itshela. Ha ba tshwane le bana ba o sheba ndina ke mona. Ha ba ngwathela.
1: Bona se ba ire ka ona le taba ga te mpa o itshelwa ke mona. Wa na go dira e kona bana.
0: Ho tloga ka di tente di tulo. Monna gomo o ile e go.
1: Aibo.
0: E bo thadi mapa. Banna. Ibe wena motho mo tlhango se le mo. Ibe le phuna o tla ba. Ha ke sana la ile kulo be fela je. O bone le jwala le bitla mo.
1: Ibe da.
0: Ka kang ka se ba dilo go batho ba le bo. Ba le go tshwaua ka le je fela. Ana isu. A go ngata mme le tse se kana se.
1: E wala go do ampura e. E wala ga di pe mo da. Hai bo wa tlo patlo go ka mogera mo. Tsa mo bua le kepi mo nna ke yana a tla o thusa ka di police tsa le patlo. E se nna.
0: A tsa mo tsana isi. Mo hlang go patlang. Ke nna wa pele wa itse pa di tsela wa.
1: O patanda. E ora bo zo zo fili le ora bona ke nna a tlo pata. E o go wa mpata o.
2: Palena le tlisetswa.
3: He bana fuzi. Ke wena.
4: Ke ngwana monna. O ntse o mpona monna. Ha ona monna ga ba tswa ga mohoma jwa lokana.
3: Monna ha ga le bata malele ka le ka le. Wa tla tla emela dzimu le monje.
4: Ke re ke tlo hlaola mohlomo nge tla fihlelwa ke mona hano wa gona ke nka eng ke kopanya le.
3: Ha o monna.
4: Ye ntate. Le vula se go bile.
3: Yo.
4: Le vula se go bile ntate le nketile mo. Kole ke setse ka ga dikoloto fela ke gilletse haka. Hai, o go neletse metsi mo nge ke phole ngwana mo.
3: Fuzi mon.
4: O rata se topo mining ibile bothata bona bo tshabea. Khadi. O matha di office o batla certificate sa nthwana le yane. O montsha mo sharing. O mo tsirisa bo go go. Khadi. Ha ke so bone nthotseng a haka lo tsebile ndi ding tu.
3: Fuzi mon. Ha ke a leletsa ha re le pitsong le monse e fetileng hore ka ha rena la ba bo rona ba South Africa ge ba

0: batseba go koloi yana ga ditshepela go go amantsha ma banna ga ba ga kenya ditshenyelo ntse ding hape tsa go batla koloi e le mo tlhoisetsa ka odi
1: banna we hai kona fusi monna e tsa o bona go o lema e sa le nako monna
2: go simbalo a o tla je motamo mosha a o ka tswa ukwa pia mo seme a le kwa ka pading o tla etsa
1: ai sala monna o ina hana mo gile
0: hala han ba tlo la mo sena o tlo dikeke ke bana
3: Alliance Insurance. Alliance Insurance.

0: ha hona sekolo seo yang ho sona mona moshanyana pele ong karabela wa nkutlwa na kere o tla ntse ba handla ile hona ka jwe
1: gogo gogo gogo ka tlung
0: kena
1: go tswa ga itse dilo wena moshana
0: o ke ke wa ba wa itse na ka chalete ya o sile gae wa nkutlwa e seng a o suwa ka sebedise ka thata ka go tswa tike
2: mangwane mangwane empa wena ha o kwisisi ha o jwalo ka batho ba motse mona ba bua kgotso malome
1: ga itse dilo wena motšhana go etsala bang game ya e phame ga kale
0: atikepi ke dikgweditsetha ga go jwalo ke shebeleletse ngwane eno a rraga ka tšhelete ya o siwa ka ka dieta moya ga o phomola ka kgotso ka moga lefula gae ke bona dikorosaga di kena di sa tswa kena beke le beke mo ka nako eno ngwane eno ga a sebetse le o sebetsa gantle o enka ka tšhelete ona ngwane
2: malome malome kepi ke lekile go tlhalosetsa mmangwane gore mme o ne yana le policy e re fang tšhelete kgwedi le kgwedi nako ya lemo tse pedi fela yena jwale gangole
0: utlwa fela tikepi utlwa fela ke mang ya ka o fang tšhelete ya go reka meqekogadi e mekale a dijo kgwedi le kgwedi dilemo tse pedi kao fela mošhangene yona o naana go ke
1: phousedila butle seweso butle butle ke abe ke ntse ko thiba ngwana yana o bua nnete
0: nnete a bute o iutlwa ka nnete
1: ela thola ko oetse ga osiwa gago o ile a bula pholisi e tla fa ngwana ga e tšhelete ya gore a iphedise kgwedi e nngwe le nngwe nako a dilemo tse pedi kao fela ela mme tlala le thuto ga di tsamaye mmo go gang o
0: nkutlwe kore le wena o so kgotse tabae a kontsetse ke mpate sheleng ya motse ofe e ka etsang jwalo
1: butle bogaitsedi butle ke ntse ko thiba theola moya ena e bitswa mosala ke policy e fang ba setseng tšhelete ya go iphedisa e se ke ya re ga o sa tsebe wa jalelela ngwane eno wa kgaitsedi yaka ka bogale ba tao jolo ka ga e ka opelwa ke sephaka mm gele ema monna ga lefao ya sekolong
3: Pali ena le tlisetswa ke Alliance Insurance. Alliance Insurance, always there for Basotho.
4: Asimohe wena mamedi wa Selma ya sa PCFM ka dipale go tshwetse o tsa rona he tse o he morero e leng hore ditlehle di o hlabolle ho bohle ba o e ka bang ha bana le sedi ka Alliance Legale. Umang funeral plan e ka sitana le hona ho tlatseletsa ditshebeletso tsa bona mohla lefu batle ba tsebe hore ba di utlwe e re ko fehe wena mamedi wa ka ka jone lena happy le re tsa dipale tsa rona gene re lokisetsa hore ha morao ho tsona re tle go fe hore na ebe di ho hlokahala eng hore o be setho ha o so ngodisa botho ba mpatisheleng Alliance kapa onka Alliance Legale kapa onka le high funerals jwale he dintlatsena tse o ketlo di thathamisa kwano ke tse o tla di hloka hang ha o batla ho ngodisa bothoba hao e bang o so ile wa ngodisa gale jwale o so lebetse o batla ho tlatseletsa kapa o batla

0: kenya ba bang tseba hore le wena ditaba tsena di ao ama mme le sedile na le reretse hore motho ye mong le ye mong le o e ka bang ka nako ena ha so kae ba le thasello a tla abe le lona molemong wa hore ha ka utlwa hona le ya ntseng a botsa a tla ke ya mo hlaele seding moo e ka bang ha a tle ya ho mamela PCFM mme pele ke feta e re ko bontshe hore ka jeno lena re habo dinare le ribe le letala la mmamosa le molapo re tlabe re le mono ho tloha horeng ya borobong ho fihlella horeng ya boraro posong mono hlotse le ribe posong ya gale mo ho na le lekalana la rona mo re tla beng re fana jwalo ka ditshebeletso tsa rona tsa Umang Funeral Plan ge re ho wena booster cover mo ka booster cover ya hao jwalo ka o kenya tshireletso tlatsetso tse tshwanang le kgomo lejwe me le tshwanang le ya matshidiso a phofo e le mosala kapa hona ho bona hore o kenyang kukele jwalo jwalo le ho isa bana sekolong jwale ditlhoko tsa hao hao ya ka mono haeba o so itjwetsitse hore ke ilo ngodisa botjha ke tsena tseo ke tlo bua ka tsona ka jeno ya pele ela hloko hore hao le setho se tlo tla ngodisa botho ba hao botjha kwano alliance re lokela hore o bo tshwere tokomane ya hao ya boitsebiso e ka ba ID ya hao ena kong kapo pasa ya hao ena kong hle wena mamidi wa ka mme ho yona mono tseba hore seo re tlo seng ka ke mabitso a hao ke fane ya hao mme re boetse re tlo nka nomoro ya hao ya ID le dikhao ka kotloho etsa bonnete ba hore ha o itla ho rona alliance insurance o tlo kopana le rona o na le nomoro ya fono e sebetsang o boetse hape yo e sebetsang nomoro ebe e tla kena ho wena hanghang ha re hloka ho fetisa melaetsa ya hao o ka ba le nomoro ya bobedi e le kgothaletso e le hore ha re sa o fumane ho yena ya pele ya hao re tle re romele molaetsa ho ya bobedi le mo wahle wena mamidi wa ka hore ha ba o sena nomoro tse pedi ena ya bobedi a ko yetsetse kapa a ko ngole ya motho yo o tsebang hore le haufinyane haholo le yena mme ke motho ya ka o fang melaetsa ya hae kgothaletso e ntse le gore o ne o mo tsebise gela ke tla ngola kapa ke tla ngodisa nomoro ya gago ha ke ngodisa mabaka a ka amang le a tshwanang le bo dimpatishileng alliance jwale he wena mamedi wa ka o lokela gore ga o tlo ngodisa policy ya gago alliance insurance o re tlhalosetse moo o dulang teng ka nako eo o tlang go ngodisa e seng ga eno le abdimotutu tla fuma motho yo mongwe ga ngodisa mpatishileng a gore o dula go kaya gago ke motho wa mogotong kwana fela a itulela ha foso moo jwale re rata gore basotho ba tle ba utlwisise gore ge batla gore o ngole gore na ka nako ena o dula go kae sena se re thusa gore le ha o ka batla tlhoko e tshwanang le go tlosetswa setopo mona mo o dulang go se isa kwana ga eno ge tseba go eletsa gantle gore mokgwa teng e tla re jwale ga o lo boloka mofu wa gago kapa ga o lo boloka o lo bolokelwa kae jale o tla fumana dikeletso tseno e le tsona tse nepaetseng empa ga o ka raya ke motho wa mogotlong o itulela hafo so mona o a utlwisisa re tla dumela gore e ka nna ya ba one o tlile toropong o bo se o re fapoela gore bona ya ba wa ngodisa mme re tla nka ditaba tsa gago ka nako e nngwe e ka nna ba ga ona go ba le tlhoko e golo ga kalo jale molemong wa gore tle re tseba gore re o saesetse ditaba tsa gago gantle o lokela go tlhalose ditaba tseno gore na o dula go kae jwale e nngwe ya bohlokwa gape ke hore na ha se hore ha o ngola botho ba hao o ngodisa botho ba hao hona jwale o se o tla le tšhelete ha o ngodise ka botho alliance kwana ebile ha re o kope hore o hlahise hore na o phetse hantle kapa o se o batla o kgathikgathetse kapo o ntse o kula dipolicy tsohle tsa alliance insurance o ke ke wa utlwa re o kopa hore na boemo ba hao ba bophelo ke bofe o ke ke wa utlwa re ho na le registration fee ka bokhutshwanyane ha ke batla hore ke e otlolle jwale e nngwe e monate ke hore ha o ngodisa botho ba hao ba alliance insurance ke santsane ke bua ka wena setho fela o lokela o re hlalosetse hore na o rata ho lefa ka eng ho na le ba lefang ka letsoho mme bana ba letsoho jwale ka ha ke ba bitsa ke ba mona ba ka hlang festering a kena lekalaneng la alliance insurance kapa a kena ho dikgwebo tsa basotho tsa ntse re dumeletseng hore di lefise seabo alliance insurance wa tseba gore wena molwane wa ka e ntse le gona fela ka gona ga ka mo ba keneng dikgwebong tsa basotho ba reng o ka lefa alliance insurance jwale ka ha o reka ditlhahiswa tsena tse dintse tlwaeleileng ha o sa lefe alliance ka mpesa o sa lefe alliance ka eco cash o sa lefe alliance ka kgetsi kapa ka siphe o ka kena Beauty's Cosmetics mono ena rich mo lo re ke tlo lefa alliance ha o hla mono go tlo lefa alliance ba re atamela o go bona di monatirwa re tletse ntate le sotho na ka bophaka o ya mohale suku bo maphutsing o ya bo se hlaba thebe kwana ntati ha mavuka mono ge teng o ya bo mogotlo mono pudihadi ge teng o go ya hokae alliance insurance jali wena mamidi wa ka ke tsona ke batho ba letso ba o ke buang ka bona ho tloa mono no ntle le ba letso ho wena ya ratang ho lefa ka banka wa bona sentse le mafelo a kgwedi o ka ikopela fela bank confirmation kapo wa download ha hona tjena se service di phone tsena tse bohlale o tla fuma batho bana le di app tsa di banka tsa bona wa download fela mono no ha o qetile o se romella mo rekisi kapo mothusi wa alliance insurance ya ntlha ha o download the statement thasello ha ho di ma statement sa hao thasello e ho di ma account number le branch ba mo buletseng account le code ya teng molemong wa go lelegetse ba go tlatsa dintho ka nepo etle re ha re di isa bankeng ya gago di feta ka tsela e nepaetse jwale le moagle wena mamedi wa kago ka nnete ya ga se le tlhoko e kalokalo statement sa gago ntho e re tlhokang ke account number fela se ke wa e tlisa ka founu download a bank confirmation o ba ratang go lefa ka dibanka mme ge go bane ba lefang ka dibanka he banka e re fa letsatsi le leng ka nako re sebetsa le dibanka tsotlhe ka rona ya Lesotho le ba leng Aforika Borwa re sebetsa le dibanka tsa bona ntle le yane ya Capitec fela jwale ha o le jwalo wena mamedi wa ka ha o tlo lefa ka banka re nkile bank confirmation ya hao re nkile ditokomane tseo ke seng ke di buletse bo boitsebiso jwalo ge di ngodisitse hantle le moahle wena mamedi wa ka hore ka nako eo banka e tlo tla hula e hlaela hangwe go bane jwale re ntho e bitswang ka gore ke third party ka ro banka e hlaela hangwe ha seabo sa se sokene ile jwale mo ka fumanang jwale re sa tle ya ho hula go bolela gore ka nna ba seabo sa se ne se ka ho ne so ka ho ba le tjhelete e lekaneng hore tle hulelwe seabo jwale o tla lokela o nnotle ka letsoho jwale o tlo kwala segeu seno ke fetele pele mo e bang he wena mamidi wa ka o rata ho kena le ba lelapa la hao le mo ahle wena mamidi wa ka go o lokela o tle o ka nka dinepe tse hlakileng haholo tsa dikopi tsa di ID kapo di birth certificate tsa bao o tlang ho ba kenya e le hore ho tsona mo ndi tsiba ho hlahisa mabitso ditlhaho tsa bona difane tsa bona di wela di hlahise le dinomoro tsa bona tseo tsa boitsebiso mme wena Mosotho wa Yeso ha o di nkile dinepe jwalo ha re kgothaletse hore o di tshware hobane di a lahleha o so kanana wena molwana wa ka ha ke nkile ya ga ngwana ya mme ya kgaitsedi ya ka ya moholwana wa ka di tloha di lahleha ntle le ha e le di-photocopy empa ha e le di-photocopy ha di tshwenye fela ha e ba o na le fono e botlhale nako e eletsa gore o di nke dinepe tla jwale ga o ntse o bua le morekisi wa ditlhagiso tsa alliance ntse gore ke batla go kenya ga ngwane tshepo ke wa mo hlaisa jwale o fitlha a qopitsa dintlha tsa hae mong di le jwalo le moahle wena mamedi wa ka ga re gakanye mabitso kapa tsona ditlhao tsa batho mo e bang he ga o di tsebe ebile ga ona boitsebiso ba gae ga re tlo atleya go mo ngodisa botho ka tsela efe kapa efe gobane re tlhoka go nepa empa he wena mamedi wa ka ke a tseba go na le motho ya tlo tlhaga monare he jwale ga ke tseben gore na o go kae re kgothaletsa gore o tlo o mo fumane jwale a tla o bontshe boitsebiso ba gae jwale le rare ditaba tsa lona hantle jwale ebile ya di sebetsa jwale o tla bonkile di-birth certificate tseno tsa gae jwalo jwale re boetse gape re re mo o tlo o kenya molekane wa gago ga re na go batla lengolo la lenyalo fela o tsebe gore motlha o tlo etsa kopo ya matshediso re tlo le kopa lengolo la lenyalo jwale ka nako e nngwe ke le ka gore ditaba tsena tseo re buang ka tsona abtimotutse ke tseo rereng ke ditlhoko tse bona tse tlhokagalang ga motho a tlo ngodisa botho nako e nngwe motho e mongwe a re ache empa litse le batla di-photocopy fela tsa di-ID ga le aka la dinka ka nako e ke tlo ngodisa botho jwale kwana le mpatlang tsona gona jwalo jwale re re re dikopiditse ka nako yane ra bona gore ke tsona jwale gona tjena ga a sa le teng mofu o lokela o tlele tseo re di bonang e le dikopi kapa o ka di romela ka WhatsApp ke wa lanse mo soka wa claim ka WhatsApp ntse o ka di romela tsona tsa ntse sa loading ka he jwale e le di original wa di botla ba di tsa feto jwale lengolo la lenyalo le lona jwale re tlo le kopa gore a go hlaise lengolo la lenyalo jwale bakeng sa bana ba hao o lokela o ngodise bana ba hao ka ofela le ba o ka reng o fapane le bona ka difane nako engwe o ka nyala motho a sa ntse a tla le ngwana nako engwe o ka nyalwa ya ba o fumana bana ba mono ya ba wena o ntse o sebedisa fane ya heno e le gore e ntse e sebetsa o ngodisa ka tsela yeo o tlhagang ka teng ID-ng le ga o le molekane fela o ntse o sebedisa fane ya heno wena kgaitsedi yaka jale e tle seka ya o fantsha ga e le jwalo e re ke nwe metsi ga ke gutla ba kene ba mpotse abtimotutse
1: motho fola o satswa fola bana ba song arch e be di tla fitlane
2: he me a tshepa a se jwa le go le mone wena o tswa kae e ka ba di tlhophiso tsa lepatong tse di a jwang nek
1: arch ha ke poqe o tseba e sale ke fola di defong hoseng ha ke tloa kaya insuranceng ke gona ke lo utlwa ba mmošaga ba rena
3: le sa tlo poqa bonne batho ba ithatang ba kena o manyentšha alliance
2: maomankeng jwale ntatwaka
1: gape e tlo go thusa ka
3: a o manfile ga lepolene ntšha go fumana go tloa ka ditshebeletso tsa mmošang lewe kgomo le nkukele a ko bone ka bo sa kgathala jeno
1: a ebo o reng jwale ntatwaka
3: yata ntho tsena mme wa ke moya o letsang go tsebisa beng ka wena ka pi matshediso a phofu bana ba gago ba ka ja dilemo tse pedi mpho kgwedi le kgwedi ka mogalepana e tla ba ba sietse lefala moswelelela
1: jo basadi
3: ko batshwarelwa tlhe batswadi baka ga ke se ke kenelela ditaba tsa lona ke sa itlhalosa le go itlhalosa lebitso la ka ke ke
2: jala re ba fumana jwang
3: go ngodisa letsetsanomogo ya bona ya mahala ya 800-10-888 ebile o thusiwa le ka shwalane
0: o mang funeral plan ke lefala moswelelela alliance insurance always there for basotho
4: mamedi he o soka kena he le dinomoro ke 21219956 ka pa plus 2665-9956 mona he mo mamedi ka botsa dipotso ka pa wa kopa ditlhakisetso mo sa utlwisising mohlomolo o fana ka bopaki fela o ka fana ka bopaki ba gore na wena o ile wa ka wa sebetswa hantle jwang jwale o tseba gore o thuse batho ba bang ga o se o fumane molemo ka mona ka bo alliance ore ke a o sima sentle potso go baneng ha ke na ha ke kena le sabatle lengolo la lenyalo le tlo le batla ha ke batla thuso ke ditaba tsa o sima sentle o tshwa lona de ntate makhosi go na go baneng le lengolo la lenyalo le sa hlokeng
0: ke a le bua wena moholwane wa ka ka tsela e tshwanang ha o kena ha re nke tokomane ya hao ya ID ga e ngodisa jwale lengolo la lenyalo ka ha jwale a ntsa sobile dinomoro re sitwa go lengodisa re dumela gore o na le lona jwale ka ha go hlalosetsa jwale ka moso ha se o hlokagaletswe tseno tsa karolo ya bosebeletsi ba go fua go fana ka matshediso e fapane e batla e fapana gona mono gobane karolo ya go fana ka matshediso e batla tokomane e tshwareyang empa ya go ngodisa yona ge a e nka ga e ngodisa ga e ngodisa ga e ngodisa jwale ebe re a feta jwale ka mane nako ya matshediso ke yone eno ya gore jwale re tlo le tlhoka mono gobane re tlhoka go netefatsa goba e tlo tsamaya methati e fapaneng kapo methati e fapakaneng gore ditaba di fete mme ke yone taba e ke e tlhaloseditseng basotho gore a ya ka nete ka nako e o tlo tla ngodisa ga re tlo nka tokomane efe kapa efe fela re tlo e ngodisa fatshe jwale ka ga lengolo la lenyalo le ntse le sobeng nomoro e re ka e ngodisang ha rale kapa re ntse re sobele bohlale ba o ka e ngodisa ka tsela ye ka bang ka mohlomong ha re sa hlola re tla e batla ka moso e ntse tla ba jwalo ha ba hona le o mong re ka feta mohlwana wa ka
4: re ka itswela pele re tla sheba ha momamedi a ka hlaella mona momamedi 21219956 kapa plus 2665-9956 ha re tswele pele nda
0: ke a le bona mohlwana wa ka re ke hopetse basotho re hela habo dinare mono hlotse le ribe tsatsing ena tla be re le teng ho tloa ka hora ya borobong re booster cover jwale ba tla hle ba be teng ho fitlela ho renya boraro e tla be le dimpho e le matletsetletse ba batlang ho ngodisa ba hlenne ba tle le ntho tsena tse o ke buang ka tsona le ba tlo botsa fela ba kene ba botse mono ho botsa ha alliance ke mahala jwale hona le motho enwa bitswang ka hore ke mojalefa mojalefa jwang kapa jwang ha o tlo mo ngodisa le yena o lokela o tlele mabitso a hae ditlhao tsa hae nomoro ya hae ya boitsebiso jwale go re hlalosetse gona o amana jwang le ena gobane ke ena eo e tla re ga a tlile a tlotla kopa matshediso ga mo tlabe dipotso jwale re mo kope ditokomane tsena ka ofela wena mamedi wa jwale motho ya jwalo he ela tlhoko gore o lokela o mo ngodise ka tsela e e tlakileng gobane wena mosetho aeso ga o fositse dintlha tsa gae re tlo gaelelwa ka moso go mo thusa gobane jwale re tlabe re sa tsebe gorena e fela e le ena kapa jwale eno a e se e le e mong jwale ke tsona ditaba tse o lokelang go di tseo ga ke phethele ya dimotutse ba nako ya rona e seile go batho botlhe ba ka ratang go botsa nomoro ya rona e sa lefellweng ke 800-10-888 ge botse go tloa go renya botshelela go fitlhelela ya lesome ka shwalana bakeng sa batho ba ka ratang gore bona ga ba rate go letsa fela ba rata go bua ka WhatsApp nomoro ya rona ke 6200-5600 nomoro ena o ka botsa o ka kopa matshidiso a hao o kenya claim ka yona. Hopola o ra o kenya claim o sonkile dinepe tse hlakileng tsa originale ditokomane tseo tsa hao. Empa neleng ha eba ke di photocopy o di certify jwale o nke dinepe ebe o ngomella lentswe hello kapo dumela ho 6200 5600. Le thathamo leo le tla o hlaela mono jwale o bone hore na wena o kenya kopo ya matshidiso. Ho ba batlang ho botsa fela, ho ba batlang ho ngodisa botho, ho ba batlang ho kenya tletlebo ho hela. A ikona masisibale ona sa buile gona hantle, ona ga gahlapetsa PCFM man, o ikenya hona mono le yona. Ho ba batlang hore ka nnete ba gatshe alliance, ke bona le seli dia ka matshidiso aka le hona mono. Ho ba batlang ho sheba hore na atshe na e bentse ke le fa hantle ke bone se ka ba ke morao le hona mono. Ke fella mona wena mamidi wa ka. Ha re kopaneng ha bo dinare, lebitso la ka ke makhosi dipolo ke foko, ke nqaka mona wa semenana. Ke masesebale wa dibono sotho. Ke leswana le molemo ha iso masiti.
4: Mamidi re he ha sa di botlhilwa le khotlhegetswe le monang.
5: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se ya sealemoya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo.
6: PCFM. Your pulse, our beat.
7: Are you an artist, a creative, or an artistic practitioner? Do you have a story to tell? Do you want to take part in reimagining a heritage narrative? We have a grant call for you. The Africa-Europe Partnership for Culture, Southern African component with the Goethe Institute, is calling creatives and artistic practitioners in Southern Africa, including Lesotho, to apply for grants for creatives and artistic practitioners. The grants invite creatives from all disciplines, from film to performing arts, visuals and literary art, cultural curation and heritage practices to collaborate, engage and co-create three artistic works within a heritage narrative cluster led by a heritage organization. This initiative is funded by the European Union and aims to strengthen cultural cooperation within Southern Africa, as well as between Southern Africa and Europe, enhancing regional cultural production while promoting cultural dialogue through co-creation of new narratives. Selected creatives and artistic practitioners will receive grants worth 6,000 euros over a six-month period. Applications are now open and close on 29th of May 2026. To find out more about the call, visit www.gute.de/AEPC.
8: Aola meke.
9: Aw ndo ndinsa ke gore wa tuto so.
10: Hai mna mawane gile tlabo nye nngwe ka popa ngwana ka monlepella bo sibuka ho fela a ja tswae ko.
9: Ah jaka mara bona sawara wa bona. Kare na ka cafe no stress no fee jaka.
11: Ba cha ba ka jene ole na le matla. Itsireletseng le bokamoso ba lona le phele ka thaba. Lena ka cafe ke mogwa mo tsha ngwa ho thibela HIV ka mogwa wa ente hang ka mara di khoditse tsireletseng. Se ba boya mo ba hawo. Kala le nka jeno. Phediso ya HIV e kana ka thibelo.
12: Mola etsa ona o utlisetswa ke lekala la bophelo.
4: Mamedi he re hatela pele re re kgelokise taba kena fela he Mamedi re tsebe hore re tle re tswele pele ka ditaba tsa rona ka mohe ditaba di leng ka teng. Me metsotso ha jwa le he Mamedi e meraro re fraletse hora ya bo robedi o ntso mametse PCFM 95.6. Re ke tswele mona he Mamedi re ntsetse ditaba tsena tsa moka wa tona kgolo mohole ba hwebi.

meneme go tlo gaola na ha yena na maoto bo tla go ba metsi sa ona mo biso tla tsitsa go ntse go na le bobodu ba tla na bobodu bona na ba re buang ka bona na bo ha ile ba bo ha ile ka hore batho ba fokolana ba ita go tlhete e nga le ha ya abu ye go bona le ba amanang le bo bobodu mo boleng teng bo jwa

0: Har et tibise DCO kapa mafapa amolao a ikarabelang law enforcement. Har es kebe gaba le tego ba tibisa kapa o tibise nan na ke ba jwe. O tla o nna o njwetse jwale nna ke tsile go ba laela ga e ba ba tlhola go etsa mosebetsi wa bona. Re a tseba gore kgale go ne go sebetswa gagologolo dilemong tsane tsa kgale-kgale, ke ne re sebetsa gagolo ka mapolesa a na a tsamaya naga ena ya Lesotho ka maoto bogolo kapa ka dipere. Ga a na a tshwere lešoto o ne a ikela dibageng mona ka lona, a fitlha a lefase le tsapegeng mo ga a kena ka bageng a mo fasitse matsogo ka mogago. O a inelela ga a utlwa go lekane a fete a mo fase magatleng wa pege mona o tsatsamaya ka ena. Ke batla re gutlele mekgweng eno. Ke mo retite mongadi CEO ndade DG hang ka motho mo a mo fumana nteng a le 100% go motho yena o ntsa senyetsa sesha. Ha ke na batho ba mashudu ba tla latiwa ka dimoto ka gape ao fase a o akgela odima bene. Ga e ba batho bana ba o tshwereng ba na le mabaka bo mmo le mane ba tlale mabakeng a bona ba o beile odima bene mmo le mono a tloa masego mole ka wena a sa fumana ntho a e tlhokang a e kgaenye wena o fafeleditswe ditshepeng tsena tsa dibulba ka digana boi ga ona moya o sia lebeneno mono o peta mabaka gae se ge tla o shebelela TV le Lesotho mantsiboa. Batlhompei baka ga re thusa leng gobane cancer ena ga e senyetse motho a le mongwe, e senyetsa naga ka kakaretso. E ja le wena gobane jale e ja tsona ditšhelete tsena tse o thweng ke tsa gago o le setšhaba e senya le tsona. Ga re ke re etseng metlhala e phelang tla le yetsa ba diselo ke ba le puteo le yena every week ke mo yetsa mehla ena go tsama go ba fatse ska ke le tsa go ntho ntse di sebetswa ga sa bone letho ba nke o ba fatse o ba khala di mabene mo re tla di aga ba e ba tloka bo mele bo ntate ntate u dabuya ka motlaka se mona gore ka nnete o na le feme jale o batla motlakase e ka ka o tlaisa manyolo ka moitedi mme ga ke a utlwa na o o mafeteng go kae o kolo mafeteng mono go ntse o kenya motlakase dibakeng tse e latelang kolo gantsie ga mofolo naka phamagana ga e ba ke ntse ke fiwa taba tse e seng tsona Also kali kolo kolo amang yes energy eman da do mwa rab ntse re ho jela motlakase ke go langa ta le ugwa re hlalosa ho re motlakase o so ho jela dibakeng ka ka kagetso me a re fitla ka ga sebaka ke nka ka go lo ye itseng fela a so mole a o mole le ho re ka ga sebaka se jwalo ke se re ketile re tswile ke jene ka ga kolo ke fitle ga nka metse e ka ba megago e nang le metsana ya yona ka mantso a mang ka ga kolo ke nkile sebaka se tsang 80% ilo go ka nna ba o setse yona 20% ye 20% ye no mpile mo kontraka a tswa ka ga kolo ge se ba ntle e bitsang ka go se project contingency ka that contingency ha di sa khutla ba ka ne di khutla ge se re se ba ho na ka ga kolo metse e setse ke fing e fela ka ga that contingency because the policy is a fetuile ho ke ge se go tshela na ga ka karetso so that by 2030 the refitletse ntena ya ya access whatever ya mutlakase so ke bontsha hore nako e fetileng ha o kena ka ga sebakaonong kwa motse o le mong le dipaki mme ha o sheba ka ga webpage ya rona ya Facebook o tla fumana hore ha re kena ka ga sebaka re se re nka metse isang 10 or 7 this is a great achievement since re tadile di project ha re sa hotela motse o le mong so ha re fika ka ga kolo e ba re nkile metse e mogago it is a great achievement re a ke a le bona go mpei motho mo nge ke le fa hanyenyana fela gore na approach ye ntsha yo ke tlang ho eng ka pa re sentse re kadile ka di pilot project di bakentse ka banthago ho ho seng go ho etsa ka motlaka se hona jwale ke ya tseba khale hwane o no tla duwe mafeteng o fitla ho etsuwa motso le mong ka pa emedi ebe wa khutlo ha mo kontraka e mwa tleta ho boetse ho iswa mekontraka mono ho di ho tender ho re batlang ho etsa hona jwale ko go mo kontraka ha ile le batweng ha fihla mono a fuwe mosebetsi a fihle a hire batho ba etsang motlakase mono a sebetse le bona e le di-subcontractor ka tsa hae mohla tlowang le batweng leno a tloe a tletile ke nngwe le nngwe a goketse ntlo ye nngwe le nngwe ka mokgwa ono ga gona motho ya tla nna go tlotswe kapa go entsweng kapa go entsweng e le gore e tla gaba le yona ntho ena ya kolo ya gore e be go ntse o na le 20% e go ntse o the ga e tlake ha fela ge ka sebetsa ka mokgwa ona wa design and build motho yono a fitlha mono mo kontraka eno go na le di-technician tsa lekala tse tla tsamaya metse eno ka o fela go na le batho ba tla balwa malapa ga re feta motlha re tloa mono go fedile tututu ga re re thaba tseka re theoile le yona ga re re mantshonyana ga re re magakabei ga re re mafeteng ntho e nngwe le nngwe e fedile that is the approach eo re batlang go etsa so that by 2030 mosotho ye mong le mong a ba goketse motlakase mo re buile gape ka concern ya airport ya rona airport ya rona batlhomphei ba ka mokontraka o teng ba tsamayang gagolo ba palamang difofane ba tla bolela gore airport e ntse sebetsa gona jwale Airport re lebeletse hore ka February 2027 ebe fedile e le boemo mamachaba. Ndabe setšhaba le dišefe tsa heso, taba tsa lona ka nnete re di utlwile. Re di utlwile ebile wena o a tseba gore na o kokota jwang, o santse o tseba gore na o kena jwang. Jale he kokota o tlo itlhalosa go tsebile gore go bona na go ka sebetswa jwang. Dišefe tsa heso, lekala la tourism le re ga e sale le emetse document eno ya lona, le ba tshepisitse gore le tla ba fa yona ke nako e telele le itse le a e tlisa. Empa go nepaetse le mphile kopi fela bafeng le bona, jale ditaba di tsebe go di sebetswe. Tšhaba sa heso, bomme le bontate, ka nnete ke kopa go leboa ka mosebetsi ona o motle o e tsaetseng letsatsing la kajeno. E se ka jwale ga re tlowang mona, ba tlamehang gore ba bone gore mohomatemeng jwale go a etsagala. Ga re yeng go sebetsa, ditshepiso tsena tseo re di fileng setšhaba, motlho mong le tsona ditaba tsena tseo di-concerne tsena tseo ba nang le tsona, re bone gore di address-wa ka pelenyana. Re batla go fetola Lesotho le, re batla go fetola naga e. Baeso, ke phatlhalatsa mona gore mmoka wa letsatsi la kajeno o kwetswe semolao.
1: Mamedi ke ka mogo a di beileng ka teng tonakgolo Sam Matekane ditaba tsa gage. Mamedi le tse amanang le bobodu le bomenemene ka mo a tlhalositseng ka teng gore bobodu le bomenemene ke cancer ka gare go naga ena, mme bolokela wa bothijwe ka ditsela tsotlhe. Mamedi, re saletswe fela ke metsotso e mmedi fela he, empa le ya olo jalo ke lakatsa gore he mongwamedi ka yona metsotso ena e mmedi fela e setseng fela nke ke utlwe maikutlo a gago. 2121 9956 kapa +26659956 gantse ke utlwe maikutlo a gago he mongwamedi. Na o ka reng ditabeng tsena tseo ge o fileng tsona ka o fela ga tsona pele re phethela mona mongwamedi?
2: Go tlo gaola naga ena na maoto, go tla go ba mebuso, ga ona mebuso o tla thusa go ntse go na le bobodu. Ga batho ba na bobodu bona nabe re buang ka bona na bo gaile jang, bo gaile ka gore batho ba fokolang ba etsa go tšhelete e ngata le ga e a bua ye go bona le ba amanang le bone, gore bobodu mo bo leng teng bojwang. Bobodu bona bo tlo bolaya naga ena, bo tla bolaya mebuso, bo tla bolaya phati e nngwe le nngwe e tlatla ntle le gore mmuso ona wa rona o gotlhe o be decisive ka gore
1: ke tsela tabo bo bo di habona ke. Mamedi he metsotso o mong he pele re fihla horeng ya bo robong PC dumela. Ho tsona di.
3: Ndadimatsaini.
1: E
3: go tsena folo a sa re se tshepo ga le di hoai ha fitla go tsetsa a sa nngwa. O tlo bo ile ka tsoe se mo le ka mo fa tshakene ka bo bo fela. Kempa hona ka bantwa ke se se re a re re tshabele bana ba tshebitse ya bo sokwa go rena le ka tsa tshusa le le batlo le ba phatlalatsi go go lo go fumanela ditlhalo tsena ka re a di fuwe tse tsa track progress o bane ke re ntse ke ha ka tsebi tshore le mo na go ene ne e fana ka presentation mo tshombo so ke le tsono lo fela. Ga ke a utlwa ba bua ka section 34 implementation, empa ge tonakgolo ke nagana go gana re tsotlhe di kenelele e ne le go kae re le tse bang ga re atlega go ebe re ntse re etse consense ka mono
1: ke le bula haholo fela da de matsaile mo mamedi a cha ke sa ho nka bile ge kwala ka nda de matsaile ka maikutlo a hao ho fihlela na lwana re ba re kopana hape na kung e tla ndri lo mo gabudu santsa le tenya mo mamedi utlo ba lwana ho tloa ha jwale ho fihlela hore nya le shumele metso e medi hanta di mahlo ora ya borobong ke belo jane o re fa di hlotsa di taba tsa hora ya borobong.

leba modiretsi mo mabedi itumela lekalela toka le molao le mokgatlho wa mahlale ya kelelo Afrika a ripo di tshware dipuisano tsa mabapi le ntlafatso ya temo kwano Afrika. Letona la dikamano tsa matšhabeng le ditaba tsa ka ntle dimpho tau le bula dipuisano tsa mmuso le mokgatlho wa dinaga tsa Europe EU ka go ipiletsa go EU go tswela pele go tshegetsa Lesotho meralong ya lona ya ntlafatso. Sekolo sa mesebetsi ya matsogo sa Loiki se abela Basotho ba fetang 330 mangolo a kgwebo ka mora go phethela kwetliso e ba thusang ka ditsebo tse nepagetseng mesebetsing ka go fapana. Mookamedi wa ditsi tsa tlhabolo ya batshwaruwa Mahalesuku o re ditsi tsa tlhabolo ya batshwaruwa di tlhoka go tlhatlhojwa bohlweki le phepo e nepagetseng kgafetsa mo nemong wa go tshireletsa batshwaruwa kgatlhanong le mafu. Go tsamatšhaba banyalani ba Mpumalanga Aforika Borwa ba koswa ka bošori ba diranta tse dimilione di 20.6 ya dithuso nakong ya COVID-19 eo ba ileng ba epata ka basebetsi ba dipoko. Tseding motlatsi wa komišenara ya mokgatlho wa dithuso tsa baphaphathegi ba mapalestina o re mokgatlho o ntse o lekola morero wa Iseraele wa go aga diofisi tsa lekala la tshireletso moagong o e neng e le wa ntlokgolo ya ona ka botlhabela go Jerusalema. Mamela ditaba ka botlalo metsetsweng e 10:15 ka boraga ya pele.

0: Tams, love me, JJ. Everything is everything. Lauryn Hill. Coolio. See you when you get there. Ke motsotso ka mara hora le show me re totla re qoqa le bua jolo le Dr. Mathe mo ma medical suta ke tsapa buka o sentse le teng then how sentse le teng ga to hola mo okay re ha ha ntse lo ke sapena ha o le buka ha o ke tse tsena fela ke ga gutla
1: ana mo ga wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse di ghetto tse etla na mo ga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa meho ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bagedi ba batjha naa ka bophara beha mokgwa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

0: CCFM. Your pulse, our beat.
1: Ke metsotso e meraro ka mora hora ya leshome re tlo qoqa le buisana jalo le Dr. Mathe. Ke sebisa bophelo bo botla ba kelello ke mohlabu le mme re qoqa le bua le ena la bonele leng le leng. Ka bentsa mana le bophelo ba rona bo botla ba kelello mo mamedi jela ka re. Re umeme re be mo ho isa metsotsonyana e mashome a mararo ka mora hora ya leshome. Le dipotso re tla tla re ding ka ditlatsetso tlhakisetso le utlwafela go na le nanao lena kapo ka go lo ena le nanao e o rutile eng e o kgoloditse jwang. Dr. Mathe dumela o tswile jwang?
2: Ke
1: tsile jang?
2: A di jetse hantle ka jeng.
1: Ke thank you lebo. Intse sa majang beke.
2: Ke tsama hantle. Eh o jo ho ya ofuma dina go re tshe o kwa la mari ya ke.
1: Re bua ka ntse tsile Dr. Mathe. Doctor?
2: Ke ya lebo. Okay, ke ne ke re le tsaga ne di ntse si ba tla ho hla. Ka jeno re tlotla re bua ka taba le fela ke le go bitsa ka go ke intermittent explosive disorder.
1: Okay.
2: Ke sa tlile go re tsetse ke mo ka ke di ne di se bo ka ne di re go mpe di ne di se mo mamedi ya mamedi a le tsa tsela ka ke. Jwale e le re tswela pele ne ke rata fela go e go tsitse dina. Ke ke a tsela po tsena go mo mata go bona. E le ke ne di la ka ya mo tsaka ha botlhoko ka mo a tsisa go Pamenti, so you have one of the double like or now more finished. The whole of the gang of the Gisela Federal Ho, which are like the Gadita was born a Federal Ho.
1: Okay.
2: A Vanita Hola Tarabu, a Harabu worker interpreted this disorder. He worker a Mobility. Go ka go khatswa go khatswa go ba kwa ke khale fo ingata e se salo e khunyang ka mona le ka mo ga le ntse tsa fela mo mone dia ga go kere go na e le re tsena ka ga ba go no na e le king ka pa ke ma ga la mo itso ha mona u go a mo patse wa e le ntse mo itse le di e lo ka nnete motho no a ga sa mona ka nka go tswa ha ka pa hona go o mo nyane tsa di ka le bakala
1: khale foka pa ntse botlhoko ding yona. Mm. Ke tsela pele. Mme di putsa ho ke no he arabela Dr. Mathe ba tla o tseba o rena ke mang mohlomong e ba mohlomong a ka hla mona wa tshore ei nkile ka ba boemong bono re ile ka potse boemong bono ba hore ha o ka ba le motho a hlahang e hlile o latela botlhoko be ke leng ka re bona ka pabeng ke leng ka feta ka re bona ka bakala la bona. Nka batla fela hore ke go ke moetse hampe. Re tla rutlwa fela hore na go tswela pele jang ka lenane la rona o romela molaetsa ho 62009956 re bona fela hore na re tswela pele jang mo mamedi le go na o kila ba bue mo mbono ke PCFM 92.8 ho isa 104.3 MHz sa sepotso ya ka ke potso ya hao e tswang ho Dr. Mathe. Ke yona taba batlang hore a ka e utlwa ho wena o ho tswa ho wena tsatsi lena mo mamedi hore na bokila ba ho bona boemo bono le hore na mhlomo nna ke mang a kileng a etsa hore ha ka hla mona fela ho tshore nka etsa le dintho tse ke sa batleng hore ke di etse ka lebaka la kgalefo kapa ka lebaka la o sethabe kapa ka lebaka la la hore fela e hlile ha re aba le boemo bo monate. Very good morning Julie le Dr. Mathe. Nna ke motho ene ke le kamanong ya lerato le yena. I found out they were cheating on me. Empa ke se ke mo tshwaretse hona jwale. Le teng ha ke mmona ke na le ho ba le letswalo le tlang e be ke a thothomela. So not anger but letswalo le mona le seyang. O tshwetse na mo mamedi yena. Ke ntho tse tshwanang kapo ke ntho engwe fapaneng.
2: A bona le modichana wa ka ha re tsere mo le wa ka mamane ya tiro wa go be di tsere go tsara.
1: Mamedi araba Dr. Mathe le rutlwa fela hore na wena o e bona jwang ka po ke ntho ke leng wa feta ho yona ke ntho ke leng wa ba ka ro yona ka po ke ntho ke leng ka ro yona e o etsa letseng ka po ke leng ya o etsa halla. Ba re khotso Dr. Lerilo o re ha ona ntho e bohloko jalo ka a friendship yo ele lwang hore ha e hantle e bile motho betrays you. Nna ke motswalle wa ka wa 10 years Rilo they did me so bad ga ka tella se sa buisane hona jwale o tsene ka hare ho lelapa leso a senya dintho. What's worse is ne ke nahana e ka re ke part of our family empa they betrayed me. Ke yena motho e ke kwang e ka re ha ka hlamo nka qeta ka yena. Facebook ka bona molaetsa re re lo good morning. O re jo taba e thata ha kalo. Ore na rilo it's someone a how feeling na pelong empa ke utlwe ka re hlile le ho motshwarela ho tlong kuka nako re la ga qabana a kopa tshwarelo ka morao ra nketse hampe empa na etsa phoso e tshwanang jole ke utlwe hlile ha ka hla mona nka ka etsa ntho tse bohloko ka pa ka tsena le tshongkong ba tshojola ba mamedi Dr. Mathe
2: oh itaba tsika tang
1: mm
2: Niko ka rihemele o dingwe. Okay, ke a le bua ka taba ba mane di mo nate ka nete di a kile ka nete di amana le taba ene re tsa go bua ka yona. Go bua ka intermittent exosis disorder. Ha re bua ka mofuta ona wa le tsila kelelo. Re bua ka mofuta ona wa le tsila kelelo. O ba kwanti o bukelana kwa galepo. O di tsina kwa e di tsina kwa e tsilele. Sebetsana le yona we lo re motho ha le ka ga galepo o sa sebetsana le yona nako e ntse ya a itsalwa ke dintho tse bogoko di mo ama maikukuri ama mmeleng ka o fapana bophelong ba e ba letsatsi le letsatsi qetellong nako e galefo ena itseka mona e phatlhowang ke nako e le goreng re tlo tla re se re bona e ba motho ya creative ya dikgoka ntho nngwe le nngwe asa sa qenehile ngwana a hla mona sa moqenehile eng go ntho le mme ha e bo pela o tlo ba ta hore a diba le khalefo ina go o motho ina ka pantsoi
1: so
2: ya ba rona a ke he e hle ke bo emo boeno be re reng hangata ge makale se go kwa motho o tho katile motho ka se se re ipotsena go etsa go bo etsa e go bane a di tshoko le mphemwe e mo tsaletse ke fona go itlile ya ba ha ya tracy ya ba impedile ile na go itlile ka go yena e sele go emo go ka go dingwe le pele go go fetu tsela ya ha ya ona hana tsela ha ya a ga tsela ha ya ka tamere em a ne mai kuku ke ka ona re se re ke alcohol health condition e lo re ke e sele le tsela kelello o tse a phakwa go ha sana mo ile ha sana ba tswa di ha sana go lo ha sana mo nyane ntho eno o sa iwa gotlhe gobane jale o sa e tsebang o sa tabuile ka gare o sa senyeile ka gare so yona ntho eo e re reng ba le ba motho ga bo sa le normale bo fepile re e bitsa ka gore ke internet explicit disorder ko fisitsa gore gang fela ga ntho e tshwana le e kanyene e mo utlwisitse motlhoko kapa e mo le maditeng e tala oa phatlhoa oaaa unta tsane ke ne re sa di ka ntshenya ka mo thula fela ka mo ga botlhoko ka tsile ke ne ke itse gore a jolo a phagwe the whole so ha re tsela pele re bontse ba di hore hangata go feta hangane botlhoko ba bo bona ba le fula kere lo ba go phagwa ga tsutu o bo iphumana o se motho a botse tsa sa bona le gate ke boemo bo le go bonala bo tla ntse ke a holo go bana jwale bo ntse ke a kira se a bobe ba gona go bua o phuthulwa go nka nako mo tsamile ga phuthulwa bua jwale bo nne ntse ba thusa mo ke tla ke ba tsaba bua ta tsela ha gona ba bua ke ne ke gona go e diba e popo tse bo haleleng matla a o re se gatla sena sa e mo bo itse ha le ka re go phelo ba mo tsamile ba bo ntse mane ha sa kwatile ha le tsiye go tlo fumana semo tse ka ofela a go tenteng ka ofela no partnera ya mochita a e motshepalle ke mane mana ba fanyegwe ka tsing ba ile ba itshanyegi ba leba nako nngwe re sa tsena ko bane lebaka-baka ke gobane galepo e ile a kwalwa nako e tsedi dinako e phatlhowa mono e tlo etsa gore motho a leng ka gago galefo eo galefo batletseng a etse dintho tse re tlo ga ditlhoko kao ke a gutsi tsa rena. Yes. Jale, bo mme ke tsa tsa rena ke batho ba ka bona ha ho etsa ba thusa ntita ba go ba ite ke ba tswa go ya go be bona ba go bua ke le bonda o ho ho ka taba ya logic process o ke tsile tsaindi a go kwisisa hore ke tsamae ke di tsona ke ho se bui ke yone tsa go pala bo na bo ile go buse bo mo tsala ka le bona phela le bona na fetile bo etsa fetile a tota itshumana jwale bo se bo mo kelelong and ha bo mme kelelong bo go fetpo pela e tsang tsana personality ya ka o fela and re tlotla re tsere bona ile mo tsala e lo ring ha go o tsana mona e se ha mo sha o mo etsa o hle tsagatsa ha go o ha o filo e tsa wa o yela kwa so go tlo ring ya e tsahala so re tle re le re bontsha o ka bua ka matshwao e lo ring ka go bona boemo bona le tshwao le lo ring ka khona le bo se o hlalwane le tsena la ke le ho ha ke taba ya go phatswa go go le go bua le training nyana la o ke di motho le la o mo tswafisa fela o ba pala fela a yena ka nnete o sa tsotsi ka nkane a bi di ka tswaga o tswana le yena ene ba bitsa mama a tsfate o tswana le mama ga tsfate so se le totola la ditaba ka mora mong o re se o tsena wa tuka ke fo and en thaka ye ona gwale ke ntlo ke ha go ke ba tobe le lamba sa thara ha golo ha ba ka ga batho ba dula ba thutsi a go bua eng fela ntho engwe le ngwe ba tsisisa gore boitlo ba bona bo ba nna gore ba sentse ba provokang leqebalang le bakweng ke gale tlhoko bane ba nako e telile bo ke ba kwale jale ba ipatlela tsela tsa gona bo phatlhowa le go tswa jwang jale gangata o tlo fumana gore etlile ba dula ba sa kgone gore fela ntse ba eqete ba thabile a go ka bala go na le dintlwa dikgotso mo fetero o go nna mosebetsing a o sebetsa le ga o go di a cheka o fumana gore dikgathatso seedi ke dikgathatso ka mona ke dikgathatso ka moramo bi ba kile go na le galefo e se ipo tanka mogolo o reng fela ke lo mane ga ba sa kgona go istanda mata a teng fale ke tse ke tswele pele ke bontsha baka a tho tse ngata tse re etsalelang ke ona wa khalefo tsela o ipona tsang ka o o ipona hatsa ka ho ba thuba jwa mana go ba shout ha o ka go bua le nna ka poison a o tlo shout a ho lotsela ha o tsa so mane ha o tse ha o teng a ka nne e hle go fela so ntse o tshwantse le mama ka pa e bile o ka go le ya batho ba di ba mo itsa ke lo bua ke di tshwenyo a ka o ke e dira se ba di ga jale ka tinga ne tipi mana e go tipa ya se ya ka ding go ba le tlhikitse ya ka ikutlo e di se tsale le re a go a thoka o fela e nga ga le lapa bana se ba ukwa di ding ke ba satane mo duka e ka bona ka tlhu ka pa bo se ba tsena phela ka tlhu a se ba makala ba tshwara ba a o no ntse tla tla tiki so se na mo di o se se na mo lo go ditaba tsa bone ka batho ba ba go di tsena teng ba bua ke bana ka ga le lapa le ne go ka ofela go ja le ntse di tsang ka go ke performa o ba e lo go ha ba a nne e tlotla e bola ya trust ka go bona ha le ke trust ka go bona ka ha jwa le ba bone ba ba tsepang e le matswana ba bona ba tsalwa ke ntho tse lo go di tle ha di ba tsalwe ke ba bua fela ba di tsa fela le bona ba le bana ba tlo tsaba dintle di jwa lofela ba o di ka o di jala go baba ene ha ba di jala go baba ke ba ntse ne jwa lofela ha re se tle ke go fumana la pinga ha bo a buti si nya manya ka pala bo a buti si nya manya go ba ne ho etse di go ba ba tswa di ba ha ba etse ba ba lo tsana ka di tsaba tsa bona tse di e lo reng ha re di se go bua ba ne go ba ne ba na hantle ka di tshe maikutlo bona di ntho tse lo ba etsa ke le khalefo o kwa yona e tshwaetsa ka yona tsela eno e le goreng etlile ga se batho e le goreng e tlhoka gore e tshwari sege a imolwe ka mo e le goreng ka nnete re tlotla re bona violence eno e ngata-ngata-ngata e le goreng re tla ipotsa gorena go etsala jang batho ba bangwe ba ka botsa ona e be boemo bo bo ba kwakeng boemo bona bo ba kwakeng taba tse ngata gagolo e ka ba kwa ke yona e ya hore bophilong ha go ina le kula ya hore ha go lekile la pendi le ina le impact ka ba sector a e nya bophelo e lo re ya le ama mohlala ha ke tse mohlala la pendi go phelwa ka mogwa ona o le rentiwa yo wa ha itwana o le hong ho se se kolo ya no ya le ha go lang ya no le ba tala bo tsotsibo ka nnete ha ona motho ba tsang holela ka ga lapa la bohlutse ka pa phele ka ga bohlutse ntho ene ke tsa bana ba tswa di ba tlo di bohloko ene e le ene bohloko e go tla e ba mo futa wa se bope e lo re go tla go bona ka batho ba nne lo re go tle mo ba le ding bona ba tlo ba tla ba ba itse di khathatso a mane ba itse ntho tse le di le tswa go ba ba inyuwe maikutlong ka lebaka la pressure ya ntho ya ne ba isileng ya ka bogotsi ba ne bo bongata ngata kale e nngwe e ka bakang e bone ke go phela agency e nang lesediriso ngata jelo ka ke bontshitse ditla tse tsa kalapa ke tsona tse e le goreng di ka etsa gore lelapa leno kapa tikolo eno etsa gore ke tikolo e senang kgotso go gang ka lebaka la diketsagalo tse ile tsa etsaga tsa utlwisa baai botlhoko tsa utlwisisa tsa utlwisa malapa a botlhoko jalo jalo jalo jale ntho e le goreng ya etsagala mo hantlehantlentle ke gore boemo bone ga bo sae fela tse re re bo teng ka nako go bo qeteletse bo bonagala gobane bo kgonagala go bonagala go tsa baneng ba dilemo tse tsentseng godimo batho ba bagolo but ga re se re bua ka dilemo tse bo 40 years ya godimo e tse le batho e le goreng tsela ya bona ya golo stage tsa golo di se di batla di ba ka tsela nngwe dilemo tse tsa otlwa tse tsheletse jalo tse 40 ke gona dilemo tse e le goreng batho ga re sa o tlhola wa galefo le go bua kapa gona go sebetsana le ditho tse e le goreng di rimela maikutlong ke gona mo re tlo tla ge bona go phatlhowa gagolo o ko ithutegile ko mamele dipalopalo gantse di balwa mona tsa ka magotleng tsa kae tsa dintho tse ngata batho ba e leng dithulo tsa molao one o ko ithute dilemo tsa bone gona ke rege efeng ya dilemo o tlole mo gore gangata ke dilemo tsena tse reng ke the teen ages dilemo tsena tse magareng gangata o feta ganyanyana ke dilemo tsa gafe ya 40 jale gona dilemong tseo ga re sa kgona gore ga kere gafe ya 40 ke bolela dilemo tse tupi ya tlase ke mo tlo fumana gore gangata o tlo fumana ga o trainer o fumana gore batho bana ba goletse batlhoi ka gare go lapa ka gare bofitsana ntho ena e ntse gore ba le botlhoko ba bepelong ako ba golang ba bang le maatla ya gore jale ba ikemele bothelong ka ga o bone o ditsweng ke defensive mechanism defensiveona o di developeya ka tsela e sa alang e fosaetseng ka gobane ga o ba leakang gore na ga go lekenana go tlhasesiwa ga o developeya bona ba tlo gore ga ke gola mo ke ba le maatla ke tlo iphetetsa ke tlo iketsetsa ka tsela e itseng bale ka nako nngwe o tlo fumana gore bokotsi ba lefuena bo mema ntho gore ke anti-social yane e le gore o fumana ge le setšhaba re le batho ba phelang mo ngwana a le mongwe a re kgathatsa ka ramotse ga ile a tsenya motse ono ka o fela o tlo utlwa botlhoko o omana fela and-e o tlo fumana gore ntho a e ntseng ke ntho tsena tse lere ke tse brutal tse le go itlhe wa e feela le wena wa e kore yes ngwane na ntho a e ntseng ga nka motshwa o tlo qeta kae a kenyane ga osae ko fumana gore nalane ya sitiri ya bophelo ba gae e le golo ya gae ka go tseka ena o botse ka ga bohloso bo mo baketseng tlhoma e le gore e entse leqeba ka go ye le e le goreng ga ore a phele ka go boemo bona ba sa tsena gola jang ga o gola o tlo tla setsa sereto kogore motho ya kotsikotsikotsi bobatlhona botho ba kotsikotsi ba kwalelwa ditlhankaneng tsa bona fela e le bone ga ngata go feta ganyanyana o tlo fumana ke ba bang be e le goreng ga o dula fatshe le bona o tlo fumana o file ka gara boemo bona bono bo e le gore o di a tlala ka galefao o ile a bona badi ba gae ba bolaua ka setlhoo a bona dintho tsa dinkua ka setlhoo ke ba gabo ke etsa motlhala ke re malapeng mo bana ga ntse ba gola batswadi ka nako ngwe ba tlhola ditaba tsa bophelo ba se ba ya ganye ba tlhokala se ba seo ka bogutshwane ba bo lelapa leno borangwane bo malome bo mang kao fela se ba nka thepa dikoloi mala ba bo bana bana ba siwa fela ntho eno e e tsa leqeba le loring ha le fole le tlo qeteletsile go bana ba nwa ba hola mo ha ba ithetetsa mo ba hi a tsin phethela go go so tlo ntse ya mama ma ha di mama e nyanya di tsheka petrole e hle yentse ba e la itse ke etse mo hlala tsa hona le nngwe e ya itse hala tshe ke ha isukwana ke mpa sala ndi di tsatsho o mo mama di go na jo ka empa ka di tsala tsene tsene di bua tsengata tsengata tsengata tsenga ho tlo motho o e tsi di nama tsa motho o pheo ha o e mamela o tlo fumana hore nalane ya motho e o tsini tsene tsi o go mwana hore hantle history ya o phila ke yona taba ena ya o batho ba na le bohloko bo developuwe ka lebaka la dintho tse e le goreng ga re ya ka ga thuso dintho tse boima ga di re kwatisa di le matsamakuko ke kgone go feletsana le tsone okay re feletsana jang le taba e re feletsana le taba ena ka gore ya pele ke be batho ba lokolelang go bua ntho e nngwe le ngwe le ngwe ga e kwatisitse eo ga le fisise fumana sebaka kapa motho o ka qokang le ene ke re le ga o ka wa qoka le motswalle wa le ga o sa bue ka tabataba the exact issue eo e etsagaletseng fela bua ka ntho e le goreng eo etsa o ikutlwa e etsagala ka go wena ntho eno e tshola sekgatlha sa maatla le tsela e le goreng maro e le goreng a kgatse a re fa boikutlo be re ko ikutlwa ka bona a kere gore o ikutlwa o thapile go na le maro a kgatseyang gore o ikutlwa o le stressa go na le ka tsela e maro a na lokela gore e be a kgatse ya o file thabo ga a kgatse ya tsela e nepaetseng go bile le ntho e re reng ke hormonal imbalance yona taba eno ya go se lekalekane gono ga sa gore boikutlo ba gago tshebo ya gago e be e fapaneng so ke taba ya pele ya bobedi ke gore ga re ikopaitse gore re etsiwang ke kwetsa ga ngata taba ena ya go kwetsa ga re kere e tlakise gantle na ga re kwetsa re bua kang ga re kwetsa bua ka go etsewa go dumelela mmele ya rona e etsiwang e thapolowe go thapolowa keng ke go matha and-e ka go matha ka mo re fokotsa maro e tla ba kgatsele ka phoso a tla ba bitse e le goreng ga o ka ga e tsala o kwate o le boemong bo jalo bo e le goreng mmele wa gago o bokeleditse maatla a mangata gagolo a a sa sebetsang o tlo iphumela matlano o a sedisitse gampe a dile kotsi kgatlhang le wena kapa o batho bo o phelang le bone jale ke tle ke bontshe gore ka ga go na le go gongwe re rute di-client tsa rona go ntse re lena tabeng ya go kwetsa ge e bitsa ka gore ke relaxation training mo re reng batho ba ke ba etse gore ba itlwaetse go hema gagolo go hemela ka gare go nako itseng ba hemele ka ntse go nako itseng e le go molato wa bona gore a seka e dula a etse jang a teteane ke dintho tse ngata tse e le goreng ye nngwe re ka e bitsa ke prevention mona ke mo rereng batho re ba ruta ka kotsi ya go phatlhowa kapa ya go bua ditsa fela eso le bemo bo kotsi gagolo mme ntho eno ka kgona go thusa gore e fetole tsela e goreng batho ba nagana ka yona ka bona boikutlo ba bone mono ke mokgwa o go sebedisang ketsalo e etsagala e gote batho ka mafu a kelelo la ekeng tse re etsa gona jwa go ba tlhokomedisa gore boemo bone ga bokotsi bo kgona go bediwang botu bo fole go batho ba se ba utlwa ba tlhile ba amele ke bemo fela jale boemo bo botle ke benong bane ba go reka le thutong ge fetela tabenyana ya cognitive restructuring go aga botšha tsela ya monagano wa motho gore jale re tswelele pele go mo bontsha gore a ka kgona go phela ka ntle go bohloko bono a ka kgona go phela boemo bono bo ntse bo etsa ke tlhamo ane ya pele ko re tlo bontsha batho gore ke bona ba tlang pele gore ga ba kgotsile ba galefile ba seke ba etsalela ka bohloko kapa ona go a senya thepa e ya motho sa o diela koloi ya bona sa re ka tlong mme a sa retai ka ga koloi ena mosoa ko gaa go esesa kapa e diela no ditlo tsee ba re tlhotse gona jale re phela nako eo o batlang tsitsitsane o tlhoka gore se o ikeng se seke ga senya thepa ka matlong e se ka ba jwa letse re tlo kakata bana ge kakata dipharakata no ga e seletsediwalo o kampa wa abetsa kwana wa chekadi ba checka dieo wa checka le tamo ka poa ba ya dipuntong wa lena e le gore matla a na teng a galefeng a tsena e ke theowe sebetse gobane wena ga o ikwaletse ka yona e o qeteletsantse ahela e sene tlo dira eo a makena eo a ne definitely bophelo o tlo tla bo e baka tsela e seng e le gore motlo o mangan jale ba bangwe be e leng ba se ba le kaga boeno bona bo e le goreng tlile puso o memeile le mafu a mangwe a tselelo a mangata jalo ka nako nngwe ka mora incal assessment ke le goreng ba tla ntsegelwe tabeng tsa medication jale e re go tshwaretse ko go batho ba bo rona eye ga re emise go sebedisa medication ka medication kampa ka ntle go diagnose ka mabapi le difilekilakeng go kotsi go itshela ka lakele moiteng gobane utlwe e ka kagsheke le ona no se re matshwao ke se molemong wa go itlhokomela go itala ga o tla utlwa go e kare ehile matshwao a nanyelana le se buang ke mo reng re kopa re le go ema ka motho go tla e tla thusa se proper assessment retiwa se phutse kwa le dipawe we means aba e tlile ke itse khona ke le real ke qetile ke ketela ke gore o thatlwa e ipa ke le mo se
1: mm
2: ho palla bo tsoko na go itlile ene le go jo go fela re di ke ne ka ke top idea like even the di di ba mane dire o kgile na ba bua ba mo ho o bua o praise and fall o bua ka specialist ke se ya bo ke bua jo ene ha di itsela ke eng ka sa bui o tsalo ke di ja re di e lo e ska ga ho di di o tsopang ke na ba go le re di go tsisa go go se ya le bo
1: ga le bo Dr. Mathabile nna le monate re re shebe melaetsa e menyekeneng ho tswa ho bona tshaba ba mba ba bona nntse ba kenyele ba kenella tabenyane ono ba butsitse yona fela ke a tse ba ha se ba fumane dinkhatsana ba tla tse ba hore na mohlomong he ba ya tamela jwang hona le mongola ke no re morning relo na ke my husband yo e ka reng ha hla mona ka etsa sohle se ka motlisa mbohloko bo fetang bo a nkutlisitse mbona ha ke tla tswa ka tlung ka haka ka mosia nka molematsa ka bona moletsa o mong hape o reng kgotsa re le doctor na ebile relationship ya ka ha dintho di sa tsamaye hantle a re ke na le sethunya ho mapolisa o re yo moni rilo le doctor na ke ntate eo e leng molekane wa ka he cheated a kopa tshwarelo ka motshwarela but sometime ke utlwe e ka nka iphethetsa jwale ne ke batla go tsebana e bakwa ke eng ke yona meletse re e fumaneng yena Dr. Mathe ga ke tsebe na mohlomong ga o se e kwala fela ke a tsebana o se o qetile tabeng ena ya momamedi ore e be bakwa ke eng fela ke shoka gabo ya ga o e fumane ntlheng tse o buileng ka tsone
2: ke a leboa ore jale o fumane partnera ke ka mo thusa mo go tsela go tsana ba di le report e mo le mo abe to one another and di tsalo process in she so ka di sessions e lo reng e mo le mo go tsoka go tsiya o tsiya e tsaitse ka thabela go ena tla ke le official straight because well we araba mo ke go mo araba ka bogutshwanya jale ke kopa go tsela ke tsane ka dinomo mo nako ke 589 85 37 58 39 55 36 se se re boloka re ga thabela go lo ha ba re tsetsa ya mola itse re tsa ebo a go ihla ile ke a leboga
1: ha Dr. Matheza tsile mana tele tlhono lo fetseng ho yena
2: ha be jwa lo fela e healthy mind e healthy soul ya mmele ke se ka kwala ntja ke pitsa ga ka bona ga ba ga dira ema di tla ya fatshe ke a leboga
1: ha be jalo. Mamedi ke tsana taba tsena re qoqa le bua ka tsona re tshwarele hle ha mahala o no se hantle ne neng ntse o khathakatha re tla ilukisa re tla yela hlokwa taba yeno e dula ho ema shema mabedi a metse robedi pele re fihla ho renya le shome le motso o le mong. Good morning.

0: People's Choice Radio and 92.8 to 104.3 megahertz. Since we are now in the doctor, we are going to talk about the Ronald Menor, Ronald and Jerusalem. We are going to talk about the Eloko, Ibn Akili Fee. Dr. Motswana, good morning. What's your
1: name?
0: Thank you. Thank you. Sa ga tsala pele le tone lena me ke khola engwa di ntshotse ke batlang ke go khutlela go tsona ke tabatse tse basic taba ya tlokomelo ene paetseng ya legano taba ya go itsukunya ha ba bona le ntse ke la kaelelwa nene mona ke batho hanga ba e lo gantsi ke se itsukunya handle mona le di video no bontsha ka pa o bolela fela hore ha o itsukunya handle ke ya o etsa tjena o shebisa toothbrush tjena o etsa tjena bjo ba tshwanga taba ile lo jo ntse ke ya pele le mara o fela nna ntse ke sa itsukunya handle tjalo ke batla ka tlotla re ithetsa e bile o tshontso o qala go bolella hore na ge bolela eng ka pa go hlalosetse hore na proper brushing ke eng go re be re itsukunya ka nepo handle ke hore
1: ke le bo e ka hodimo di sebe diswa
0: okay
1: se se pa sa menu se ne because ga ka hlatswa wa utlosisa empa ebe ke se pa sa menu se sa ne pa halang se tlo singetsa menu ka pa se ke sa o thusa ka pa ebe ke toothbrush mohlo mong e thata e tlo etsetsa tshenyo mohlo lo mong e senang dira baganyana dipakeng jolo ka ha ke ketsho mohlo mong e menwa le kanang fele e bileng le ntinga qetello mane e sa tlo fihla mane di hiking boholo ba gona di hakatsa gona di hlaile mo isa tshwanelang e be menwa teng remember ke re bora science ba rantse ba banginyana the jaw size because ga sa hlafuna ha holo ga sa itsa so the third more likely ga sa ihlok ba dintse hla so e dula hare on most people e bile e bola ha holo because toothbrush highly broad ka ba ile se phaganyana qetello ha itlo gona o fihla mo nono so ga hloka toothbrush e jwang entirely within 3 months of use e mongana na sa tshwara ke sfuba ha o finyana e leng ya ha ya le mong ke nane na ga sa hloka o etsho come on ya le bitsongene le ga tse bang ba etse sebediswa tse nono go bana boitsebelwa ke rentse bontlafala jwale e be jwang e be nginya nginya na qetello manene menwana a tinga ska lekana menwana a plastiki a tswakanele ga baganyana bakeng sa ho sidila maranene a rona ha re mo e koboko botele menwana ska ba matelele haholo go be le motsego o mo ba o nang le mmala o tla hopola kitse mmala o rena o mo pinki o mo tala o mo putso ke engwe ya ntho tse ka o bontshang ha se bo sena matla o hlokisa menwa hao le ha e ba menwa ane a so petelle le ha e ba 3 months e so feele ha ba motho a tisang letso haholo e tse ditse gore e hlile a tla fellwe ke matla e bo so hloka engwe ka go bona mmala ono e se ka o tswakana le bo swiu so sa loya ke yona toothbrush ya rona toothpaste diangolwa ha e ba ka o dimodimo ha ba lapakane mono ho gana yetsang e ngotso re whitens teeth ho bolela hore ha ka lokalo ha ya tse pa mateleng ya ho thibela ho bala ha meno ha ba motho a bolwang ke meno ka pa ha ba motho ana le bothata ba marenene e tla hloka ere ho hong ka marenene as the first priority le ba dingola le ha ba hangata ba ngola le thata malele telele shebana ka o dimodimo ba itse ba etsang diangolwa hore promote gum health ha ba ke a marenene prevents cavities ha ba ke thibelang ho bala ha meno ke tsona sebediswa tse ka odimo engwe ke dental floss yane e waxed go re e loeditswe le sika leno le tla gona o kena pakeng tsa meno letswe le sa taboe le ke ke la se ya marenene yane e haretsweng e lengatanyana ka komaneng e seng yane na le mohatlanyana ebe se sebediswa sa o qetela ke mouthwash ba tlhagere re le ha o le siyo ha rena taba ntwe ka mpang ga e ga e ka ha e ba o na le chelete ya mouthwash go go ga ke tongue scraper ka chelete eno e tlotla yo thusa go hlokisa leleme but ha e ba ha ona tongue scraper o ntse ka sebedisa ona menwa brush fela o skatisa haholo ka pa ha e ba toothbrush ha o ena le magophunyana ka morao ka mona ke yona ntwe tse ditsweng go hlokisa leleme la hao so the tools
0: pele ho ntse e fika boe
1: pele ho ntse e fika boe ha se di le teng o itheketse ka nete wa nka chalete wa le benkele mane wa ka Dr. Motsene o itse tene wa spoiler you're going to feel good ke go pali etse ba sna ntse hanne e be hera tlo hlokisa le hano ho seng le mantsi bo bonyane ha bedi ha ka ruta bana re in the morning we are brushing for our friends so ho seng ga hlokisa le hano bana ga tlo kena kenana le batho motshega monana bed breathy offensive ga ka leka ho ya ka hantlenyana ga o ka sesonyana ka magapha ha isebetse le hano leng khang hampe batho ba batlo bua le wena batho don't want to engage with you batho ba o toloka hampe e ka ga motho a sa tsotelleng ke mona mo certain rows ke be wa fihlela ho tsona ba ke be ga o fatsona ona le bad breath jwang ka pa jwang it's basic human nature the way re leng wired ha ba ka hloka motho a tloisa eng pelenyana whether ke mosebetsi whether ke ha ga batle motho a nang le ntho eno nong it says to us ha responsible le motho eno so taba ya ho avoid a bad breath ha se fela ho gonga ha monate ke also the way you're presenting yourself to society the way you're presenting yourself to possible partners and we're not talking romantic although that's important
0: yeah
1: e jo le ha re le ke ngose bele mongko mo be ga hlatswa menwa gona ho seng we make sure ha ona dijo ka monono ke ntjona ho tlatswe o hlatswa o so ile waja e le go ska tsa maka dijo tseno the whole day mantsibua o hlatswa as the last thing you do pele o robala le flossing we etse pele o hlatswa meno mantsibua mouthwash ha go batle so I'm not going to tell you when to use it. Tongue scraper we it's a how qeta o hlatswa meno se sepanyana ntse se le teng ka menong e be o fiela le le memono o ya pele le maga. Meno a ntse a hlokile a bile a sa kule o ka ba le mongko ka hanong ka bakala le leme. Batho ba ngata ha ba hlatswe le leme. Ke tsana tsa.
0: Ke hapa meno a ka na go ga le hore na ke etsa ha njwa le ka toothbrush ba nona le mogomongwe ho itshwara hona le mogomongwe o isebedisa
1: okay lebo toothbrush ene ke hlalosetseng tsa manual one ha ke ga utlwa ene tsa maiswang kwena
0: yeah
1: e haile a motla ka se ba toothpaste fela ho yona ebe we ba lino ka lino ka lino ka lino ka lino enka na go etelile ha ba etelna pe mono ka isebedisa mantsibo ene manual ha re ba toothpaste ho yona ha re tse motse go tletseng jelo ka di papatsong tsa toothpaste ba batla go gotle ka speed e fela halfway through toothbrush in your how ebe toothpaste e ka lo ha o qeta ho ebe o e mathise tla sametse ya futhumetseng ho etsa jalo ho nolofatsa di bristles tsena ke ka ke plastic e bileng e cutting e sharp the edges jalo ha o e mathise tla sametse ya futhumetseng he o tlotlosa bohale bo nono ebe re qala menong a morao kona ditshila haholo batho ba qala menong a pele ba gathala ebe ha ba sa fihla mehlare mane ba hlatswa mona mo batho ba bona so re qala morao pele mona ga tse ba jwang ka ba jwang o tla fihla ebe ha ba motho a hlatswa menu o kwetse lehano la hao o tlo hlatswa ka udimo le ka tlase kana kwa lengwe mpa ntse ka go thaletsa go o go concentrate menu nga ka udimo then a ka tlase brush ba gona ge bo beka ga botsheka tsheka la ditse ha ga bo be ipatla menu e be o togo ya didika dikwe ga hlompha se bopelo seno sa le renene la hao ntho e kang half moon ge hlompha ntweno ke ntena re ke keng ga ya pele le mogao go baneng ba ke ntsa mo menu mono mo e kang ya kena e ntse e v shape ha o le motho a ya mpele le mogao o tlo chechisa maranene o qete le wa fukuditse mono ebe di jo ditlokena ebe ho tlo bola mme cavity e hla ha mono nong ha o so chechisitse le gane ha ke gone ho e kata meno a jolo a sa hloka ho ntshuwa fa tlo ya didika dikwe jwalo mo re yang ho di mo letla se heke ka pele ka monana meno ngana a bitswang di incisors ntwe batho ba sitwang ho e hlatswa engwe ke the canine batho ba ngata meno ana anja a masehla ho feta the rest of the teeth o bane ho ye morao ho tloa leno lanja mo the premolars le mehla go ya morao e hle ke bana mo re tshekala ditseng go toga ya didika dikwe so batho ba bangata ha ba qeta go toga ya didika dikwe mo ba se batla mona mo ba yang pele le morao so the canine is often missed ha ba ihlatswe so e batla nako ya yona le yona o ka shebisa brush ba ha ho dimo wa ya ho dimo le tlase ho le ka ho dimo wa ya ho dimo le tlase ho le ka fatse e hle di ba tshehla ke go bane ke di khoneng jo le hle ntho e khoneng o ka e pota ka thoko wa itsa ka nqane wa itsa ka nqenana ka mona mo ga hlafunang mo go lomang on the biting surfaces ke hona mo re yang pele le mo ga o fela ga ntsha di jo go bane di a dula mona di crack ntsa meno ntshontse na tsebitswang di fissures ha so ntse jalo don't forget the inner part bo ka hare ba meno a hao ka mona ka mo le lemele mathanka teng mona mo o shebane le mahalapeng ka teng re ke ke ga gona o toka ya didika diko go bane ha gona segeo ha ile ka odimo o shebisa brush ba hao ka ntle go lehana ebe o fiela o ya odimo le tlase ha re etsa jolo go gona go re kene le dipaking tsa meno a nono e o ya odimo le tlase ka o fela ka o fela ka pele ka mona ka ha hangata ho ba le bothata meno a bolanga na ka odimo hangata go qala le ka hara ka mona batho ba bangata ha ba hlatswe mono e o etsa tjena then o tla ka ntle

0: Marenene hore amaname menongano as you go up marenene ga massage hore amaname menongano e lo ha amaname menong ha rena space for calculus
1: oh yeah
0: di jotsa o dijeleng e ba house hlatsong yana plucking yana eno ileng hwan ho ntso le bonolo ho tla dula above the gum e lo ga ha witsukunya e be ho tla tlo
1: so
0: that is brushing in a nutshell.
1: Oh wow,
0: we could demonstrate households household
1: oh like, wow mamele ke ka mogo re hlapa mmeno wa rona ka ding he o no mme ke go botlhokwa go le hotse ba o bane o ka go ntse o hlapa mmeno ka go ntse o hlapela hano la ho fela e bontso sa yetse ka mogone paetseng jolo o sa re file hore na di tools di sebediswa tsana paetse bena ke di feng jolo le gore na o di sebedisa rang he o tlo tse botlhokomela mmeno how le hano la hao e bang ona le dipotso ka potsona di tlhakisetso re ya ding ka happy le ka re mo lokolla ke 62009956 62009956 re ke rutlwa fela hore na o ha o mametse utlontso itsukunya ka mogone pahetseng letseding tsa dintho tse ba mohlomong o buile ka tsona tse bang o no sa di ele hloko ka bono sa ditsebe be na ke difeng ge ke re qoqe re bua he mo mamedi rilo dumela le doctor ore thuto ena e bohlokwa na I struggled a lot with ka hari moraumane hore na ke itsukunya jwang empatsatsi lena ke a utla hore na ke lokela ho etsa jwang Doctor, wa bona ha re sa itsukunye handle ha re sa itsukunye ka nepo
0: yes and a kere motho ga o fela ga phela na me kana le nama
1: yeah
0: the party ya gona yone se nang filter I do judge but I get in a lot even my house we can kere empa o sa tlile a kere ke nona le nona le ntho tsenga tse ke sa ditsebeng this is related to my field
1: oh yeah
0: me ke lebeletse gore ha ke ya bankeletse so immediately messages at in kere mona tjena le tjena but batho ba seng handle ha ho loka hanong ba bile ba na le mongwe ha ba tsebe so katamelo e bohlokwa e mongwe katamelo ya ha o fela ka ignore the very problem so ho bohlokwa na o beya jwang le ha sa hlokomele menu I don't ridicule ba emetla ga ho mobotsa gore na o hlatswe menu ha kae a ba ga gago fela ho le mathata kana go ngwe kana ba yes ke nnete ke ha gago kona qetang ho ele logo botata botse so batho ba mba a kang ha ka go hlotse ba haetse letho ba tsetse mba ba tshelo tsa tsela ba be like no ke go qeta o qala ba ya be too kind no ke go la o qeta o qala ha ele logo botata botse ha ga go ha ga hlokeng ha ka lokalo ha be di should be sufficient motse ha mo na o ka nna apuditsa ka metsi fela for me ana ga menwana a mogao a ka tlase a bonolo go hlokise le ha e ba a dutse hampe ka pa le ha re ha holo ana ka udimo a thatanyana o bana ha wa hlama bo ka ha re bona bala ga ma bomana mahona batho ba bangata ha bana space
1: ka
0: thoko ka monana so what you ntho we yetsang go go re bashe ba ha o shebile udimo ha ba ga hlokisa ka letsone le tshadi wa hlame o hlahele ka tsone le letona brush ba ha o shebile hodimo at an angle ike o hlaba boka ha re bala ga malaha ha o itse jalo o tlo gona ho feta mona on the biting surface e be di bristles tsena di potela ka morao
1: okay
0: that is how we brush the impacted wisdom teeth ka mehlare ya nea boka go e ka hodimo ha o itse jalo o tlo gona ho hlatswa boka morao bono ba lona bo ireng ha o wa hlama e be immediately na matsena di mana mateng ha o gona ho tlekisa ha bodile ha re khothaletse go aka tuwe khan tsa ho baneng ka yena tsela e bra she bo sa khone mo fihla le nna di sebediswa tsa ka ha di fihle so batho ba mba ka ta ebe motho tla nna ntseneng ke cost ha ho hlokala ga patala ga ka tere go tlhaga tlontsa also go tlopa go tloba le mong go semmotle go tloba wa hopela ke itse ha o di hloke ya ho lo di haka so batho ba mba tsa ba re etso ha bo hloko enwe ka o di mo haetswe ka thata ho hang a qala ke kenya chese le ka pele yona ka mo e ka ke isutumeletsa mo ga ho hangata e ya tso ha ena bothata
1: o bile ntla yongwe ya hore hona le motho ba ka itsukunyang hangata letsatsing bo hararo yang hopotsa taba e nngwe ke ke utlwa hangata hore o disa ha holo letso lena ha o itsukunya ha re bua ka yona hore na eno e ka ba kotsi ka pa e bohloka ha kae ho itsukunya ho tisa na e hlile ho hlatswa meno a rona betiri ka pa ha se a ka lokalo ho tisa letso
0: ha ho hloka ha le ho tisa ho hang it should be gentle strokes hanginya ne fela ntho re itlosa ngopola ha ithata e leng plug ile ndistain e sentse ha ile nka na go etelele le tsona ho ba ke no le tie go finyana tsa tsine nana ha e hlo ke o ga ke tise ha holo ntse ga ba balla le bothata ba ne ba meno a brush the bristles how tisa ha botlotla bo nka gweditse tharo totla me ho are ka hape e nngwe ke hore ka ka kutlula inamela inamela ke ntwe ka ngkhalase fela ha ithata jolo ka khalase yenono ha ontso we tsukunya ka thata e tlo fofogaya e tlo fela ga

0: Mamari wa PCFM ha ke o dumedise ke le bo jwa gaitsedi ya ka re lo magabodi ya bile no yena o tla ho reng ya borobong fela ho reng yena ya le shimene metse medika 912 street anka di tapo tsena ho hlale form 2 tsi ka lenano la thahameso le bitsa ka ke tla di makutle re kena jwa le lenano la rona la ditaba tsa morao rao meet the life me ha ile la bone tsena mamari wa PCFM gena le sponsor sa rona ka kwano ka di papusing tsa gaso ka jene ke la mashwa video ya motsolomong kgwedi ke yona ya motsheanong e tsofetseng haholo selemo ke sona sa 2026 momamedi ka kwano ka diphaposing tsa gaso ke na le PC Lekulo le Lance Sergeant Sekwati bona ba hlamane ofising ya ditimamollo kapa lefapheng la ditimamollo le pholoso sepoleseng sa Lesotho bontate ke a tseba le tla hlalosa ditaba tsena ha monate le ho mpheta dumedisa momamedi he
1: galerimedisa ma meri ba PC mabuya le rona ke PC le kulo
0: and that
1: ho hla hona le fapeng le le la ditla ya seng wa le boletse
0: and that
2: galerimedisa ma meri ba PC FM ke le bitso la ka ke iso squati
0: and that
2: ho tswa ofisi ya tima mo lo le pholoso sa sepole sa sala soto
0: a tshe bontate ke kutlwa ka ba sentse ba hutlwa hore ba le a tshe le tshwegetse tse matla haholo ba tsa go ripa balle maria tsena ha re ke rutlwe ho rena le sekametse ka ho kae ka je
2: ke ya le bana tena tena di mapule
0: e ya that
2: ho fihla tlokomelo nya gona ge le se thaba ge le ofisi hore ke na go ena maria ena mme na go nyina maria ke na go kopana le kholotse tsenga ta ho loka ofitisisa ha ho loka ga di kholotse go kopana le tsona tse a mang ofisi ya gona ka kotlologo ke taba tsena tsa gore jwale ke nako ya gore go a iphuthuma tswana jale ga o ko bodule ka matlong o sa beswa le mane ne na hemane he bakgotsi bano ba ka he ba ke nako ena e batlo tla ba chesa ditlaga ba batlana le tala ke nako yane eo jwale hitara e sa timing diofisi mane ne e dutseng e tuka 24/7 mme taba ena ka nnete e batla e ba tlhoboko ko gona gobanene jale tsona ditaba tseo ka go fela ga tsona ke tsona tse qetelang di re bakela bodutu bona ba gore e be re qetelela ge ba le melelo e sa tlhokagaleng gore re be re a etsa e ka baka baka la go se tsotelele wa rona e ka baka baka la ka nako nngwe ge etsa ka bomo empa taba ena gere gona bela ge batla go tlotla ge fa basotho gorena re ikalosa jwang kapo re itshematlala jwang ka taba e ya mollo e amana le taba tsa mollo gore thepa tsa gona tle di sireletse le maphelo a gona a tla re sireletse mosotho e molemo a tla ele tlhoko gore ga o nna le mollo ga o kala o tuka fela o tseya ntho a dipedi tse ka bang di a senyega dise go tla senyeya thepa go tla senya le go tla fela le maphelo a batho ka nakong kapa amee empa taba eo ka yona ka gore re e qobe ge etsa ntho e tweng ke proactive ge le sepolesa sa Lesotho jalo ka ga e le mandate ya sepolesa sa Lesotho gore ge be proactive jale ka ga letsoo la gona le le khutshwanyane ka baka la gobane jale ka tlhoka le thepa e lekaneng go nanabetsa gore kapo yona potongwane ya gore ge a qetelela ge fitlhile dibakeng tsotlhe ga anetse Lesotho ka ofela ke ka lona nnatenate maphutlhe gore ka di-media houses gore e be re qetelela re fitlhelela dibakeng tse dingwe tse ba motlho mongwe ga re kgone gore re di fitlhelele e le ganetsa thuto ena mme ke ka lona ntate ge ka qetelelang re tlotse godumodumo ena gobane ge lwanela gore ge e tlole ge tle ge ela tlhoko gore mosotho yo mongwe le mongwe a tla ele tlhoko gore ntho ena yo thong supa kotsi e leng hazard e tla dula e le teng mme ke tlo bue hazard e re tlotla re bua ka yona ke mollo o tla dula o le teng nako yotlhe empa gere ge re etsa bang ge theola segatlha sa teng sa gore go qetelele go na leng go na le melelo e re senyetsang thepa ya rona e na le maphelo a rona le dimela ka kakaretso mme ka go rialo ke ne ke re ke tla kopa ke fe tate Lekulo a ka qhatsetse basotho gorena e be nao ba tshwaretse basotho e mme re re tla tataiswa tse dingwe re se re tla tataiswa ke diposo ke a leboa over to yourself
1: a ke a leboa se sekwati jele kana te sekwati a sa boletse gore ofisi ene ya rona e sebetsana le taba tse ngata golo ba motho mongwe a ka ipotsa gorena gantlentle batho ba ngata ba tseba fela ge le batho ba ditimamollo bonnete ga go batho ba ditimamollo fela empa ena o timamollo e le karolwana ya mosebetsi o go o etsang mosebetsi wa mantlhantlha o go o sebetsang kapa o tobanang le rona ka kotlolo ko o tlhokomela tikologo environment ya bobedi ko o tlhokomela go boloka maphelo a rona e ka ba a tshwaseile maemong a dikoloi mo di tšhaisanang Yeah, ya boga go ka po yengwe ke yone eno ya go ga tatla ga sebetsana le taba ya go boloka thepa gahlano le mollo. E ka ba taba ya hore jole ka di bule ka environment ge tatla ga di bana lo hore environment e bona se la faletswe ke yengwe ya mesebetsi ya rona. Ka pa e tlokile botsitso ka le bakala maemo a le godimo. Taba tsena ka ofela di amana le ofisi ya rona. Ge ka ba le motho o tla fumana go wetse dilo mong. Ke rona ba tla bona gore bane rona ba sotho ke motho ga mohlomphala ha sa a motho ha a shoka sotho. So ntsa hloka tlokomelo le ha sa thutse. Jwale ge ke mosebetsi wa rona ha sa le mono ma sa fihleleng ha bonolo ge bona le go ga motho sa ga mo pakeja ga mo be a se bakeng sa ne pa hetseng ka hlompho. Ge na le nako ena na ya dipula mo o tla fumana gore re dubana le batho bana ba tla tshela dinokeng ba tshelela metseng e meng ke ofisi ya rona e thusang batho bano ga ebe maphelo a sa le tsitsi ga ba pholose kapa ga sa le siko ga ba beye bakeng se nepagetseng ka segeti se tlhokagalang re le basotho le bana ga o futhumetse e le go kere na le tladi ofisi ya rona ga o ka sheba mosebetsi wa yona selemong o fapana la da dinako tsa seleng nakong eo go chesang gaholo ga tseba go bana ba ile tola ba tlokotsing go ba ka gangwa ke metsi ga pula dina gaholo ga tseba go basotho ba tlo tshela dinokana jele ka gamago go ele ka naga ya gona ena dinoka le dinokana e se gotlhe mo go nang le magogo ha nakong ena ya ga o futhumetse gape ke mo o tla fumana go a bogolo ba nako ke nako go kgonang go ithapolola go ithabisa bane jale tlabe re thabetse taba ena ya go futhumala le mantsi bua ke nako ne o tla fumana gore mokgwa wa dinota a ileng kao fela ke ntho tse re ntshang ka matlong re chaisa late and then e qetelela e re amanya le taba yang ya dikotsi maphelo a rona a fitlha a batlokotsing malalolatlheng a dikoloi ke ana mone ke re tla ba rona jale tsatsing le kasheko re tlile boemong mo re nakong ya selemo eo re reng go phodile gagolo mme nakong ena eo go phodileng gagolo ke sentse re tseba jwale ka le mosebetsi wa rona gore e tlokotsi e tlotla e hlaela basotho kapo mosebetsi o tlo go hlaela go le ka o pholosa basotho le thepa ya bona ke ya mollo ka lebaka la go iphuthumatsa go banda le tla di tla o tla dumelana le nna le momamedi wa PCFM gore go tsatsino na le na fela kapo nakong ena ya gona jwale fela re se re sebedisitse mollo e ka ba go seng fela go sapa metsi ana ba hloka ga futhumatse mari ya tsena go ha go bebe go ka hlapa ka metsi a bata ka sebeditse mollo ho go ebe re jile dijo ka sebeditse mollo le taba ya go ba nyane ke ntse ke bua le momamedi wa PC yana jwale ke taba ya mollo so ke ne ke re ka mehla le nana ba sotho ba ka ithuta ka pa ba elellwa go na ntho tho mollo e bohlokwa ha ka ya maphelong a go ke tloelo ga ke bua le batho ba holo holo ba ba nyanyana go bana le bona ga bua le bona ka tabatsena ke go bona ha ke ba qokela ka mollo ke ga mollo ke motswalle wa motho wa gala ba motswalle eno wa motho ke motho ya hlokang ana le meolwane ya sa hlokong go itlolwe mollo ha ba tloga ba nyaneng meolwane eo setswalle sa hao le yena jole ka ga sebedisana lona letsatsi le letsatsi o ka qetelletseng o bona e ka go sotlwaetse ntho itse ha nna ke a tseba hore ha ka mona ke tloetse ntho itseng re le batho ba ditima mollo le pholoso se ka ba wa sia mollo o ntse o tuka ke yona ntlha ke me re buang ka yona rere basotho ba eso ke mariana jwa leje e tsa bonnete ba gore ga o si mollo o ntse o tuka re ga o si mollo o ntse o tuka wang ke batle gore ka ha ke sele nako ke sebetsa le basotho ke batla gore ga ke etsa mehlala ke etse mehlala eo basotho ba mamedi ba PC ba bangwe ba bona batla o ke a e gopola taba enono ge le ka ga ba le kotsi e nngwe ya dilemo go betswana mono moo ntlo ileng ya chaicheswa ke tlop mo e ne e le nakong ena ya maria ya ba monga mosi a sile tlop cha ikela mabakeng a hae ha ona taba o bitswa a sa tloswa mabakeng a hae mane ne ntlwe papisi ya boroko e se ya paretswe ke mosi a ga fitlha mono re le di-firefighter ga re fumana gore ntho mo le maditseng ko gore o sile mollo a tswa a o sia ka mo ona o ntse tsa wa ntse o tuta ge renale ofisi ona le ndi Simon yo ono bona le ka ho sa tswa tlua ho yona mnga yona o isile a laitile tlup tlup ya futhumala ya fitla tshwatla ya wela ka ga le boxe la matsetse di file tsa hae ka bona hana kwa na kwa a tlwa ba ke seno ya go se seng ona ka office ino ha ke hanga ba ka botsala ba ka handle ya ba tlup ene ga ba ka la motsheso e fitla etsa wa e fitla ya leta ntotseno mpa fela na go yo o nga di million yona nda detla di ka le boss ka ba ga ya halala e nyanyana ho ba di ne tlontla ma hore ke le ke o hlalosa pele ho rona mollo ho go tlo be o tlo be ding na e bile ho etsa la itle ga ke bua ka mehlala ena motho a tsebe o bua bona ba gona ba so tegele beletse go mollo go be ding ho tla me o tlo be fela ga ntinyane ha o jwalo motsheso ka bona fela o ipakela mollo ana wa le jenata ba tsentse re bua ka tsona tse bileng re ge tsepa misitse mo e gutlo ho tsona tsere tseba ho go di akahlela le sotho mona ke mona mo reng ga tisa o sia mollo ka moga ho bane ge le ka ho ifuthumatsa dibakatsa go pata potidi jwale ke re ke tla ho mohlala o mongwa ho qetela ho le ka ba le selemo se se mono mo mona mona na ofisi nya gona ya dithuto mona na NTTC ke batla ho ibitsa ka mogwe se bitswa ka teng mo media tlase le se tuke e nta
0: on that
1: re le ga fumana basebetsi ba mone mong a sile itaga ka tlasa tafole e bile ka pela tafole ka mone le re ke ha ya di file tsa hae ke bona na sile o ka tla futhumala re la ga tla ga bitswa ha rampa ya bosibu bo hora ya pila ga bika botsa tsile sa hlamang o ya ka mogwe go balana kwa matsatsi ya teng e le go bane ho so ho tsha ka mone jwale ke taba tse ke reng basotho ba eso ha ba ile le taba ina ya hore ha re ntse re ifuthumatsa ha re hlokomeleng ge ba ga ba le yenyana ya hore getloetse rona a ke a tseba hore itagena ya ka ha ga ga isi ile di ha no ndwe ga ba ba itse sa mona ba ha we ka wetsa ya lo fela o so bile gahlano le lepetjo la gona le gege se ka sia mollo o ntse o tuka ke bona ka boholo ba taba tsena tse ke bile nga tsona tsa go se ka sia mollo ka moga o ntse o tuka ke buile ka melo ye ipakelwang fela ke motlakase empa ha ke bontse mosotho wa heso ke a tsaya PC ke re di o kgolo ka gana ga ka mona ge mangwetso le ha iswa magokwa ha ke buile batho bano ba senang metlakase fela ba ntse ba hloka go sebedisa metsi kapa ba na le yona o bana ha e kwana boholo ba nako go sebedisa dipatsi jale re basotho ba heso ha o besitse lefone la gao moo o ye ka nnete e tsa bonnete ba gore mollo o a lositse gobane tlase e ka tlola mono ya tšhesa sebakeng se wena o no o sa ikemisetsa gore mollo o e tsa le go yona ye nngwe ye kotsi haholo e yona ebileng le masego mona e re tlhaelang ke na o ifuthumatsa ka thepene re bitsang dipaola sa sekwate taba ya mollo ha re ifuthumaditse re nkile paola re bitsa batho ba tlo omana ba rena ha ke gotse ka paola na obanyane jalo ke se ikwa ga ke le redio masego mona ke se ke sola taba paola ha ke sole paola fela ke re ntho o thong mollo o sa tsotelele na go tuka eng paole monono ntho e ne e re e bitsang motšheso lelakabe le mesi ke ditholwana fela tsa mollo a se gona go e leng mollo go e leng mollo ke moo go tšhang gona go fetoang moya gore e tsebe o kopana leng le moya o ne go o hemang jale kotsi e golo ya mollo gore mollo o tswele pele go tuka le o futhumatsa o tlhoka moya ona o getsang jwang go hemang le gona jale basotho ba eso ka mantswana kege ha re ifuthumatsa ka dipaola o ye ka nnete gampe re etseng gore go dule go na le lesedi le ga be le kenya moya o batang fela re gopole gore jale moya ona o hemang o bitswang oxygen ka tlong ka mono go se go tsekisana le paola e ne re itshetseng ka moo ke tla etsa motlhala o bonolo o basotho ba tla ukusa ka pelenyana ga tseba gore bana ba banyanyana tsile ba hemang ka yona ba hema ka mogonyana o bobebe o bane le matshwafo a bona a sa batla fokofoko o tla bona ha ba qeta o kena ba fitla ba hatsetse ba itjela papading ka pa batswana he ka pa batswa hona sekolong ba fitla ba kolobile ha ba qala ba ikomokomosa mo dipota habedi a ga go fela o etsa wa what you are saying what you mean
0: ire getle re mathele ka mona ka bora matheola bontate re a gotla.
3: Come home to Pick and Pay with more savings every day. Smart shoppers get 900 gram Bokomo Wheat Bix, two for only 52 Maluti 99. And 170 gram no-name shredded tuna, two for only 35 Maluti. Come home to Pick and Pay. Valid 21 to 31 May. T's and C's apply.
0: Ntsoma metse PCFM ke metse tswele shomene metse supile mo mamedi re fara letse hora ya le shomene metse medi bondate ha re hatene mpele
2: ke ya le bonda de nda de mapule
0: e ya ndate
2: ya ta ba nda de le kulwantsa buya ka yo ke ta ba e bohloko a holo bana batho ha ge le hloko go bana hangata ho feta hanyane ta ba yona ena ntsa buya ka yona ya Messi ena e ba kwa ke dipaola tsa gona ke yona qetela eng ke le maphelo a gona yona ha ke batlo go nne ke pota pota le ke yona qetela eng ka maphelo a gona ha mollo tuka ha kapo e ka ba mollo wa paola e ka ba hithaga ya motlakase ka ba hithaga ga se ka ba hithaga ya eng hona le mosimono le ho ke keng ho bona hona le mosimono o tswa mono lo ka ha boletse ho ke dikidi thore mosiki eng wa drama tsa mollo ha mollo tuka ke le mosiona na hona le mosio bi jong carbon monoxide mono no hantho tsene tse di etsa ka ha mollo qala ho tuka fela mosiono ha hona tatso ha o bona hale e bile ha hona mmala ke mosio go tsika tsela e kgetheileng mosiono ho baneleng ona ntho e etsa mosebetsi yana ke ho go fela ka tlung ka mono na o fihla ho etsa oja moya ona ho hlokileng ere o hemang wa oja ho fihlela moya ono bile o entse o fedile ha moya o qala ho fela fela like khona lo ya go ka o ka ofgala lefatshelena o yodimo jwale ke ka hona o buile ha ba mo utlwe re utlwe ba sotwa iso o buile ka taba hore ha re sieng le sedinyana ha ba sa sieng le sedi bonyane ka mogametso tswe le shome ka po ho isa le shome le metso mehlano o be sitse ka tlunga mo o ka nno buile monyako moya o hlokileng o noetse o no gona o kena o bana jwale ha mphena e qala e hatella moya o no hlokileng ona e ya o ja ha e fela fela matswa wa teng o tla ukwe ka ona o tla ukwe o tshwara ke hlo o tla ukwe ka watsekela o tla ukwe o khathala mme ntho tsene ka o fela tsona ha di uetsa lla o tlo tsebe hore ye wena mo sotho a iso o se ka ba nka hore ha ke mo Jesu ona ke khathatswa ke mo Jesu ka poki o tlo ka poki a futuma o tlo ile hloko hore jwale o sontso o so etsa mosiwane kwa na o so ngile se baka se sengata ka tlunga mono moya o hlekile ngo so lesiyo me ha ka tle ho gwala fela na di mapuli e tle ka na ba gwala tse go re tsho ka ka tla se getse tla le ba lo ibana ba bo gona mane se tse ba itse le tsa ba lo iba itwela ntho tse ba itwela ntso na be sentse ge ke bona ba bona ile mane fela ile wena yentse ngwe o sa ela hloko gore taba eno e ke yona e ka qetella eng e ntse taba tsa mofuta ono mme taba eno e re ho rona ka nete bomelo bontate ba sotho haiso ha re ile hloko taba eno a dipaola eno ha ne re bule menyako re se be se re ka diseletsa le ka phate ya ntjanyana ne be re nkile se re ka dile ka yona menyako mana gore ho se ka wa le lesedi ho ha ke phoso ya pele taba engwe ke ena ntate mapule taba engwe ke taba ena na ya melo ena e re bakang ya hlaha ena hlaha ha e tshamane mane mane mane ntho mane na tho te mane hlaha e ka re bakela ditlamorao tse ding tse bodutule yona ka tsela e kgetheileng mme taba ena ya hlaha e ka bakwa ha e tloetsa la hlathe mane fela tate lekulu wa tlampakela le malapeng a rona ka e baka re le batho re na le ntho ena re reng re chesa toti ho chesa toti nate lekulo o hlakisitse hore se ke wa siya mollo o ntse o etsa jwang o ntse o tuka mme toti ena hangata malapeng mane a gona mane ne mo go dulang teng e ka ba malapeng a gona matle ane kapo mane mo re hirileng teng mane ne hangata re fitlha re chesa toti ga keta motho wa efogalela o sa tsotelele o tsotelanona toti e nna ka go yona na e na leng go na le dibotlolo tsena tsa dinyanyatsi tsa gona tsa mmele gona le botlolo tse tsa didumo go na le botlolo tsa tse re reng di fedile mme botlolo tseno ga ditala diuka mofutu fela di etsa di a phatlhoa ke ka gona le tsona go tsona mono ka ga jele re tswa fa le go bala ge le basotho go ntse go ngotse go seke wa e beya matlaseding a letsatsi kapo festering kapo kae e beye mo sebakeng se jwang se phodileng jale taba ena na ga ditala diuka motšheso fela le yona mane botlolo ena o ntse go e fedile ya sprayer if go na le ntho e sa leletseng ka mono ka gare ka mono ga ditala diuka motšheso fela ya kokomo e etsa e a phatlho e a tobola e be manye tsena ditlhatse tsena se di wela kae se di wela jwang bo mme e be tlhaa e etsa e qetelela e kgoma hana tla helwa le ha ikatela ikoma o etsa la ranga yona e ya ka ndwa pele etlo ya etlo ya ka etlo ya malapeng a gona mang e rota e senya diremo tsa gona tse kang bomajwang le bodin le bodin le bodin e rota e bela e senya le diremo tsena tsa gona tse kang bo ma difate tsena tseo re thusang go reetsa re fumara moya ona ona o tlhokileng yentse di bua ka gona go bana re nga moya o tlhokileng ka difate tsena jwale e katela e bola tsona difate tsena e bola le boleng ba bang ba jwang bonana peo ena e atšha go fate ya mangope mane ne golo ya mobu ya qalelela mane jwale ka baka la gobaneng jwale re jisitse mo onono ge re kana kongwe ge re batla tala ge le badisana kapa ge re batla gore ge lele ka phokojwe ka yona tsela e nono o santse o bile ukwa gore sentse bile ba ikagala le gore tlamogao tse seng gape gore re baleisa magae ana a diphoofolo ga re sa tla ba le diphoofolo tse tlaga monana tse re tlang go di bona batho ba ba ba iphidisa ka nosi nate le kuru nosi ke ngwe ya ntho tse botlhokwa ka go fetisisa gobane ya phekola le go phekola mogao ngwona ge ja mage yona go thibela sefuba ke nako tsa difubana ja le jenale na nosi e tla dula mo ntse e sotlwa moo eotsatsi e le leleng go besiwe o tshisiwe na ke bega ga ba bona taba eno no ge basotho ba eso mme ke re go rona kanete ga re ke re iketse molemo ge ke re tloele ngwetshe sa tlaga ge ke re tloele ngwetshe sa legulo magulo ana wa gona gobane ke teng moo moruo wa ona wa gona wa phoofolo o phoofolo o tetelelang o etsang o fumana dijo teng o phelang gona teng mme taba engwe gape-gape ke yone re na le bo magegeng go gape-gape dinnye tsenatse methogo ena a bona e atšhano ke ba ka qetela ge ba le phate ya ngaka re ke ka qetela ge ba le bo tlweng ge ba qetela ge ba le boeng mme tseno ka go fela ga tsona ke taba ya mollong data ya mabule e nngwe gape-gape e botlhokwa ka go fetisisa megwabo ga o kala osa fela mogwabo ulang ka balang e tlo baleng nna a re sa tla ba le metsi ga re na ba le metsi wa metsi keng ke bophelo o ke ba phela ntle le metsi jalo megwabo ena ga e fitlha e tšhamang date le kulo mane e omelela mane ga re sa tla ba le mo rereng jwale re na le metlhodi e nepaetseng ya metsi ga ntse ke tshwanetsena kere re batswadi ba rona malapeng moo gona beng ba badisana ga re eletseng badisana ba gona gore ge tle ba tlhatlhobe taba eno ya gona ga ba chesana ditlamogao tsa ntho e batla ba eetsana ke efe ke edifeng tse tlama le maphelo a bona go sa sa bone ga gona mo batla qetelela se ba qetelela ba oga metsi teng ta dele kulu
1: ga ke batlo le gore ke kene go tsona ke tlatseletse ka mogomong wa mo go tlotla ge ile ga bua nyanyana ka taba ya boikomoso ka dihitara masegong ke bule ne se re tshwere ka kwana ka bo rona gagolo jale ke re e nngwe ya ntho tse e tlwaeleileng diofisi mona ka dihitara tsenana ge tlwaetse gore re ikekeletse mokgwa wa ya reng ka di-extension court and tshebediso ya extension court ka go otloloa extension court e iketseditswe fela gore o e sebedise bonyane matsatsi a 95 kapa 90 days e lekana gore ebe o sebedisa extension court ke a pele ya bobedi ga ya etsetswa wa yaga ke nnete basotho baeso ba seke ba re jale ke tla ka o tla baphedisa ka thata gobane re na le ke nnete re na le matlo ano a nang le di-readyboard-e o tla fumana gore o tlo kgone gore o emane ne frige mane o tlameha go sebedisa extension court fela nnete yona re tlameya gore re e bue e le gore mo o kgonala gore dintho dikobee nne dikobee basotho ba eso a seke ga o yaga matlo ka extension court malapeng mono le diofising mono ga o waeshe ba fumana gore ile a partition ntlo ena ne ntse e tseditswe polaka tse pedi kapa ofisi eng ga mosebetsi ntse o eketseya kapa bae bahiriwa ba ba bangata ba fitlha e partitionwa fela taba dipolaka ga ba e tsotelela ana jena go a bata ke maria fela re tsekisana polaka e le nngwe mane mo re sile mong a ka mmeka mane no le yena go tlhoka hitaga le rona ka mona re tsewang re tlhoka hitaga ya pele ga re a tswetela le go bala gorona hitaga e tlhoka matlamakae go tswa polake mola polaka e ya rona e ntsha matlamakae extension court e yona e tsamaisa gobane na le maputla ga e ba ke bua ka taba ya gorona mollo ono o bitsang motlakase ke mollo o sebetsagalago o sebedisa matlhasedi anono a ka bang positive kapa ba negative but tsele o tsamayang ka ona dithapong monana o phalela jwalo ka metsi jwale ga o sheba di-extension court le ka matlho fela le ka mahlo fela o tla e bona go ina e tinyanyana go feta in ibile o tla bo bona ga nga dine se tsanyana o tla e bona le bonolonyana ha o ka bana go a iphetla mo atrata tsena ka gana ka mona di le se tsanyana go feta tsa ya ne tinyanyana merere ha ka ga o ire ka mola shopa nyo le bengkele mane mongaka o a go ithute go go e bale go bona e sebedisa e gona go go tsamaisa matlama kae ho yona ho a isa se sebediswa so se tshwara so se sebediswa se se go se sebedisa sona se se hloka ho se futhungwatswe ka matlama kae engwe ya bobedi ke a ho o tla fumana hore extension cord ya se wa ya ile ka nna ka ntlong ka matlung ka mona ona le mo go fitlang ge ha tisa ge ha tisa ke mmete e bile le material ya bulia ba jela ye gela di plaka ka go munyengwe le material na le bulia le kwala mona ntse le tsa maru ma yona mese gidi o hopole go molophalla jwale ka ka metsi jwale so ka nana na ha ontse gama o e gamolla ho etsala wa nka taba ya go phalla wa mollo ka ga thapotseo plastic tsena tse khafagileng tse suletileng nyoyo go ba bobebe gore di ukwe bohloko go bane di tla be di futhumala jwale e bile ontse ona le disturbance ene ya 20 ye gama e gamolla e gama e gamol jole ba se tloetsa ha re lokiseng hore malapa a rona di office tsa rona ha ebe re ntse re iketsa thepa le mogwa wa dipolaka lona go eketse fridge e plakwe plakeng ya yona stofu se plakwe ya stofu sona ba se hlokomela ba setle sahane tse ding setle sahane dipolaka tsena tse tlwa di ileng
0: ebe di se a didi
1: ebe se a didi ya jole ba tla ma polaka e tla tsamaisa matla ao a lekaneng gore atle stofu moo jwale rere a ba setho ba eso tlhokomelang taba tsena kaofela e se ka ga gore ka ntho wa fitlha fela o se e sebedisa o sa bala le o bala re na le e nngwe e le yona ka nnete ntse le tlhoba boroko ke ne ya gore re na le dihitara tsena tsa gase e ne e re phehang ka yona o tla fumana gore o kue gase ene e kgolo e nana e le yone e ke bona basotho ba bago ba ere ke gore a qete mari ya bo motlhomong o sena motlha ile a ka boela lebenkeleng but kotsi yona ke ya gore yona itara eo ya gase ga e bala le go e bala e tse bontshitse go yona mono o sebedisa gase e ne e nyanyana ene e ne ya go qetela 9 kg di gase mona ke gase ene e nyana ebile ga o e shebile le bophamo ba yona bolekana le yona itara eo jalo gona ge le di-firefighter gagege ga ngata go fetanyanyana melelo jale ka ga e fapane ke sa tla go yona fela mollo o na o gereng o tla bo batlwa ke dibeso tse moya go ba bobebe gore o laole ga o kwala molongwana wa teng ga o ka wa kwala valve eno e ntshang moya o na o sebeso sena se tukang go ba bobebe gore o ka qeteletse o tlile be mong ba gore o laole mollo o qadiweng ke taba ya sebeso seno jale ka nako tse dingwe ka tlo fumana gore yona gase ga kapa ga ngata go fetanyanyana la re kopela batho ga o bobebe gagolo go nako e seng e qadile mollo e be o e lata le ka gare ntse e le ka tlong ka moo go tla bona le pherekano e ngata o tlameya gore re kgothaletse gore o enke o tswele ka yona ka ntle o tsebo ga e sebetsa ga monate ka ntle bakeng se buleileng jale o so ka nagana gona ga e ba stofo sa gago se sebedisa gase e ne e kgolo ena 48 kg e tlongwa ke ma le yona 19 ebima 99 tsetsetse le 14 ebima ga se ntho o ka baba wa eng ka yaba o tswa ka yona ka ntle ka monono o golo e sebeletsa ka ntle gantlentle basotho ba eso dibeso tse kang bo gase ge ntse re kgothaletsa gore ke tle ke tlakise e nngwe ya nnete ya taba ntse re kgothaletsa gore di etsetswe mokgwa wa go munyana ya tsona kgenyana ya tsona ka ntle ka mona ditle ka transportation ya mathumbo fela go tla mo tlo sebediswa teng empa ge tena o kwa se re bua e ka e ka ga di amoela go bane re ge tseba tse dintsa dikholotso tsa naha ya rona o ka nnete o ka na fumana ntse o go besitse ka mono ya ga le pele stofu sitima e belo ga se yone tshile ga ja ga teng a o seo ka go tlhopha bemo ba go tsitsisa gantle jale rere ga o qetile ka gore o batla o e sebedisa ka tlong e tsa gase e ne e rereng
4: re bone ka ga re go tla ba bobebe go e boloke go wena go ha e o molo o tswela taolong ka po o tswa setswalle sa lona tlase go bo bobebe go lwena o itwanelle go bana o sa itwanelle e le molo o ka qeta dongolong le ngwene ntse se re na le tsona o fihlela na go ntsa ona jwale jena ha o bona lwa hologe ge ka boela ga di thola hape jwale ge ke sa lona ga semmono ge ha re tloeleng yena ya hore ga se ene ha o wena wa tseba hore ha e sentse e tlo fela yang ha di go se na eng khiswa keng ha e be David a bile ine na le ntwe ka ga bitsa mpogeseng a tana go ntse eng tletse jwale ha e fela e tlameha ong ga o tlameha hona le ntwe phoso mo
0: e ba re ha eng kha tsena a hile
4: e ba
0: ha ke na pa yona
4: ha e ga leng ga jena tsvene ga nyina go yona
0: ya fela ga
4: a bo se dwe
0: o tsene ke kang ke nete
4: e ka dite
0: ke ka u ko re hila mongaka e re ke se fela re tletse o tata phethela mo hlomo lo ba fa di nomoro se ba me di re ke tsa tsena fela
5: ana moga wa ho wa dipolitiki o se o itukiseditse di kgetho tse tlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power.

0: dutse mane a dutse mona ho hle mona ba le ka kopa thuso ha bana ha ba dule ka matlung ba ipata me ba le ka ho atamela sepolesa hore ba tshireletse he ke maemo a teng ka mona ka Afrika Borwa ntate go ba nuvela ho thuka la mashuma mararo ba be ba tswile ka hare ho Afrika Borwa ntate e be ditaba tse di risa kae
1: ke a leboha ntate taba tsena di tibile haholo di hloka nako e telele empa he ntumelle ntate le bamamedi hore ke tle ke leke hore ke tle ke di akaretse ka mokgwa di tla utlwahala ka teng ke rata hore ke tle ke qale ka hore motho e mong le e mong lefatsheng o na le dintho tseo a nang le matla a ho di kgetha ho na le tseo a senang matla a ho di kgetha haholo hore di etsagale ke rata hore ke tle ke etse mohlala wa hore nna le wena ntate le bamamedi ha re a kgetha hore re be maAfrika ha re a kgetha hore re hlahele Lesotho ha re a kgetha hore re hlahele Afrika empa re iphumane re hlahetse hona teng e se ka boikgethelo mme ke boele hape ke supe hore ketsahalo e nngwe le e nngwe ntate makutle le bamamedi e etsahala ka lebaka ha e etsahale fela tje jwale taba ena e re tlisa tabeng ya hore ditaba tse ntseng di etsahala Republic ya Afrika Borwa ke ditaba tse etsahalang ka mabaka re a tseba kapa re sa tsebe fela ho teng ehlile ho na le lebaka la hore ebe ho etsahala ditaba tse jwalo mme ke etsahalo enono e etsahalang Afrika Borwa e romela molaetsa ho maAfrika ohle e romela molaetsa ho Basotho banono bo horeng o ile wa bua le bona ka bophelo wa bona jwale ha bohlokwa e se le hore na e mong le e mong Afrika e mong le e mong eo e leng Mosotho o amohela molaetsa wa mofuta ofeng ketsahalong ena hobane melaetsa e mengata yona fela he taba ke hore na ho e mong le e mong molaetsa ke ofeng ke lakatsa hore ntate jwalo ka ke itse taba tsena di ngata ke se ke be ka ya tabeng ya hore na melaetsa ke efeng hona jwale ke se ke ya tabeng ya hore na e ka ba se etsang hore ketsahalo e se bakileng hore ho be re be maemong a je Afrika Borwa ke eng taba e bakileng maemo ana re ke re shebe taba eng mme sesosa ntate mme e ka ba dintho tse ngata tseo e leng disosa tsa taba ena empa nna hona jwale ha ke bua le wena le bamamedi ke bona disosa tse tharo mme ke re ho hlohla ke hore di ka feta mona empa tse ke bonang di le ka sehlohong di ka ba tharo ya pele ke taba ya bokoloni se susumetsang hore e be ho na le maemo a tjena ke ditaba tsa bokolone bo e leng hore bo ile ba re tlisetsa madiboho a bokolone a neng a ntse a le siyo pele kgalekgale kwana jwale madiboho ana a bokolone ke ona a ileng a re arola mme re a tseba hore ka ona madiboho ona ano a bokolone jwale naha ena ya South Africa ile ya ba teng ka lona lebaka lona leo e leng mona moo ho etsahalang dintho tsena mme ke tle ke supe hore ke bomadimabe hore motho wa mo Afrika a sa kgethang hore a hlahele Afrika a ketelletse jwale ho thwe ke molata mobung wa Afrika ke bomadimabe taba eno empa ke ditaba ke bokolone kutlwisiso ena ke kutlwisiso e jetsweng ke bokolone ka ho etsa madiboho ana ao re seng re na le ona letsatsing la kajeno mme motho ha o thotse o shebeletse hape mokono batho bana bo thweng ke batho ba matswantle a se makgowa ke maAfrika mme kgethollo ena e etsetswang maAfrika mobung wa bona a se taba e nepahetseng taba eno haholoholo kwana ha o sena motho ya kgethileng hore

0: Hora ke ya boraro ho PCFM di hlotsa ditaba o di ballwa ke thato mafanteri mo mamedi khotso. Le tona le sa tswa hlomamiswa ofising ya tona kgolo Mmakatleho Motswasele le re ha go amoheleha hore ebe bahlanka ba dihalahala ba ntse ba lla ka meputso ya bona e le ha tshepisa ho tla lokisa a mang a mathata lekaleng lena. Sepolesa se boela se ipiletsa ho setšhaba ho ela hloko kotsi ya motlakase ka gore se qobe ho etsa kgokelo tse seng molaong. Banka e kgolo ya Lesotho e tshwere seboka se mabapi le botsitso ba ditšhelete pejana bekeng ena go tshotlha tsela yeo Lesotho le ka itshematlelang hara maemo a renang a moruo. Ho tsa matšhaba, Sierra Leone ke naga ya moraorao ho amohela melata e qositsweng mobung wa Amerika tlasa tumellano ya yona le dinaga tse mmalwa tsa Afrika. Tlaleho ke hore sefofane se hlophisitsweng ke mmuso wa Ghana ho kgutlisetsa baahi ba phelang Afrika Borwa hae se tloile boemafofaneng ba O.R. Tambo ka mopalami a le mong. Fumana ditaba ka botlalo ha metsotso e le 15 ka morao ho hora ya bosupa.
1: My Boom Boom Band, DJ Boots, Monday to Thursday, 3 to 6 p.m.

0: ba buile ba fella jalo go tsenya sefofane ali ya gajana me bona le ga mazala ga tole Robert Kelly e le ntabe yo ene sa je se batho ba gana ditheoelang gore ha Robert ke ga mane mona o tshwetse o nyana
1: empa nna ene se gethe ene se gethe ali ya ka utlwa ene sa je se batho ba ngata ditheoela ene se gethe ali
0: a sa ma Robert ke na mushiti
1: na mushiti mo mushita ke wetsa mputse
0: a mujile ga hlo
1: la le dilemo di kae hebo nyane ke le kutlwa go kana bona mojele ka tlhogo 18 tsala na sana le bikarabelo
0: ene go tna ntsa le mogolo man
1: Kelly ya khola boma o tsho bo 30 years
0: ya na sa bo 30 something
1: kana go
0: ka bo late 20s
1: je mo tla late 10 a sa ka o se re question a ho baba
0: mal taba le
1: no ene ke re se ka question a ho but hey, a ke bele motho a qala ba 18 o sana le boikarabelo ka bophelo ba o sa tseba gore na o etsang ntsa sa itseng ha o tshwanele ha o le mo di 17 ya class tse re tshwere mo nontso le monyane ya tso hloka guidance ya mabelo peace FM re tlo sheba melaetsa ya hao 62000956 hashtag the mention afternoon drive re rutla fela gona wena o mametse lo kae ka mogabo ge sheba ka pelenyana fela ga tseba o feta reng ke mehala botse na re tsetile ka roll call o hoetsa lefa
0: ya ga petela good afternoon team ke mametse ka 95.6 ke le ka ha motshweneng pela traffic robot ke bra nuts wa ditabane ka ento ga ntana ke manyelo di robot ga motshweneng le dales
1: dali dali ke tsebe ka net
0: oba nyamela bathe
1: hey
0: ha ba professor ba nyametse fe
1: eh bo ga pura pere
0: wow
1: ka fela batho ba seletsa botsa thata ka ntle ka mmm na kongwe ba ile kae ka ba lo fata metsuntsunyane wa bona 2121956+2665956 e ke bone ntse ile ku jetsa kere re shebile re wa tseba ha o le sebohudi ha o le na eng Africa borwa tshela pe nkwano ntse tsa dithotse ngate ntse ke bua ka mogena mothupi ne ke shebile o seng hantsa bua ka dipapadi wa bana ba ne ke presenter sports ka bana ka ENCA jele a bontsha hore hey ka bana ka DRC wa bana ba se balo kana ba itse balo gimela kae ke tlotla mme di re tlontsetsa mona go bolela na o itse se balo gimela kae e bola ka mono se se qalletse hata
0: se hlasetse
1: sela e se hlasetse mmamedi ka mane ka DRC e bola wa bana e bola ke e bola mmamedi ha ntwe ha e hemisi na ha yena ha e hemisi ho ha
0: se qadile mo ferefe
1: se qadile hape hape se hlaletse ka nnete mmamedi ai wena ke mathata hona
0: tsho ha ma bomse
1: PC?
0: Hello.

0: bashala bo tholi sina le bashala bo bo exotise bo tshepo bana ba balakane ba tla ba le teng ba re ga se ya o le bohela mokheisa ka mo
1: nightly na na le ga ga ga mo hopa gitle ya ksa ke tsa mosebetsi ha le ga mo gitle ya ksa
0: ha o sa tla ha le ntle mo
1: ha a tsa tla mo nna ba tlo
2: mokheisa
0: o sa nwe tshele ya ba le tsena ke ya go na botsimo la ka ba tloa ga ta ma tsheka ga e paka ja ba bona wa ga ta ka pa le ga tle ka tle ga tle thapelo tse se nang ga mene tsela le se sula le le
2: ke la bone ke le tsatsi le thapelo ke batla o bine yane ya thapelo se ka bina se kusele ka ncane
0: e
2: se subsidy ha go utle ke efeng e reng
0: ya ha o tsiele e ne ke ya ha wa tsho go gata di sila ke le ke nako ya di sila ha jwale o se
1: mgozo ga le ba u ba ba bile la ba ba
2: I
1: don't know piece of 2 1 2 1 2 1 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Botswana ke le rata
2: e re ke bana na o itse motse mmo
1: re bo wa di se ba hana di baga tsa botswana o tsipa kona teng
2: no ne ke na na ke tsipa ka se seng
1: ke okay
2: ne se na ke se tsene ke batla go ne se tsana le seneng ke ho so
1: oh la na o tswana kona
2: ke ya
1: no lo itsa
2: how
1: okay on a 21 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

0: Ei, meu tati.
1: Só pra uma lambe.
0: Ah, aqui na parede, aqui na parede, meu tati, aqui tu vai. Ô, ele, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô,
1: ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô,
0: ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô,
1: ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô,
2: ô, ô, ô, a o kitla me akibue ke be ke bua ntse go le ke mama ke a mojetsa ke re boots ke fapane le wena go ntlwele ke tsamae
1: a ke be dotila
0: ya ya ya ya a tsafuka ga motho a tie
1: a tsafuka a oa
0: oa motho a tie
1: a go dia ba tshegas.
0: Ai, botsotsi motho a tie. Ha, botsotsi motho a tie. Ntse di tlela hantle ka nnete. So far so good.
1: Bua nna tla ga je ka pojwele focus ke mo hopala fatshe.
0: Motho a tie.
1: Na di tla ga ka je ka po focus ke mo hopala fatshe.
0: A di tla ga ka motho a tie. Tla ga ka tsona. Mo hopala fatshe tla ba tsane tsa. Tsane tsa Europe bona mo di o ga ka teng he mo no bane. Na ha dingata o na le ba fara ba tla sa be nne sa ba tsebi mo no. Mohlomo mba ntse mba bapala ka gare go leki tsa dinaga tsa bona le be e leng gore ntse ba bapala leki ntse di ntse itseng mohlomo ntse e seng golo wa kalo be e leng gore ba bitsitswe ke bona batho o tlhaya mo gore motho a tie bo Barcelona, bo Real Madrid, bo Atletico Madrid ke bone gore tshisimieno ntse a le teng gape next season bo Bayern Munich, Inter Milan ka mane ka Serie A, AC Milan bo Como e ne le betege seasoneng ena Bayern Munich ka mane, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, bo Eintracht Frankfurt, bo PSG, bo Lens, Lens la batla e kon contestela le tsa khatala ka mane ka fora, bo Monaco motho wa tie, re tla di bona ka nnete, re tla di bona bo Nice, re tla di bona ka nnete di tsella bo Lyon, re tla bona ka nnete di jarra ka dipapadi, jarra ka dipapadi motho wa tie o bua nnete, ha se bene ga pota, bo Liverpool, Manchester City, Chelsea ya reka season ka season e reka di bapadi tse ka etsang team million a ke tsebe o thata ba yona keng but nnete ko gore papadi tsa bopalo fatshe go tla rekwa motho a teng
1: a cheka se re tla bona le bo mo fukentse re tshepile gore ba tsama tsa mmadi tlhopa tse ba tlang le betereng yana haholo nako e ba tla bapala ka mane ka mopona fatshe ke dumela nna ke dumela cheka se ba tla fana papadi tlhopa tse betereng yana.
0: A e jalo motho a tie, jalo motho a tie ba tla fumana ba nnete ko gore motho e kang re lebile mo Fokeng o mnate motho a tie o mnate ke bone le mo Ronan Williams a buileng haholo ka yena re a mfanelwa ke talente e tlhokang go tlhokomelwa ya Aforika Borwa a bua ka nakwane a na ba susumetsa monga le Hugo Broso ga ke nako go kenye mfanelwa ke nako gore o kenye mfanelwa ga tla fumana David Game ya hae e ne le o bane Ronan Williams a na yo mo kwetlisi ya gae kgona ke nako gore o latlhele mfanane a etswa ntho monate ya bahe go tladile ka Mofokeng o tla fumana motho a tie but mo Mofokeng a re bue nnete ba tla kala o bodila Brugimane ya ba tla kala o bodila Brugimane motlhomong Boanderlecht-nyana e fela Boanderlecht le tsona se di le kae kae tla kala bodila Brugimane motho a tie ba otle-otle nako e ba fumanang game time ba ba monatenyana ke gona ba tla ya o tie kgolo le nako ano nothe setlhopha sa Barcelona nnete ko o na ke a tloa fela a sa phunyeletsa o bapalela senior team ya Barcelona ico le ba tla mo isa ka mane ka Barceloneng yennyane ba mo tlwaetse ditaba tsa ka mono prasia ba mo tlwaetse ba mo kenye culture ya ka mono le sengata na tla setlhopheng sa Barcelona motlhomong ka moga season o tse pedi motho a di a re bue nnete bolo ya Aforika Borwa a e soka e ba lebelenye kalokalo ka nnete ga tseba gore bo Steven Pienaar ke bona ba ileng ba ba monate ka ntle Lucas Gadebe le ena o la ba monate ka ntle Benny McCarthy o la ba monate ka ntle bo Lyle Foster ke bana gore ba gana go fitlhela boemo bo itseng so dipapadi tsa Aforika Borwa yes o na le tse ileng tsa ba monate batho ba strikela ka ntle motho a teng
1: tanki checkers
0: a monate fela motho a teng
1: tswela pele ngwana
0: ke re tsone mo British FM ka tsela mo shopping ka mo go ditaba di leng ka teng tsa tsela ka tseno mo British FM ele la bone beke ya tsa tsela ka tseno ele la bone beke nga ka le bitso ke thetela fa re ke phumo ke tsela ha pe ka le bitso ba ke ka ke mcheka na ke tsheka lo shira ke tsena vigeita of them waves ka mo khodi tabele dikate ba tla go dikala ka mo na fela ke shebe hemba re teacher fem ba tla dikala ka mo na fela ke shebe so pa sa de ben chichi ba tlo ngana be ke hemba re teacher fem ba tota ba lwane la jwalo gore ba dule ka ha ro top 8 ba boemong ba le somelong tse rubi ba boemong ba borobedi number 8 e le ngona mo no top 8 pela ngona team re teacher fem jwale ba tota ba pala le stopa sa mazuru enku engwa nil le ke nyao feta ke stopa sa Kaizer Chiefs ka ntla ya bloody elilepo mabre fisha pema a tle bo ke jaba go bola lepo ba nai bona ba le o tloba siyo papa di nyao tletela gatlalo le Chiefs United bloody elilepo ka le bagala o sele ai ba fana bana bana lu itebala ka le bagala o fela o celebrate ya ba wa tlobo o ba fana bana le bona ai khona jwale stopa sa den chichi ha o ka etela go se flope he ya ba stopa sa ne sa seven bosha ya sola e ben tsitsi ka dropa e be selen bo shikione e kenang jolo position 8 ka mo khodisa ba di katenga ya le lore ba o ba pala le so pasa mazulu ke tsaka mana ka deben e jolo ka bona he ba tsholla hore papari eno ba ya hape se be ba sebedisa le lepala la pirate le ile la ba le sebedisa ba itulela morao mono ya la ba ga etse palong hang o fela ba no pirate right of the 20 e bile yona di khona tse 19 ba itshwaretse bo khona e le ngwe fela mabre teacher pe ba ta tsholla hore ba tse ba lwane getlo na se bo ba o dile morao mono go bane taba yone ka nna ba kutsi go bona ka mogodi taba le dikatse mabre teacher pe ta bona he hore na taba yo tsa tama ka tla mo feng kirine den champion sa ba no ba se patino sa dimentiti ka mogodi taba le dikatse mabre teacher pe ta bona he hore na taba di tsa maya ka tla ya mo futa o feng tlo pa risa so pa sa Kaizer Chiefs e leng a river frostla go tsofete ka nne ditela yo Kaizer Chiefs e se bitse ka tinga holo ka golunya abo bedi ya dipapadi mo e leng gore ka nete ba se bitse mana tse ma bra fiche pema ba taba pala le so pa sa Chiefs United tsa tsena mokwelo ha ba bitse na tsa liki e di kwala ka mo khodi tabela le ka tinga ma bra fiche pema ne re tsabona he gore na taba ka tsa ma ka tla mofofe ba tsoba khotsa e khalida le e khaze ka nete he shetrika gore ka nete ya ikona ba taba ba khubi khubi le ke pesena sa Kaizer Chiefs dite genyana o feta se dire tse pedi tse tsileng ke le ga ile mona he ba ta kala season ba le ka hare ho MTN 8 ga ne pega maga season tse pedi e sa kene icon a ne te sale e ba re tshe pe ba bona tinyana ka go khuletse ba le ka ke ja le he ka bona go gona di class di tsa ka tla ya mo futo ofeng ba re tshe pe ba bona he go gona di class di tsa ka tla ya mo futo ofeng ha bua he river crossla we say I think if you look at this season you'll realize that there have been a lot of improvements since 2019 mabre tshe pema ona tsholwalo ha bua le bo raditaba ga ga ntao sheba se dine nyina ai o tla tsokomela hore ai ona di diphetuo tebile ntenga net mo ile ngore Kaizer Chiefs ibile betere ha holo feta season tse ding ka nete go tloa 2019 mabre tshe pema are I think we are on track to reach the same points tally that we achieved that season so ba nemba le tsona season ya 2019-20 or so compared to previous seasons there has been a lot of improvement and consistency from us as a players regarding both results and performance lelo re ka nete u dilo ga ba botsheng na paeteng re bona jwa le tsena go bona la ge le boemo bo ne paeteng ka nete ba hore go fitlhela di points tse o re nang le tsona season ya 2019 ka mo go di tabela ka 2020 sa se dinela ba le ba taba ha pa mo go pali ke ba phipiwa ke sundowns last minute ana ba pala ka ole kana le ba roka ba debile ba go gile pele sa go no go gile pele ya tebe ke a hopola ya ba mfanane ana jima mfane ana jima mfane ke mo le bala le bitso bana ba mo tlhagiso ba pala stopa sa pulukwane city ona lwale ana fishi kabala ba re ke lot kabala ba di ba pali tsa stopa sa no di pirate sa o ka etsa la ntongwe mafelong ana beke ka obi college se ba pali tse ka tsipinya ngwana no pirate se tla fumana le bitso tla fumana tlotlo ba tla lefuwa ke bathetsi ba sehopa sa Kaizer Chiefs ha se le ba mmamelodi sundowns mabre teacher fem jale frosla ore ka nnete ha o so sheba season ena o e bapisa le tse ding o tla tlhokomela gore ka nnete ha e khona ga batla ga phamise dikausi ka nnete a re ha o sheba le taba ya consistency gore ka nnete re performe ka tsela e itseng e leng gore ka nnete ha e tsitsinyee ha e theowe e ka po ha ke yo yo ke tlo ntla dintho tse leng hore ha di monate ha o sheba digital le performance ka mo khodi tabela dikatenga yo le ka bona mo re tshe pe morna ba ta ke tella ka tla ya mo tshofeng improvement yona e bile team mo re tshe pe improvement yona e bile team se bile ka se ba parisane Shede Dion, wa stopa sa golden arusa. E lo ngore hena ba pala stopa sa mazulu. Hana ola ya ga mfane ka kola ho marumo, ona mala ya tinga to mazulu. Ya ba osata stupinsina, sa golden arusa makala o 27 years. Sine ka nne ngotho ma 29 mothino. Ba mo sheba bona o tsile ntate mpa he. Hey, batho ba tswa ng Africa ha re kwana. Tsile ba bopileng ka yona e ka nna ba itse 27 e mo re pitse pema. Ka mo khuri ka ba ditse mo re bona re na mfane no a shede junior Dion. Ola du phere tso tu ya matla ba ke sa next season. Tse ga tla le magwele e ba tla le ndovu e ba tla le sitse. O fana na bitwa nga sitse. Sitse no o salmonya no bo di nchina. Le ndovu ya matla le magwele ya matla ke le ke shere Dion. E lo re bata about four players. Sa so pa sa golden arrows se tlo pa sa ola du phere tse ga bona mo re pitse pema. Ke ho gona ja ba tsama ka tsana mo tsofeng. Modwati.
1: Ya chakas.
0: Ah mutati papadi ya bolo ya mauti sile isile mfanelo a salmonyane ba hai e mutsidi ya lemonyane bana phesi tau hai mutsidi ya lemonyane mutati
1: o le mo ka phesi
0: mutati motho sa ri tu ya opola yena ga netu ile antsa lemonyane bodla brujimane mutati ai khona mutino na 32 mona ai khona mutati ai mutsidi papadi ya bolo ya mauti
1: ke ona ba le Bese ga batle ha motho a tya go iqetela lapeng kwa.
0: Ai ke motho a tya go ga mpatle fela o tloba pala. Mpatle fela o tloba pala o bunye o Cape Town City. O tloba pala. Motho mo bo bi ke di tla tsa pholo o tloba pala ke o tloba pala. Go bo Guga United o
1: na
0: pala pala. No, na
1: Chiefs ke a tsaba ba rata ha mpe
0: baba. Ai motho a tya Chiefs se bone ka mabidi a te ha se bile tsa Kaizer Chiefs. Se ba pali se bitswang Leonardo Castro ha ka ba se bile tsa Kaizer Chiefs. Se ba parise bitswang mfana eno ana ana ke ba mfana yo a sale o Cape Town City ona ra ana ke ba ngolo tshele mo patala ho
1: godino
0: kigendo
1: odoli
0: e mothati a le ena ha etsa letho na di ba parise ngata mothati ye le longo ka nete a ba le ba fitla ka mabitso a magolo Kaizer Chiefs ha ba etsa letho ba le ntate mogolo eno a tinga na tso Sundowns se good mfana eno ana o tshele mangana o tshele mang yo a anywa asna discipline yo
1: ndate molo serino
0: ndate molo serino motho a te a le yana ha itsa le tho Kaizer Chiefs ke bentse senya chalete ka tabana a ikona motho a te ha ibona lwa le tsena phesi tya u sitile lo team yo twinki nam mo ma tswa ntiminya na mo motho a te papa di ntse 22 u ikoretse net one goal ya ba le 60 for one goal 22 games league ntse mo fitao yela ba molokolo tse ga re ke free agent ona ba le ba molokolo tse ba bona ga a botsina ntse re patala fela mona ha ile ntse o tsana ba thu mona ha ile hantle ha o tsana ba thu mona ka mokgodi tsa ba le ka teng le ba ntse ba re ai o ntse le ka o tsama se hlopa overseas ka ba pala overseas tse mona tse re sa di tire o tla ba pala mme ka mbo mona bo ana je ba nye wa Kaizer Chiefs mothati a one thing ana go re nye ana go go bolo a le center
1: Captain Iso, Yusuf, Yusuf.
0: Yusuf Madi Mutwati.
1: Yusuf Musa Mutwati.
0: Let's take it to our European city. I would die. I almost said, no, they were.
1: Oh, I'm saying, oh, but now, Tom, you know, I'm saying, Tom, you are. Check out Yusuf Musa.
0: But when I'm about to go to Vamos, I was a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit ke maemo a jalo tsa ya ka ne ke fela taba mo tsire sa tsebena tabatla tsa maka tsa mo tsho botsa ka mana ka Asia o bona jalo mo tsho tsa Asia PCT a uba mo go lo tsa ra ikona mna tsamaya he ai go bone mna ai kona jalo tsa ba tshobi ba re o la nna le nkwa le Kaizer Chiefs mo hlomo ka go ke se pensa Kaizer Chiefs ba ha sa le tsena mabelo di tsanda onse a ina mo ka ka ne dai
1: tsanda onse yo ne ke se bona ke ba bono ha tsa mo thata le tsana is Chiefs material ka mputa
0: ya e go ala motho a di a tsaba a tshoba ge Kaizer Chiefs la nna mmata su ha re tsebe ka nnete re tabona o gona a taba tsa ma ka tla mo shopping e mo re fitse fa mo re tabona o gona a taba tsa ma ya ka tla ya mo fitse o penga ha ke tsore ka mona he mo re fitse fa mo re feta ka mona e re ke nya gele ke eng ke ka mona re ke ka nnete motho a di yo le he re tabona o gona a di tsa tsa ka tla ya mo fitse o penga ya le Pirates ke yone e se batla go stripa Golden Arrows ba paditse four ka go fela
1: papadie four motho a te ebile a reka selemose ka go fela Pirates yona motho a te
0: motho a te gona jale tsena go thoe bata ke Magwele ke Ndlovu ke Sise ke Junior Dion setlhopheng sa Golden Arrows four players ka go fela jale ha e le four mona o santse o na le ba bangwe gape be o ntse o utlwela gore e e kare ba shebile logo la Pirates next season gape ka nna ba le team e ntšha thata ba yona ke bona bone mothathata ba yona ke bona bone ba gore se batla gore e dule e reka dibapadi lata dibapadi nako na kao fela jale re tla bona ge gorena taba di tsamaya ka tsena bosofenga sebapadi sane se bitswang a Karim Kimwidi o tla tswa o na ntse e ne tse e le karolo ya setlhopha sa Orlando Pirates a lounwe Karim Kimwidi ka mokgwedi kabaledi ka teng jale ala e le mona e ka loan spele ya fela ne ba rota go fika ba re ai khona lo di Pirates e ka high wheeling ka nnete gore e tle monke o slow a holo fontine ba parang ke o slow a holo fontine ba parang ke wa viewa ai khona ka mala safa tsena ka nnete ke motho a tswereng skidi but o slow nyana ene ga di tloka di bapadi tse jwalo ka nnete fela ke tsene ba parang ke wa viewa empe a holo ne di bala interview yo nngwe ya mfana ne rapo ana bua ka gore ai kgone e ne rare kata go bapala le Pirates ne ke tshwane le go phomophomola gobane e batho bano ba matha batho bano a ga o bapala le bona ai kgona nnete sale etlile o tla sebetsa ka thata ka mokgwedi ditaba di ka teng jore ke tla bona ge gorena taba di ka tsamaya ka tsena mofuta ofenga bakeng sa footballer of the season ga ke tsebo gona batho ba ka reng o setse papadi ya tsa go tletela fela mafelong a beke wa phethelwa mabre fitch fm yola ke tsebo gorena bakeng sa football of the season na batho ba ka reng jale ge ba beile dibapadi mona tse ka bang sano tseo ba reng e ka ke tsona tse tla tsekisana ka mokgwedi ditaba di ka teng a football of the season mabre fitch fm jale re reetse tsena tere bone o na le Osinapolis go tswa ka bareka setlhopheng a sa Orlando Pirates o na le Osinapolis go tswa ka bareka setlhopheng a sa Orlando Pirates mabre fitch fm mo bakeng sa footballer of the season o na le ntšhintšhina etsa mona ke tsebo rona wa yona fomenaeza ke tsebo rona wa yona fomenaeza mabre fitch fm ke tsebo na wa yona fomenaeza ka mokgwedi ditaba di ka teng o na le motho a bitswang Osinapolis a ke no bala makgabane di ding gore na go e tsalang ka yena mabre fitch fm go na le re lebile mofokeng ka mokgwedi ditaba di ka teng mabre fitch fm go na le ntho yana e popang mona ke tsebo rona gobaneng e ntse etsa nthwene e etsang ena tsebe gona gobaneng e ntse etsa nthwena e etsang tshwena mabre fitch fm ke re lebile mofokeng ke Osinapolis ka mokgwedi ditaba di ka teng se ke etse fela kena ke bono tshwena yang leka le yona mona tsena tse o tlhang fela e be ntse di popa wena o ntse o sebetsa mona ntse di popa wena o ntse o sebetsa mona mabre fitch fm jale re ketela fela kapeke batlako re tle re ba bolela ba basano kapeke batlako gore na ke bo mang ka mokgwedi ditaba di ka teng re itse Osinapolis ga re tlo bua makgabane a hae tshegele ga gona le ntlha tse robong tsa leaky o na le di-assist tse tsheletseng ga di kopana ka go fela se re sa re leaky fela o boetse o na le dintlha tse ding tse tharo capo mane eo re itseng ke yane ya MTN 8 mabre fitch fm ro reba tse tlhole fo ka go fela tsa mo fokeng di 11 ka go fela ba tsa leaky di 10 ka mokgwedi di leng ka teng assist di tsheletse jale e mongwe gape ke Tebogo Mokoena wa Mamelodi Sundowns o la nna gapa Tebogo Mokoena wa Mamelodi Sundowns go na le Sipho Chain go tswa ka mono ka setlhopheng seno sa Orlando Pirates ka lebaka la record ya e robileng o sana le clean sheet tse ka bang 20 ka ofela motho a bitswang Sipho Chain re itse e jwalo mo British FM Osinapolis mo Mofokeng Tebogo Mokoena Mamelodi Sundowns a o feta gape re tloa go Mamelodi Sundowns re fumana sebapadi se bitswang Sipho Chain a ntse a le setlhopha sa Orlando Pirates le go ba Pirates mona moo ba ba e buileng ka nnete ke batho ba ka bang bararo ka ofela ge re matshegesebe wa o tletela pele ntho ne nke tsa mehlolena e ntse e etsa dibane ntelela banna dibane ntelela ya popa a ona bothata mo bare fitch fm sa bolela wa bahlano mona na le trip popa mona e tsenye mpa bothata tsena ha ke re ke anyagela ka mona ya popa ha ke re ke anyagela ya popa he mo bare fitch fm ka mo khodi tabadi ka tsenye re ka bona he gore na ha e sebetsa ka tla mo fitona na nna motho mongwe ke tla sebetsa ka tsena mo shopping ga ke tswale ka ntsena mabre fitch fm ke shebe fela ka bre ka batla go gorena ke se fane ka monyetanyana o na fela hai be hana o fana ka monyetla ona fela hai kona ke a feta ke fetela ka nkane ka nnete hai wa hana ke a feta mo re tshe fema ke fetela ka nkane all right ke re ke fete he tla nne ke di bone tse di morna di mathaka tsa mo tshopeng ha re fete he mo re tshe fema re feta ka mo ka mo fela re feta ka mo ka mo re tshe fema ke bone se tlhopha sa Kaizer Chiefs mafelong a beke o itse se tla be se bapala ntle le tabe se bapala hemba bra tshe fema se tla be se bapala ntle le se bapala se bitswang Lodi Elilepo ya se bapala se se bitswang Lodi Elilepo ke se bapala se tla be se di siwa mafelong a beke ka lebaka la dikarete tse nne tse tsesa le striker ga sane se bitswang Flavio Silva le ena o tla ba le siwa hemba bra tshe fema khatano le so pasino sa Chipa United le go Kaizer Chiefs e striker ga taba mang ka ditlo bona la he mothomong ba ka kenya mayo mothomong a ka nna go kae mafelo ka beke bo siwa ba dodi lepo le bang

0: moqadie jwa le nngwe ntle ya hore le boikotiso mmane batho ba nna ba bona moqadie ga mathiba le boikotiso mmane ya gore ga ya monate so mo tlhongwe file monyeta o ra kene o bona hore na motho mo gaming a ke se papa papa le boikotiso jo bo fumana hape ga ai kona ke mathata fela ka nnete ai kona ke mathata fela ka nnete batho bana motho wa tie so awa hana motho wa tie wa hana nnete sa motho wa tie jwale o pula hape o na le dibapadi ke tsena motho wa tie o na le mfanane Happy Mashiane le Samkelo Zwane ba lonyetsweng ka bona ka sepeng sa Siwele le motho wa tie bona hore Kaizer Chiefs ba la tebeke ah ba hanne lo Siwele le mona ba
1: tsana a Siwele le motho wa tie itse e ka banka fela ha ba ka fuwa mahala
0: ai kona motho
1: Ele mabua ba ke ke mo tsi le se la sa ka ne thaba ka bafua mahala ba ka bane.
0: Ai no le motho a tie bane. Ke a bona hore na lo no se ema motho a tie o le mongareng. Ai ba tubana e ka re ke tloka na konyane. Ka re ke tloka na kwetelele ka nnete. Hore ei ke tle ke ba tloetse tsela ya hore na ke batla o bapala jwang se thopeng sina. Sa siwelele. Lo ga e ka le ba jwalo. Ai khona. Nnete sa le thatanyana. Ha bua hore I need to work with them from the beginning of the season in pre-season and then we set our goals go go re thata ba ba tla go toa a se dire kala jalo re they are good players so some people are firm and every coach would love to have them in their team but unfortunately time was not on their side because this team had to win games and we had to save ourselves also ga di papa di tsena te motho a tie coach yo mo le ngwe ka rata o ba di papa di tsa mo futona empa jwale ka bo madimabe nako e ne le tsiyo ya gore a ba kenye ka gare go system ya hae a ba kenye ntho ene ga batlang ba e bapale motho ga mpa bua fela dibapadi tse monate a di tlhokilong ka nako e fetang mona e kana motho a tie ai kgona nnete sale ai kgona nnete sale Happy Mashiane le Samkelo Zwane ai ba tla iphumana le bona ba ile o bobit college kwana
1: maga Mashiane o tate sale ka mokwatela gare jesa hata motho go sa tlhoke mohata ka
0: final le
1: sa
0: tlo tlo go fela ne sa le mo kwatle final le motho a tie ke hopola hantle final eno ya Champions League mo Kaizer Chiefs ne ba pala le sopa sa Al Ahly ke hopola hantle motho a tie ya ba mshimane o ja era a ikete the red card ho sa fokale Kaizer Chiefs du tshuma Al Ahly motho a tie ya ba ka nnete a ikona ke phetho ka yena o ipula ile motho a tie hey u di bone tsala Al Ahly motho a tie ke
1: ho ga ba ba qualify
0: o ga e kona ka dikama ga le motsena tengata ba flopile go ba qualify le Champions League ba tla ba pala CAF Confed motho a tie ha e kona
1: ba pala le Chiefs mo
0: tota ba pala le Chiefs motho a tie tse ba tshilo yo le ba Chiefs ba ga ba tla go bona hantle ha go kopana le bona ga ba gagatha go CAF Confed gale e le batho ba ba pala season ka season e le batho ba boemo ba
1: di legends
0: a motho a tie ba thutse tuona lwala ke yo le batho ba bona ba ntse ba dielwa ke batho ba ba swemo lwala ha ile batho ba ba swemo ba thola ha o tla motho a motho ba bua motho a tie ba mo tibela nyeo le yena Riveirela ga fitla fela ka mga papa dinyana tse tlalang se ya tla fela ba be se ba mo tibela le yena ja kholo go bona tswa Afrika bo ga ba ga tloa mona bo yena ya ba wa tsamaya ka nnete yale se ta bona he gore na tabarikata ma ka tla mo tshofenga e mabre tshe pema ka bona gore na tabarikata ma ka tla mo tshofenga re ka utlwa hape he ka mogatane tsa Maresca gore e tla ba yena nka sopa sa Manchester City for motse taru go tswa next season ka ha wa tsama ya Pep Guardiola mabre tshe pema ri tshe Xabi Alonso o ya ka mane he ka sopeng sa Liverpool le yena ba mo file ka mo khodi tabarikata teng a jole ka bona he gore na tabarikata ma ya ka tla ya mo tshofenga mabre tshe pema Sopasa Manchester United ke sena he ho tshe ka batati ke na se baparisana sa Sopasa nyo Castle United ene na Sandro Tonali na batla go sopa tsingata mabre tshe pe mona batla go sopa tsingata jwale o fisha ke na ho pane se baparisana se ba palang hare sa ibile ba mititse le yena squad sa Brazil Casemiro o ya ka mara ka sopeng sa Inter Milan wa tswa ka nnete o ya ka mara ka sopeng sa Inter Milan se baparisana so tshwenke Manuel Ogache le yena ka tla re tsi sona tswa ka mara ka sopeng sa PSG Ogache ya bo ya ka mara ka sopeng seno ba re tshe pe I might check Casemiro o ya ka mane ka nyeo mara Casemiro ka mo khodi tabela ka teng ke nne ka Inter Milan ke a fusa o ya ka sopeng sa Inter Miami ele ntse ke Inter Milan a tiki Inter Miami ke sopa sane sa ka America sa Lionel Messi.

otolowa otewa double glazed studio avani lesotho adi rorope musupisi kileseu ukamane kama ikaeleng laita malakabe por hadi.

dikeledi tsaka a setlhopha se bitswang Dark City Sisters o PC FM lenaneng le bitswang Boys Holiday. Ke labone e tlalla katara antatae. Lerato le fedile ho wena, ke sa bua sepe. Sena ke setlhopha se seholo, the Soul Brothers. Ke itse dintho ha di ka tsatsama hantle ka mokgwa o ke di fasitseng. Setlhopha sena sa the Soul Brothers se tla ba teng ka rona ha ya Lesotho ka December.

0: data accountability le oversight.
1: Moamedi, ere ha mme makatla o motswa sele antse ya ba ditabatse mo ha bua ka ditabatse na tsa oversight ibile a tlo bua le bohlang ka hore na bohlang ka wena moamedi motlo wa PCFM letsatsi fela ha le ka la feta ho itswe ke payday ya ba ha ba lefe. Ah, kona ditala magagangana di Twitter mani, di Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp di atlala. Fela ga le ba hloleha bona ba hlanga. Ba hloleha ho lefa. Batho bana ba sebeditseng kana go ine e go tshwanyane magolo a mahlano. Ke tla tla go fa ditaba tseno ka moga o ho ditaba a sabile sanza tlo petela metsotso ke na itula ntle ho le shume le metso mihlano o teng ngwana ngwana na pela ka mona ke thato mafantiri e o tlo balla ditaba tse petana tsa tsi ha monnate ka puya sotho kwa no PCFM mamela.

Ke le bo wa sodi mamamedi khotso. Mwa hlodi tshidiso mokoko wa lekgotla le phahameng o fumane Thabang Mohale, Moeketsi Mphafi, Thabang Ntshwele, Thabang Kompi le Lebohang Thejane ba Sehlabeng Berea ba le molato wa polao ya Phakiso Dikofi le Bina wa hona Sehlabeng ka 2021. Ho ya ka bopaki, ba qosuwa ba ile ba gagatha mofu ka lereng ba mo beha taolong ka ha a ne a sitwa ho araba dipotso ka tsela eo ba neng ba lakatsa ka teng. Bo boetse bopaki bo re ka mora hore ba magagathe ba ile ba nehelana ka dibetsa tseo ba di sebedisitseng ho sepolesa. Ho feta mona, bopaki bo supa ha mofu a bolailwe ke leqeba le tibileng hlohong le ho ruruha mmele kaofela. Bo qetela ka ho supa ha baqosuwa ba saka ba ikgathatsa ho isa mofu sepetlele ka mora hore a bonahale a hloleha. Ka hlolo nyeweng ena e tla diwa hosane. Letona le sa tswa hlomamiswa ofising ya tona kgolo Makatleho Motswasele o ipiletsa ho bahlanka ba lekala ho ntlafatsa bosebeletsi ba bona ka ha e le lona tlhwedi le bohokahanyi ba makala a mmuso. Sena e bile karolo ya molaetsa wa hae mosebetsing wa kamohelo ka hare ho lekala pejana ka jeno. Letona Motswasele le re bohlanka ba lekala lena bo lokela ho tsejwa ka bokgabane ka ha diqeto le meralo yohle ya mmuso e feta ho lona e ntse e le ho phetha thomo ya tona kgolo. Ho feta mona, letona le tshepisitse hore tlasa boetapele ba hae lekala le

tla ntlafatsa bohokaganyi le mafapha a mang le ho netefatsa hore ditshepiso tsa mmuso di a phethahala. Lebitsong la bahlanka ba lekala, Monghadi Sophonia Shale o amohetse letona ka hore bahlanka ba malala laotswe ho mo tshehetsa, a re ba motlotlo ho ba le letona la pele la mosadi ofising ya tonakgolo. E ntse e le kamohelo ya letona, bahlanka ba buisane ha kgutshwane le lona le ho letsebisa bookamedi ba mafapha a lona. Lance Sergeant Keiso Sekwati wa sepolesa sa Lesotho lefapheng la mollo le pholoso o kgalemela Basotho hore ba tlohele ho hokela motlakase ka dithapo tse sa hlapanyetswang ka ha seo se ka baka dikotsi tsa mollo nakong ena ya mariha. Lance Sergeant Sekwati o boletse sena puisanong le PCFM ka jeno. O bontshitse hore batho ba bang ba siya ba besitse dihitara malapeng le diofising e leng se ka tshesetsang. Lance Sergeant Sekwati o boetse o eleditse Basotho ho bula difestere nakong eo ba besitseng mollo ka matlung ho qoba semoko se ka qetellang se ba bupeditse le ho baka mafu. Ka ho le leng, lepolesa Malefane Lekulo lefapheng le tshwanang o ipileditse ho badisana ho emisa ho tjhesa dibaka tsa makgulo ka ha seo se ka senya tlholeho mmoho le ho tjhesa matlo le diphoofolo. O qetelletse ka ho bontsha ha e le boikarabelo ba Mosotho e mong le e mong ho papa la buiyane ba tlholeho le makgulo bakeng sa diphoofolo le batho. Banka e kgolo ya Lesotho e thakgotse seboka sa tlhahlobo ya maemo a ditšhelete pejana bekeng ena go tshotlha tsela yeo Lesotho le ka itshematlelang hara maemo a renang a moruo. Seboka sena se kopantse boemedi ba mmuso, balekane ba ona, dibanka, ditsi tsa tshehetso ya ditšhelete, lefapha la thuto le dikgwebo. Seboka se ne se tsepamisitse maikutlo hodima qholotso tse hulelang kgolo ya moruo wa dinaga morao, mme ka dipuisano le ho hlahloba maano a ditšhelete, banka karolo ba ne ba tla ka ditharollo tsa mathata ao lefapha la ditšhelete le tobaneng le ona. Mosisi wa banka e kgolo ya Lesotho, Dr. Maduke Letete, o bontshitse bohlokwa ba hore ho be le botsitso dithekong tsa ditlhoko tsa mantlha le boemo bo akaretsang ba ditšhelete haholo ha moruo o ntse o tswela pele ho imela boholo ba dinaha. Dr. Letete o re ha naha e tsitsitse ditšheleteng, moruo wa naha o a tshepisa le botsetedi bo ya phahama, ha ka ho le leng phetisetsano ya ditšhelete hara setšhaba le yona e kgotsofatsa. Le ha a ananetse hore Lesotho le ntse le batla le tsitsitse, o re naha e lokela ho patalatsa mabala ho ntlafatsa moruo haholo ka ho phahamisa botsetedi. A ipiletsa ho banang le seabo lefapheng la ditšhelete ho phehella botsitso ba moruo. Ho tsamatshaba tlaleho ke hore sefofane se hlophisitsweng ke mmuso wa Ghana ho kgutlisetsa baahi ba yona ba phelang Afrika Borwa hae se tlohile boemafofaneng ba O.R. Tambo ka mopalami a le mong. Sena se tla ka mora hore bekeng e fetileng Ghana e phatlalatse ha e tla hlopha ho kgutlisetswa ha baahi ba yona ba phelang Afrika Borwa hae ka mora boipelaetso bo kgahlanong le melata. Matswalo a Ghana a tlalehileng a sa bolokeha a ile a ngodisa le boemedi ba naha yeo Pretoria, mme mmuso wa bona o ne o boetse o entse ditlhophiso tsa hore ha ba fihla hae ba tla fuwa mesebetsi, tshehetso ya ditšhelete le tlhabollo. Ho sa le jwalo, le ka mora ditlhophiso tsa mmuso, ke motho a le mong fela a iponahaditseng a boemafofaneng. Le ha ho le jwalo, Accra itse leano lena le ntse le tla tswela pele, mme e tla eketsa difofane e bang baahi ba yona ba ka nna ba bontsha ba sa bolokeha. Ha re phethela, Sierra Leone ke naha ya moraorao ho amohela melata e ahlotsweng mobung wa Amerika tlasa tumellano ya yona le dinaha tse mmalwa tsa Afrika. Sefofane se nkileng bajaki ba robong ba dinaha tse kenyeletsang Ghana, Guinea, Nigeria le Senegal se fihlile boemafofaneng ba Freetown maobane moo Sierra Leone e boletseng ha e tla amohela fela melata e tswang dinaheng tsa mokgatlo wa ntlafatso ya moruo ka bophirima ho Afrika.
ECOWAS. Letona la tsa matshabeng Timothy Musa Kaba ore naha ya habo e dumetse ho amohela bajaki ba magolo a mararo ka selemo ho tswa America, mme ba tla dula naheng eo ha kgutshwane pele ba kgutlisetswa dinaheng tsa bona. Dinaha tse ding tse keneng tumellanong ena le America di kenyeletsa Ghana, Democratic Republic of Congo le South Sudan, mme di se di amohetse ba bang. Le ha ho le jwalo, mekgatlo ya ditokelo tsa botho e seolotse ditumellano tsena ka le reng ho tlosa melata e iswa naheng ya boraro ho tla tlola melao ya matjhaba ya ditokelo tsa botho le ho beha melata eo kotsing. Ditaba di fella mona, mamela tse latelang a Boisa.

0: o la sile mo yanelo tabenya ke bona wala o ka sheba budget di mo tshwus cha di budget ya ti mo tshwus what is the rationale, what is the meaning, what is the motive, what is the reason underlying that decree ibu la la yinto
1: ke mamedi
0: re alla talanja ka mesela ke ntse ke phantse fa ba tsha ke bana go bua ka bona over 2000 le di tshe mo bana ba fala ba ka tswa ke bo ba futsa na ke bana ba ntse ba ha di family kwedi mesebetsi ha yo ba tsama graduate strate mono batho bana ba register teng ba ba tlile bayo jale o theula budget ya timo o lo fepa ba tsoga o dire ga bona ba le le mmuso o ka yesa o tsati mo ona o etsa for heaven say you cannot o theula budget ya timo no u give us something but why in jale it's so obvious go thata bo tenga timo ka mo
1: yena
0: me go tla ba ba go ntate ba tlhana ka go ya fase a ka dipetse ba le tlo le ga ke bona teng ba ke ba dumela na mo go mo tlo tlo ke re mo ha bona go clean that ema se kan ha bua o etsa benchmark ka mo se jwa mo kana le bua e ba ke re di five ke zero di tsama tsama di le pimo no ha ba ga le mo na ba bontse tsona ke ba ena se ama na se ke ke ya ba sutu go ba mo gaolo go ba sutu ne tsona ni tsala le pele bo ya nda the custodian ya mo gaolo ha swa bona
1: ke
0: ba sutu the finding them muso go tsa ithuta we should learn to swallow our pride when it comes to national issues when it comes to national interest ke ke ba le nna re bo mang re tlotse mkhopolo ba gona ga le batho ba bong ke re shebela batho ba tsa o tshaba se ka una mo le mohaka ba
1: be ba ba le khotsa
2: eh la khotsa nda demo e nda mo le ntate
1: ba tsong khona matangi
0: khona mathe
2: a tswa ntate a bua ntse ke mona ke
1: bo jwa lo gore matangi
2: ntate a mabua de ke nye se seng ka labone
1: bo jwa lo gore matangi
2: ana go ka ka boya
1: a ye no na bua ka labogago
2: o ja le wanda de mona he
0: go matangi
2: bona ba tsana ba tsileng ka moga doctor le bua ka ofela hala sa tsamae ba go pitsa ka di weekend tsa doctor le bua gona timo ona e tshwere jwang ba o kopa machisetsa le ma national hore ba mpe ba ba kopiletse ba bona ba hlotse ha ba itsebe taba ya timo ka nnete ya ona mo re yang teng empa ba ka ba ya mo ga ba kopa di notes ba re ba mpe ba kopiletse ba tlong ka ditaba tseo a le sothile ka ya pele bona ja le go tsotsole ba go itse dikgakere ke tsene di na ata di le jwantla ha re re go jalo ka bolela go sothe go ya di bankeng di o rekwa ha hona le a le mo etsitse mmona ke ntjene ke e botsana kwa Afrika ke re na ha ntse ntse bana ba bang mama tona le lekileng yena la tema o le sietse o ba halena thusa le a re sebeletsa lona na le tshwantse le tshile ka kake a mo ya na le dengwe ngwana ka timong ka mona gona a re tlotse ka bokulung ka bokuding o re ka timong ka mo le tlatlaetsa nna go tswa ile mathata fela ke a leboa tanki
1: ke a lebang gore matanki ka moka ka chance
0: go nna bang di ya le wa la ga ba go manna le wena ke ba tsaka ba go manna le wena go tsa go pala le ndate majesetsa
1: e ke
0: ba be ba go bana ba ha mo
1: ba be tlhotse
3: e ndate so die
1: e ndate mosetsa
3: e ndata a se tsike mane se taba tseno wa tswa ke le bua nnete le ke le botsenda ke machisetsa na ho no etsala go bane le go ne ke le tsena ke le monana nna ke kile ka e bona te ba ntate le ya bua ha holo ho ratana hona be le je ke na le bothatekang ke na le bothatekang go gena le ba sebeletse ba le kala la timo ba se nang tshebelo pele ebile ngo o ntse o bona go ha teng go gola le go ja fela ha ba nahane wa tswa pusha ntate le ya bua wa tswa metsi ntate soli ane ma metsi yenga ha se bana ha bo nne ma kampanya mo le hona hona le matamo la pa le le tshiba le na le matamo ho bile mo bona ka how not to komelo iting ho no khuwa metsi matamo ho tshelwa ka metsi matamo a motho o mulo wa la pa le empa ha le ha jwale tshimelana le wethu wa go ne monono ho ka nnete ha ba ke ba tsamae ba ke ba se ka ba le mona ba ntse ke bona go hangata ke le ba sotho ba bo ba buisi ba go ne ba go ba khathanga ba ya mmo go go tla bona go ke ba thweka mba ikhantsa ba thweka ke tshwanelo ya bona go be ba monono ha se batho ba khona go be ha ke reporteng ka ntlena ge nke dikeletse go hlala le ba je mba se tapile ka ba nang le tsebo e nna mo futa o no le hile hangata go tswanela ke le tsena aba kala ba busi bo go ba khetha bo bona ngwe

0: ba ihlotholla ha ba tsebo hona hana ka se jantsa feta ha ba tsebo ho nka malebela ho batho ba bang ba itsheba bo bona ba ga ke le bo mo mbonana se tshaba sena se ya ntshepa ha ile bana ba bang ge ba la hlokana ba tshaba se ba la hlidi ba tshe se naga ka tswa le kae e le ntse hlokala ngona le legend ha o le letona o le tona kholo o tla no le tsa bo hlanka bohle wa tla ka tsaba na tete tsa bona o ja ye tsa ntata le ntate le a bua mona a ye tsa taba eno noke bo hlanka bohle bo se bo sireletsi wa bona e se mo notho mo hlanka o ikwe ka kukuri o na le konte ka ya kwa ka se tsa mona o tla pentsheleng ai le tona tola kholo o tla nea mathema ka lengana ka ofela a ska ya ba o ho hulu ko nyolosa lo theosa e ga go nna tsone pele a ja mo futa ofeng ya le bo re mbaka
1: kelebile date
2: mushweshe
1: o ke no gawile ke na ho tsona tle ke tsebo ho ya ka melaitseng date mushweshe date munai
2: date mushweshe ba sanga ke se bone sa ba ita pele ba bona ho bana ba sanga mo ntse ba tlile mo mudita tsela ya ga overseer da the guardians ba magalana no ke bona ba data isa ile so ba ba sanga se tsa o tle ke se mo ho ya pele wa le tsona ke se o le tura le tsona mo kubani ke yana ba go tsana ba tsere ka ke nne ke bana le ditse ba ba ha o tla ka lo le ditse ba mo tsona go go nne ntse mo le ke bo ne ke nga tsara ntse go na ja mo putsa o se a go ya ga o le ka le tsone se di o ntse le ka mo ne pa itse ba sanga yes to some extent re ga bana le mola ba di mola go mo lu ja go tsama tona ke te lo mo ja go tsama ntate ma tikano ke yana ba ya ma tona mo ne a fuwe mo la o section 87 ka mo la o tlhoe mo fa ma tsama ke yana nan tukelo ya ma tona ilo ha mo le kala le sa se ditan ke supele ke nna re tswa le tuma ke na tenda ke matika ma ha mo tsi ke o yanda
1: ba bra pisa fa mo re ntse ga tla pele mme ke ya bona gore le nako e se batla ile ha golo e mpa mehala yona e me ipant dumela
3: ilo nda
1: ndare
3: e ke fa ke go ga mura ga se tlhabisa
1: ila ndare ga tliso
2: ila ba
3: nna ke batla le ke mo tsang ka temo na hi mo na le ka ba tse ke sa di tsang ka temo na e
1: da
3: ba thoba ba mbona gona ba thoba ba mba go pitse di tapole tse ke tsing di tsheke go tsheke tsieng ke ka tema tekane mo na ke di tapole fela ha i fuwa motho a mona hana bua le ke pitse di na wa hana bua le ke go tura pone tse di pitseng ha ga di tura ntatemo na he nga ka mbie to gona ba futu ha ba ikhulanya ba hana o sebetsa ba hana o lema ba ne ba futu ba ona lwale ba hana o ya masimo lwale itatema tekane ba ba le nne ntatemo na hena ka mpipisa ba ba le nne mbona ke ba lwa ngaka ha ya bi santa tema tekane o ke ka ka ntatema tekane ke yena pho lwale ke ya ta be nya ntatema tekane o ke ntatema tekane ba tuisa ntatema tekane a ke le bontsa de ma gizo ga ke bona ba yang ba di yang ka temo kana le a bua ba ka ka tele khanya a di yang ka temo kana le a bua an tsa se re tsa han ya le go tlo ga ka de ma gizo tsa a di yang ka temo te kana a tlo ba ho mo dia e ke re ga e dumela ntheno ka nne le nna
2: ka ha re ga diso
1: le bana le ga diso o sa mi tanya metsi da de ga diso empa
4: go ba ba tla le mama dona le ba kgethana le me ba le me ha ba ka ja dibe di o ka kwa o thudi ga kelwa bana ba ditlokotsi bana ba dikodua batho ba ne ba tswa fuwa mokotla wa poli le poli le mokotla wa mabele mehleng ya dokotla ya bua motho na fuwa mokotla wa poli le dina wa le ga kisi le thapi le oli le ding ka ofela ga o se ba o jelela hana ke re ba tsola le fuya pone ka pone le mabele ka nako e lengwe hantle ntle batho ba ba nke ne hlale ena ba etseng ke ba botsa gona o tsa maua ja a ka nnete ha ke di mele go ibe ja le gona ga le ne bona go le mabano ba pila bona mono di tira ke ga dio nutrition ke yena mo tsaka ke tsa doctor ya bua tse putsa ne di ya mateng dipeo go di fumana bona mona nutrition ya swas ka ke mona hona ke na utlho go di data ka tsama di pala manka ha ntse ka tsanta le di sente ka nkhadi o kwe ke mathata ma ka kang ke a lebuwa thank you
1: ga le bang go no ma thank you e me ha e me nga tanda dimna e me hala ina empa
5: Ke re go bela ga o ile ka nnete ba melaetsa, molaetsa o mo re, ore ntate mona enki utlwa o bua ka nyehlisetso go dihwai, potso ya ka ke ena, dihwai di tla thusa jwang ha mmuso o fitlhile wa nyolla ke wa nyolla lekote. Ya ka 1200 maloti ho tloa ho 600 maloti. Ha o sheba ha se ho phoqa ka nyollo e kalo. Ke a o sima sentle. Jwale e a tshe ntate mona. Ka ba ka lana kwa ge ke nke le nwa fela. A le ha wa na gawa. Ke ge jwale ge re phethele ke skibe ga tlhola ge ya kae ka pakae. Empa ha re tle re phethele ntate ya ge re ha o hele enwa fela go bona mona dumela bana ke tsebe ho itsala jwang ha ka nna ba ntse ba khothometse ha jina la o di jalo ga ke nna o tsona ntate mona heng ga se ke ga tlhola ga ya kae ka pakae ka le bakala nako
2: mme ke a tsapa tsa go se le mo go go re ke tsena go ba le wa bona ga le ba ba me di bana ba la se ba sa isa me di tsola ga ha ke re
5: ha o bona ene e pantse le medi a empa a re di fere ntate mona heng
2: Yeah, and that I don't have any of the next. Ka ba ni dijuje mona ya ba dija dijuta lo ena ka ba o khadija ba dija o khadija bona lo ha ka go ntate ntate khadijo ke e dia motho mo nyere di tse mwana eno a ho tswa na wa ka challenge re ha ka mona o tsha ke se ka tsena ga di tse go na ka ho ba ka mona go na o tsena ba tswa ba ntse ba lla ba ha bona motho a tswa fa go se etsa mpe khadijo ma go go tsa tsinya di go tsa ba tswa ba ba sa tsinya ba tswa se re etsa empa le tsone le le tshabile le o tshabetse mwana o le o gile Mudo maje tulo sinira wena azali. Un hali na kwa tafiti. Jala sebo talo kutensi ya mutuma. Kwa la mungle mga kusewe. Mutiba za sinira. Hau kiyo lalu sibo na taka musa. Muta agoni zwa. Mudo mo za botu sa sito li pari za mpuhu. Jala sike kati ya nangani sile sile sile. Kiyo kwa tle sikuwa. Mere sa kwa lema kwa otu sabal kwa kwa. Aja le wanda.
5: Uhele, ino mula eza. Kinkia wole mfila mula eza. Kwa suri linda di muna hii. Kimame zi mwituwa ka kashloko yi khulu. Ke go ba botsa ntle mona eng re na ha sheba o bona e ka ntho e ka itswang ke ife ho gegele na ha ya lesotho ri thole e mo tlhomona ga re fumane ge ne pile temo ya lesotho ke di go tse tshafo go go singwa ha re ntate mona le ntle ga phetela ka yena ntate
2: Ndabe ba bo ba na go dira fa tsere ga le ke mwana. Ya hola tsa ba nna le ke tsa tsere ka le go ke ka dimona ke nna ke ke ba re tsaba. Ke so ga re gane ka lona. Ke be le sepio, ke be le moelelo lo go be re tsena ba tsa tsela mo pilo. Kona ka ga ile pa ntse. Ya tata.
5: Ndabe mna eng jo lo ka ma o ba le ma o beng ke le buile go re be re buisana le wena ka jeno le nana le nana sotlolong. Me re ntse re tla ne re tsele pele ho fa ba sotu ditaba ha holo jwang. Ha di le molemong wa bona me ka o re ya lo ke reng date e ba le mafelo a be ke a hlono lo fetseng
2: go tsa ba jwalo sa mo ha bua magana sa date o ba mami ja mo tsala ja le bona date
5: ke le bile ho lona
2: ja
5: thank you date mo bile PC FM o ke date e tuteng mona he ho tla ka mane ka mafting ka ma e ka mafting ka mane a nna yona ke bitsa monate ka nnete mafting e jwale re ne re qoqa re shebile ditaba tsa rona mona e go file tsona sentse ke re bomamedi e be bo monati ba bana ne o hlatlatela sa mosena sa PCFM jo lo ka sentse ke mafelo ba ke a be ya monati jwalo nna lona se re tla kopana le nanu la rafatisi a hore nya bo ne thapama ka sontaha mo re tla o fa ditaba tse leng re tla be go hlopetse tsona ka ba sentse di hlopuwe wena mamedi me ke o tswa mona ke o sia le lae lae ke ngwana ngwanana o tlo tswara monate he ho ya mane mo watla mo tshaisa hona te ho pula fela hore ke qadile mane ka ho fa qadile ka ofa ditaba mane mo le tona la ofisi ya tona kholo ele mhlompe imakatlo motswa silane nga kopane le basibitsi ba lekala jwale abalaya ya ba re boetse re mathela ka mane ka khotleng le phameng nye wenyane ho yona ba thuba banghe ba fumane ba le molato wa polao ya motho a bitswa Mphakiso Lebina jwale mo amedi motho wa PCFM ga petela mona mo re neng re sebedi taba tsena tsa timo le ntate mona heng sentse ke re hae ka nete hosane o qaleletsa sile hao ha monnate ke bone hore ka nete ya le sona la mehleng banna bitswa la le mpaletse mona le yena o tla bolokwa mihle ntwenzane ya bobedi ya lefatshe mme ba se ba fokola ba ne se ba fokola ba setseng ba ntse ba phela banna ka ba ka gopola ntate wa ntate wa ka gantle banna ntate Joseph Rapitso o sa na itlhokagalele he momedi o sa na itlhokagalele gale haholo ke e mongwe wa batho bano ba masole yano mamedi wa PCFM ae ka nnete wa tseba kereng lona batho ba golo making love at the dark end of the street. Clarence Carter. Bye-bye.
6: I just like to take a little of your time here to talk about two words that folks always like to use. They always talk about making love. Yeah, making love. But have you ever sit down to think about everything that's got life in it likes to make love? Did you know that? Why, horses like to make love. Cows like to make love. Mosquitoes like to make love. And human beings like to make love.

0: PCF ya be mashomo be debetse mine re le bile fela hore nya le show me ke hona moetla ga ga hla wena ma bre PCF ebe re tsaka tswela pele ya ke tsana ke ga ga fihla ho tletsa ba le nakits be fela ga re le bile teng hona ga le na le naka ya le shebile bone bala tsa ho ya shapula nna ile ho hantle ke ba metse ka 95.6 MHz tlo ho tletse ba mokwallong o tsebe di baka o fetelele ha sieta ke ke mphoshe mphoshe ikwana hari hari o tlohelo fela masrumo ke dikotsi tswafo wa swedi sa le pakania le ribe qoqolo seng ha motse ke a tleke ke tlotse ba mo ke tlatse ke tlotse me le nabetse thong mo ketjana lo phaba di mu yo something o re lele ona le go woman ka hlaka occasion mo mamedi something something tsonyana e small nyane kholu le kholwa ena taba le kholwa ena taba re khethi re tle mo ke le ba ba ba PCF ba ha ka qoqo bjana nna ke bile ka taba ena mo happy abuti taba bile a seng a mema ke ebo tlo tlo tsiba la pe mona ke re etse re qoqo mhlomo tse re qoqo ka mahala ka ba mhlomo ke kopane bo mo go kopana ngona team jelo sa o sa ga tlo tlo tsiba la pe tlo tlo tsiba mana mo ke phela mo ke dulang ke mhlomo o ka ba go baletsa ha ke ga fa fa pa nna la ka fihlang a dula dula ho ga se peditse tharo a ntopo tlakela la pempile a phirimalo ha ke bona la ka phirimalo lwang ka phoso bona la ka etsa nqeto o ga file nna kwa na mo ke yang go phirimalo hona teng ile go go baletsa ha ke e mara ka fa pa na mmomi le bolele le baone wa fa pa na joali mola mo senga tsa maya mmomedi hona le bolele le ba sebaka distance mo ho seng ho hlokala o palangwe jalo jalo mmomedi na ke setlamo hori motho wa buti ka pa wa ntate ebe na ya dilang a fana ka tshelete nako yohle mmomedi hori a tlo tshelete ke tlo qinqin tshelete ke ka pa mmomedi le motho wa mme a kaetsa hobane hangata mmomedi PCF ke ntse mo hlala pejana ke re hona le motho mona go meletse tshelete e sa fellang aba na le inga manga mahona ho wena mmomedi ke tlo se se tsimbe ke fitile ntsena ka nnete a hlalosa gore ha ke utlwisisi o ngomeletse tshelete sa fela ne ke tsa mohlala fela ka tabena ya dithabaneng to to go betsana ke taba e nngwe mmomedi jelong motho na modimo o tlamaya o palama habedi o ngomeletse tshelete sa fela wena mmomedi jele ba bang ba dumela ga hae ba ke atla wa ngomelela le ba seng ba le ka go dikamana tsa legato mmomedi kapo ka go ka go dikamana tsa legato se go tlwela lenyalo ke lenyalo sa ka phela mo le ba se ba se ba tsitsitse ka go dikamana tsa legato ha o sa mo sendele tšhelete o sa mo romelele gatle ga o mo romelela o atla o ratle a gotle wa mo fa tšhelete gape jalo mmomedi ke setlamo ke setlamo etlhe ke ntho eo batho ba bontate ba lokelang gore ba e tsebe ba e utlwisise ora ebo ga eba o batla atle ga eba o batla o etele nako o tla o etela o lebelele ge gore o tla lokela gore o romelele bonyane bo itseng a tle a kgone gore a kene koloing a tle mo wena mabula PCF kapa bo ga se setlamo le bo mmentse ba ka nna bantsha ga se ka thata-thata gobane mmomedi batho ba re no a buti gantshe-gantshe ebile bosi ba bangwe ga wa ka ba utlwa o ba bangwe ba re wa ipalamisa ba o makalla ba re e ngwanana e mogel o ipalamisa jwang ga re understand o ke sese ba go na le taba e jalo mmomedi ko motho wa ga ya go tlwisise gore na o go ipalamisitse jwang ngwana batho ga go a tlhalosa ne ke lo bana motho wa ka jale ba ga e ga o kono le bana motho ao jale a ba le bana motho ao o ipalamisa e ba ba ketse mmometse a ke o tswang ba ga o khona hali ke tla mo mo bela PCF ba tla nka tloqela tobe na ke go buya ka yona ba ne batho ba ga abo no ha motho a batla o tshakelwa a gomele la motho a khutla a nna go mele ka tseletswana ke tla mo mabelo PCF a mara ya qoqa 62009956 ngwala tsa voice note 21219956 le plus 266599956 ke ha qoqe ke khutle mo mabelo tsenza ntse tsena di batla ke buye ka tsona ha tla ka hlakelwe mbohle PCF a mo moeng dumela
1: la
0: hello
1: fana
0: mas ke wa mela hlela tse Sekgwane
1: Tennis.
0: Ke wa mhela.
1: Ya, se sa mota ba eno. A tere di kopana mo edi wa masimo. E ha ba mo jira ke re re re re re re a utswana. E yo, ma to a sa tswana.
0: E.
1: La la le mo. Ke tshwile le rona mo yo kurishi e rata beng yo yena ke tlhwe jo re ho ntajetse a fitla mana ho ntse le bele so ke dilo go ke tshe mo tlhomo ke le go batletse bona ga tlhe ntse special o tlotla pa la mapa pa go tla mo ya kwa a ka nne ba tsam na ke rena ne ba nne Oh. Ah, nne ke ke. Mo se se tsa ba tsentse ba le se.
0: Eh, ah, o hlakile ka lebo.
1: Ah,
0: ka lebo ha ha bua ka ena mbobedi ha so fihla kwana. Ba ba mballa mbobedi. Ba la ho luka dijo ba re. Ba ba ka ha ba ja, ke a bi. Ba ba ke ha go betse re sa ja. Ha. Jwa motho a bodimo. A re bona. Ke se. Mo tshai ka nna mo melare se papa no pele thori se papa le se mo se se toya mo lale ah a ka matsha ah aba a ke o belella a wa tswa ke isitse masapo ho beng e aba khutla masapo ka soji ke ba etentse jalo elo ke o mihlena mo tshwa hao o go bala saja ka po ine le ntwentsha ka wena a ha ke tsebi fela ke maketse motho bo go kwa ba unka ka mpeng ka manotsa o fela grr o tsa ke fela grr ye ga ba ho ye me mma wena wa foga le ho a ka se se rwa halo ke ye she ka se tse ngwana Baba mama di bela ka tsoba di jileng. Eh ba bang hlupa. Atsaba. He. Ha re fihla mono ya ba se ke jwa ntwe itse. Ha. Ke se tla bo momedi hore o pala miswe o le motho a mme. Momedi o meng tsime. Bale sala moya. Bale sala moya. Eh ha se bo hutla. Se bale se bale se bale ka pele. Ha se bo hutla. Momedi bale re di. Bale ya radio moment bale ya radio bale ya radio bale ya radio PCF mo mang dimela
1: hello me
0: hello
1: ke rata ba di
0: ke hantle sa mogato wa ka
1: teng ga nne
0: eh
1: ke tla dovela ho nka o
0: ping ping
1: a me di geng gore mo yoro ba tuka ni jo yiti ba jo go go go pala mi sa ke mo tlo ja ke ha ke e ja
0: a ke ke mpa o sontso tlo ja wa the mehle o ntso ja eng o bane o tla ja le yena so tso se ja ao
1: a le ne go tlo ba ni ke go ka le ni
0: eh
1: a ke le mo ga ka le ding di pedi

0: ka bana ba bang ke ne pelelo ya ka ke leng tlhoko gore re fitlhile mono mo batho ba se ba setlhamo a ta le makalela ga o ntse go wena o llaela o ipalamisedisa go etsa gobane bele ena ga e tlwaela nthono gobane o bone motho mofuta wa motho a nang le one ga se motho a ka ba itsenya go etsa jalo ntle le gore ba bantshe se tile motlhomong ke tla orientation kapa socialization e botlile dikgaitsedi tsa rona le bagadi ba rona le dikgarabe tsa rona le gare gore motho monna o tlame a etse sose sotlhe wena o tsa o le matsoo le jalo empa motho a o nang le kutlwisiso ba babedi ba nang le kotlisiso wa tseba gore ga ke ipalamisitse ga ona mo goreng teke go nna gobane ke ya motho ngwaka ke a tseba gore le ena boikarabelelo ba ga o tla nna boetse mpa ba go ke fitlha go ena o tla nna boetse ga e tlo go gotsana ga a tlameya go tla mo keteng kapa a tlo go lata ebe jele wa itshuka ka gore motho gaese a tsaya go jala ya ka 50 ranta ebe ke tshetse mafogang ka be ke tlile ka tlhao lata ke lekgolotso ke batho ka bobedi ka o se utlwisisana le gona mofuta wa dikamana nako ofeng e mong yena o tena a palamisa ba lobane ena wa ga re se re tsoma šhilešhileng ke ona ka tla mo gopola go o ga na o na le motho mang e sente ke moletsetse ga e le jalo se ntse o tlwa e transactional ga o na mogwa gore nka itlisa go wena gobane jele wena ga o gopola go dikoba di a bata manene wa gopola go na motho o ka moletsetsang ee
1: ya o tlogala ke a leboa tlhabogate wa ka bosibo monate
0: shapo
1: mobedi supile ga lebile goreng ya lesome ke backstory to PCFM na dena lailai hare ke stam na
2: hey good morning how's lailai how are you my beautiful friend
1: ah and ke hantle
2: ha ha ha ke la baga ya zindi ke la bosa
1: labone o tatetse kai thotse ntla ditatelwe thotse ntla hadi
2: a mkila bone
1: eh
2: tsela bone ka bo se kitati ya ona
1: ke
2: bone ka kana ba se kitati
1: mo medi was not tsena di tsa ba ela di gata o etsa ile wena botsa o e bone tshio di gata o etsa tshi gata ke ke le ke happen
2: ke mo ke ke la bone
1: ke le rata ho etsa tjena hello ena nna ke tsebe bona kwa bo ho etsa etse jwang le nna ntse ke ipotsa ka nnete
2: o ntso bona ga matsatsi a ntse a fokotse weekend e ke ya tla
1: ya bona ha e hlakile
2: o go buhe o ka reng ka weekend e sa ho etsa weekend e o ka reng he
1: ya we ga ti khotso hle ha we ga ti peace asintotsa
2: a bo sele tsaba u bu
1: a tabu a
2: sele tsaba u
1: la we ga ti khotso ba tswadi wedding ha ba e ga ti khotso hle a ba e ga ti ho hamba haisani
2: ai ke ntse ko mametse ke le ka lebogwaneng ka lefogonolo ka bona ka thiwa e gantle ga mo
1: bathwadi wading ke a ba tseba momeng
2: rena masopha seori sa leswela tumelo ke zip wa seori sa lekgosi
1: wa utlwa momedi bagaisane ba rona 212-196+266-5996. Ho ya le khutla. Mo medu main dimela.
3: Eh.
1: Hello.
3: Ke shapo wa mbuza.
1: O shapo, ha se mabombo, ke lailai.
3: Ke mabombo. Oh.
1: Eh.
3: Ke ya le lai shu.
1: Mhm.
3: Ha se ke ke ka ke ba ka ke. Ha se kam.
1: Mhm.
3: Ke kontinela ho di le sa ho, ke no nyane. La ha mama mona la nkosi ga le tlhama la le dipatrui. Hantlentle, taba tsa ga o tshwanetse ke iputsa le botho gona. Ha e le gore hantlentle, ke ke tsama sa go bona ke le bana ba re palame sa bana ka go ha mo a ntse o tshwe wa tiba ha ga le ba di dinga mara ya se se ga ka go na le go re nka o kopola ebe ha ke na le ikho ebe ke go botsa go na ke ha ke sna le go kopotsa wena o na le ditho na o tla tsona go ke sa o fa le tho go go tla ke sa o fa le tho bana jo wa tlo mo ratana na lo mo tsaka ebe ye mong ha ke mmota go no ga se ke mo tlo mo nna e khallang ka ba ka sebetsa ke na le tshelete ha wena o ntlhoka ita tshelete ke hona lo o mo hopola fumo ga hona le tho go tso ka le ene no ga hona letho motho a jwa la go tso ga no ga se ntse ka tsa ke nna empa ba fokola ba ba mo motho ntse le ka ba botsa ga a tshina ka le tsa mo ke mo rata ka le tsa ka ne ha ga tsa tsena ka tlhwa la ke di ho di tsa poki o ho ka ke tle ha hona letho ke tla empa nna ke ya ipotsa gona lona le batho ba boa usi le batho ba mmena gona le nako yeo ntloko o tlhoka go ba o be le nna le le fumana gore kala go tlo bontloka bona le letho nna ke na le tho go ntla go ntle tso batla go tla go ke khatsena ke na le tho ja pe na wana o ka tla o ntse ka ba le ba ka o tla me so kwe mo go mo kuti o tla ma se go go go tlisa o tika ka mo ma tsa ba ka ne ke o bo bona gore bo go senya le ba ding thungu le nna tsa ho tsia gira hantle nna ke ntoka e tsana ke putse ntse ke putse yana ene. E, prenda la go ba thoba ba pedi ba ratana nne ka nnete. Ba tlamea go thusana. Ha se go ka nnete ga le ba ke nnete. Ka e ka e mo ga o tlhole go ba bompe di bona ma bongwe. Ke tla be re se se tswa. Ke gona ba tlamea go nka bo ke gape. Empa o ke tlamea go thusa. Ke tlamea go thusana. So, ai nna ke ba se ga ke tlhamo sa go jwa e le go ne le sale tere ntsha chele tere ntsha chele ke ka khona yo le go tumela ha ke tere so le monke ke ke tlhano ke tsile ha ba o nuka ma 15 45 go fa 150 ke tawo nyana o fetla ntle me hle ka o di o bana sentse go tlile ke tsene mo eh ya ke na na ke bona ho ya khona ya go sa re mo ya go tla la re dimba ha se se se kona ni fa
1: ke
3: tse ga mo gale motse ke mabanyana tse ke ka e tlhokomela go ha ba o tswa mafitimo ka mo go tlhanta ha o mo fa ka tlhika se fume se ba le botlhata mme sa tsiba mang se tla ditenga ke se se ka transport diwa e e ba le ke se ba ba ke se ba o se tshwenya o ra ba ba tsana nga e ke kwala se ke se se ka transport ya wa le how to tell ka mona ya ke ba era ga dimana ka mo ga 3 days ka bo ka mo ga nako ka tla mo ga go tla go o go ka o le mo le ha
1: ya u ka hana
3: ya u ba u ka
1: ya u ka
3: a se tla mo mo ba mo na le ita tla
1: na pe fika le bo mo ga tlo ba ka ke le bo hantle ma hlo o re ke le shu ana ke se tla mo na o ga palamise Mamedi Pepi 62009956 no ngwalela ka monoka WhatsApp ke hatla le voice note ya hao ke tle ba pala ke hatla ha ke se bongwe na ebe voice note tsena sela diqadile ho ditsela tsena tsa tsona ka pa ho etsa la jwang na ne le GP fela ka po ho etsa la jwang Mamedi ba voice note tsa pele ne tse di sesetse he hatla ukwa ona ke GP fela Mamedi ka pa che 62009956 ngwala tsa voice note 2121956 le plus 2665599560 mo mbedi mo ngimela
3: hello Laila
1: hello
3: baiti wa mama
1: ah ka nete ke hantle
3: ah kuma yeah wa le ba se dile bu samana bona mo sai tsoka
1: ja bo mhela
3: yeah
1: eh
3: ke go bo itala
1: jere
3: yeah
1: eh
3: haule mo ma serumo
1: eh
0: ibaneng nakongwe wa ntshoka uko ba tsa ba tsela.
1: Mhm.
0: Re mo sekwe na le kana nge tshecha nge.
1: Eh.
0: Se na yile mo na tshwa ke ba le ba tsela la la. Tsho re ka itse sa mo di le go ba tsela la. Mhm. Tu na pega o fera ra tsela la ga. Na sa ne un tshe tshe na ke go se se se ya ga ga ga ga.
1: Go le ke o papa misale ntse hanyenya ntse nyame.
0: Oh. Oh, ke bona go ina go fela ino ga ga tsholo ga go ena le ga nna ntse nyo. Ntse tshele. Ah, samoe samoa e di batata la ile go tsho ga ona go bona go le sika e ka ga e. La ga tswa le yena. Mm. Ya. Ha ntse ntse ha lo ga di go tsana sa.
1: Ya. Ke
0: tshana.
1: Eh.
0: Ha tshana. A tsani tore a go go fela ntata le bana ba le.
1: Mme
0: le go go fela le bona. Se ba le ka ne ba. Re le ke tsitsi tsi ha ke bo le nna. Mm. Ja.
1: Ke le ba uka.
0: Ala la la la. Bela. Bela.
1: Mhm.
0: Le se mang. Ma me ra di ba di. O sa le ja ho la go pa ke lo chai.
1: Mhm.
0: O pa pa le ti ya se le yo le ndi e ka.
1: Regardez-en. The new day has come.
0: Yeah.
1: Oh, all right.
0: Good night.
1: Kalaba, hey, happy birthday in advance, hey.
0: Hello.
1: Shop, shop. Ooh. When a mom made... I'm going to go to the street. Ha ke go bana le nna ke hlakile ka lebala. E tsana le cat. Ke ha bo bone cat ke jalo le nna. E wena mo momedi, je le ke gata ntse tse hlakile ngwa le nna ke hlakile. Ha re tse tsena ho thi ha se setlamo la ile e bile tloelo e feto ha molao. E feto wa moetlo ka pa molao. Qetellong e se ba manipulation ka pa yona blackmail. Bomme le hokae? Mm? Lala ke bomme. E le lona ba palamiswa. Mm? E le lona ba ho tshwenye. Ha le palamiso mo le lokela palami. Le hokae? Lala ke. Di kutla jang ka taba ye? Le hore ha re ikutsa ka tsela itseng. Mme na be go kula mahlako ka bobedi. Bomme ba o si. Lala ke. Mm? Ke se tlamo go palamiso. Kapa a ka nete ha se tlamo hle ntse ke tla tla bona le momedi itseng a ene go ngwe. Haeba wena hopotse motho wa hao o ka ipalamisa ne neng haeba ke ena o hopotse a ka ipalamisa jalo jalo nna le reng e mene ka morao hora ya leshome sa ke ne hantle ka kgotlhele o reng ya bobedi ya lelane go la rona lai lai a o sia o ratang sa mannete never a o batla tšhelete if a sena tšhelete ya go tšhaka a kampa e kadima gape ba o si ga ba tlameha go etsa e ka ke responsibility ya banna gore ba palame no no 50-50 that there are homo mazinot kele ba tata ga di homo ka moka mazinot busubo monati mobile PCFM kibala maletza wa hao don't worry kibala maletza wa hao voice note ya hao kitlo iba pala ili ting le mahala wa hao kunje hacha kuta muna ima nati ena momeni ibitua walk away from love manaki David Raffin.